ba insha allah taala di len ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lool mbekté mu reer reer yi dimb am nako yalla xam nako dimb ak katrir moy ku ñi wax yag nako tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joggé fekk magal bu mag di jupsi ma joggé keur serigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci daara ji sama téléphone sonné muni ma ngi tuddu cheikh john dila diglu bu yag ba tay wax ji amal ma ngari te degg na da nga yor daara dama dama bëgg di participer ci daara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko bobak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen ñoo ju borom kërëm sax mësna ñëw fi ci daara ji fukki at gisumako té du tardé fukki at yu ne ki at wéru dé wu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma défal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna si ñëwé sax la naama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna seigne moudou mbay cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimuni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakaar mo ni sax ñu mi toll na fofu mu ne ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabaarak wa ta'ala mu gog yalla xamna ko dembu dama begg lool mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domaine bi doon set ci kër rakam jum jënd fi xom dal ni wa man de masna may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domaine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi ngay seen moy daara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ko lay set may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal bi yalla xamna ko joy ni ma fukki atay ni ma la di la deglu guddé ak bëcëk daldi génné radio bék yépp won ma señ mom radio bék yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma waccé sama bërebu liggéey kay mom lay diglu ba karam may nelaw jëf jojju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf jojju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci Tuyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu ri yowmal khiyamati akbar ndax yonentou sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tiyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tiyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf seigne modou mbaye thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dikki gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafu ma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla ko yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf waye yalla nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and munta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuy bu baaxit soxna mam buso ñass jazakumullahu khair jisaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu koy wax jere jëf jazakumullahu ak mbolam ñu nekk diaspora bi nunu ko fi ne
man may nit ko xamni mëno ma defal dara ci seuntuma la rek waye nuñ mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xamni wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim legi ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tammi ndaysan gis nga ñew fi ci daara ji bi bi ñew ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolep bëgg lu bax rek wa yal na len ko yalla nangul def ko ci sen tere jëf yal na len ko yalla nangul te def ko ci sen tere jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joji rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yal na mako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo wax mune man dal señ bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom señ ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jëf ñu ngi leen di wax jere jëf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dem dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi ak ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey muné mo way loy wax ni maneko man sa buma xiyé mang tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper mu couper ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don do ila akhir li la mag ñi xamam kay li ñu dem da ngay jitu ba nopi ne kay li ñu dem sama do ngay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu daldi re dem da xna deug li ma don def man nako def mo ne ko demal ci sa li waje yow ligeyal ma indi wul fi jangale fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem bo meunatu mako dole ji new waaw yonent da waxon ni sayyidul khawm qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir dooma damay jari ñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawm nak wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: ada set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlenté ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adina am gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju bax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju bax ndoxum kersa am du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersa am ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la déléguer ci jigen ñi démal waxal ma leen jigen ju bax day garder ndoxum kersa am jigen ju bax du wawbeut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonentou bi ali salatu wassalam sun borom niko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma sahara minha yow muhammad ali salatu wassalam wa suratul nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yonent wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu al mar'u saliha al mar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngeum ba lu yalla ni ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy al mar'atu saliha ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nañ ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu saliha lañ bas melni soxna jaarut lay maryama busu ñeleen lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way xfasna furujahunna waxal ma len ñeleen wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha neleen jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué né len senou tar buñ ko won kudul sen borom keur senou tar buñ ko woné ci télévision senou tar buñ ko woné ci Facebook senou tar buñ ko woné TikTok muni ila ma sha'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muniko tar buñu fabriquer nak neelen nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbeddi mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabricateur ci say wex degna sax legui amna ñi monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñun sax legui jigen ñi dañuy fabricateur sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lool na yam ci seen borom keur yi de bum génn ci mbedd mi bum génn Facebook bum génn télévision bum génn YouTube bum génn TikTok wala TikTok bum fa feñ de bum fa feñ lolou yak sa borom kër rek la concerné kon bu féké sa borom kër bëgg na ko mu na amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad neelen wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom kër ya ngo ila li buhulatihinna waxal ma jigen yi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama buso wala maryama ali assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen yi nga xamni sayyidatuna maryama buso moy sen reference waxal ma jigen yi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen yi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen yi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference ne len buñ soloté mëna mëni buñ defati bopum neen buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tek ca nañ muru tek ca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoo ko ci nang ko ci monter rek nga xani bu la nexé tegi tek ne xeyna bop mo ci gëna way bop mom garawul benen mom rubum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonentou neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morceau rabbu ko rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonentou neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonentou sallallahu alayhi wasallam lu mu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anna lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigeen ñi bu ñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonentu wax sallallahu alayhi wasallam muni waxal ma jigeen ñi ne leen kon buñ soloté ba nopi nañ mur seen bop yi grefas ak nim diisé grefas ak nim tangé grefas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci détek bëgg ko won wa mbéd mi tax ñun la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nekk ay gaay wër la de tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génné télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né naay TikToker la bala génn TikTok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy won le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur TikTok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn TikTok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou alayhi salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako waye nak li bu xolatihinna bu mu wessu sa jëkkeur bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jëkkeur dong de wan ko sa jëkkeur ah yow nak légui waxuma la sa jëkkeur mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga diggal TikTok ba YouTube ba etc etc sun borom ni lolu bagage seitané la xeyna lu bëggal sa jëkkeur nga bëggoon bu fekke sa jëkkeur tax nga diko def muna grawul mun na la ko pardonner waye bagage seitané la ñu ne ko lutax muni kera bama bindé nit ak op taram man yalla ni ma sobé seitané dama lancé défi dama lancé défi nima gis na ni nga bindé nit laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam munew muni waye nak shaytané ni waye nak yow yalla lancé na la défi ñu noddu tok sande ngeen balmo lancé na la défi munew muné ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bu soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak bu ko bindal fala yuqayran qalqala sun borom ne ha muniko waawo fala yuqayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposé len ñu soppi ko fala yuqayran qalqala seitané mo la ci difi sun borom tabaaraku ta'ala niko fala yuqayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposé man seitané mom lañu bëgg fala yuqayran qalqala sun borom ne ah kon nak yena ko deggalo attention ومن يتخي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك واختبارك وتحلى سورة النساء سن برامني كيف كخمني ديدل نغا شيطان ابو ييغا تي لي شيطان واخ داكور نغا تي لي شيطان واخ منا كون بو بابا نالا وورني من يالا man yalla dégagé wona légui seytane moy sa allié mune te képp ko xamni seytane moy sa allié nga bayyi fi yalla mune ak ko mëna doon da nga perte adina perte al-akhirah loolu sun borom wax rabbi sitou jalla ni yonent waxal mako jigen ni loolu tax sayyidatuna maryam busu bam xamé li mom mune mom da fas yene bok ci al-mar'atu salihah loolu tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax setan mo la sey won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bind di soppi seen bind yalla bind la ngay jigen sa yaram mi melni xinu wax set ak xinu wax set ak nim rafet ñun ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga setané pouvoir subhanallah tax nga setané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbele setané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dekk sox sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni ceñeru jant bi du lak yaramam yow sox si nga dekk dafa jégué jant bi ba ceñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ci bari sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko ngani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg soppi sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom sérieusement parlé bu muru won rek daldi compléter bokku ci al mar'atu saliha madame Sall mi ci Sénégal bu mur won rek légui mu bok ci al maruf salih ndax musuma ko gis musal lu khat musuma ko gis musal lu gat musuma ko gis musal lu yara té ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben élément rek moko déssé won pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi té téggi mes bi bu ko défon rek bok ci al maratu salia bu ko défon rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna yeneeni président yu fi nekkone yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañeni na seeni soxna daan solo wute wut ak madame Donald Trump wute wuñu na madame Donald Trump di solo non lañ solo na nga xam non la madame François Mitterrand di solo non lañ solo ni nga xam non la madame Joe Biden di solo non lañ solo kon madame Trump ak François Mitterrand madame François Mitterrand yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame Sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal à travers ci li ma gis moy ciol gi mom l'islam gëreem nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum neen lay def bopum neen lay def al maratu salia du def bopum neen dedet jigen ju bax ci l'islam du def bopum neen yalla nuko wax de mustafa mbey sa moko ko de mustafa mbey sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam moni al maratu salia du def bopum neen man waxu nuko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonent waxe ci kanam inshallah nga ay alquran ba ngi ni wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna bo mum leerna ina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben seureum buñu wax asma bint abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis asma bint abubakar ñew di ma sétsi muni anna asma bint abubakar دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقة فأهرد عنها فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المعدة لم يصلح أن يرى منها إلى هذا وهذا وعذر إلى وجهه وكفيه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى من يتلي دمني دفع سما بين سير سما بين سير بنيو أسماء بنت أبو بكر دفع نيو دي مران دربي سيد mune bimu dugusé rek yam ci yaronata sallallahu alaihi wasallam fekk bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéen yi di solo moy lu gatt te yara néna nek mu dugusé rek yaronata bi ni wul bir won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam mune wul bir won ko gannaaw niko ya asma mune ko labbayka ya rasulullah muniko jigen bo xese tollu ci gis bax deganatul ci mom deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muniko labbayka ya rasulullah muniko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxam yi di feñ amatu ci droit asmani wagne delu sen keur sallu jot te fat tayatu sallu jot te fat tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun ñu ne ca teel ma di root ñun waaye xam nga jigéen ñi nag bu njëkkoon jigéen ñi njëkk ñi ñoom dañ daan pratiquer ñoom luñ jàng dañ koy pratiquer ñoom par rapport ak suñ jigéen ñi jamono ñoom dañuy jàng ba ne ar sànni ko ca trowaal ya suñ jigéen ñi jamono dañuy jàng ba ne ar lem ko taxañ dugal ci trowaal yi ñoom boo waxee ñu naan yàlla ko bari yërmandel ak na wax dëgg waaye yàlla soxor soxora tax mu sàkk sawara ngeen baal ma ci waxin wi yàlla ko bari yërmandel te moo sàkk sawara te jaam ñi doo nga tax mu sàkk sawara nag sëkku ko pour ngelaw li sëkku ko pour montagne yi sëkku ko pour garab yi nit ñi doo nga tax yàlla bind safara nit ñi dong ñu naan yàlla ko bari yërmandel waaw ku bari yërmandel de ku jaar fi mu bëgg ku bari yërmandel ci ku jaar fi mu bëgg سيدنا عيسى دفا نيت لينا يرحم الله نساء المهاجرين الاول لما نسل وليضربن بقمورهن على جيوبهن سقخنا اكسف الى اخر الحديث سيدنا عيسى نينا يالنا يالا يرم جيجين مهاجرون جيجين المهاجرون موي ني غداي وون مكه اندو يونت نيو مدينه المنوره من يالنا لين يالا يرم ني كلو تخ موي دفا ام بن سور ني توك تين با دي روت نينا با ياغ ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonnati sallallahu alayhi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xani ba ay bi wacc rek dafa daw ak mom rek dafa jël ay bi mokal ko rek daw dem ci ten ba fekk fa jigen ñi dal ni ons billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna ñu ne a yow li nga wax lan la mu ne aaya la bu wàcc léegi ci yontu yàlla muhammad nee na jigéen ñi bi ñu déggee aaya bi kenn ku nekk mëlfa bi nga yoroon da nga koo xotti muur sa bopp xaaruñu ba ñëw ci kër gi de ca teen ba lañ xottee seen mëlfa yi muuree ko seen bopp yi fa saasa kenn ku ne la nga war da woon da nga koo xotti dal di muuroo alayhi salaatu wasalaam moo tax ay seen yàlla ne leen yàlla yërëm ca teen ba leen aaya bi fekk ñu dal di pratiquer aaya bi المرأة الصالحة صفة المرأة الصالحة في الإسلام ملوكانو جيجين جو باخ تي دينه ملوكانو جيجين جو باخ تي الإسلام ملوكانو جيجين جو باخ تي الإسلام كون نيوم داني دان جانغ براتيكي خاغ نيوم آي بي دا نيو ريك ني دال ديكو ابليكي في نك داغي جانغال جيجين سونو تا داتا لو نيك waaye ca bis bu jógee ci daara ji buy dellu seen kër seeni kër def ko ceddu seen waa kër def ko ceddu da ngay gaat nga téñjëg indi yamale ko daara jaag dir mu ne ca daara ja ma ngay jàng di muuru di jàng di muuru ba xëy ñibbisi mokkal na alxuraan ñibbisi na ñu ne ko tegal muuraay gi fële wala moom ci boppam mu ñëw fekk fi ay moroomam yoo xam ni demuñu daara xamuñu luy daara kenn yëru leen ci muuraay mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muuru ñoo ko ëpp ay connaissance ndax gis na leen ñu yor ay portable te connaissance moo leen ko may lu la tax ñu am connaissance boobu ñàkk a muuru mu futtiku ni ñoom bu ko yàlla dimbalewul bëgg portable day tax mu futtiku ni ñoom wuti connaissance ci mbedd mi ni ñoom bu ko yàlla dimbalewul ñaar yooyu rek xale yu jigéen yu bari da ngay gis ku mokk alxuraan baqara ba minal jinati wa naas dégg arab ba dàq làkk arab waaye cëy ma nga ni daj ak boppam neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donk ko yóbbee bëgg place bu mu liggéeyee mbaa bëgg connaissance ndax am na ci société yi société yoo xam ni bëgguñu jigéen di yiw almaratu saliya bëggunu ko ñoom li lislaam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li lislaam bëgg moom lañ gën a bañ ci jigéen moom moy secrétaire buy muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay shaytané su taxaw fenn fu ne karaw di fajj la ñoo muy rap rapali bëtt ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na'ousu billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire buy wi joko régué ju ta yalla neena waylun li kulli ummati lu massa yalla xuru sawara nga xaru jigen ngay rek rek li seeni bëtt jigéen joo xam ne boo waxee mu rek rekkal la bët yi mu ne saw xuru safaraan koy xaar waylun li kulli ummasati lu massa alquran la secrétaire yooyu nag la directeur de société yi bëgg directeur de société yi secrétaire yoy lañ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy lañ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Gueye la defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposer mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposer mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum joté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la genn say diplôme ñu la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéeb leen ci lool seen société ba sax julit ñi mën nañ ko xéeb bu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul ba ni sin mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye comme mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyidina aïssa ni yalla yërem jigéenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ñu ni la ñoo ñoy al maratu salia digen ñoña bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax alquran ngi ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangul nga julli bu wéru koor ñëwé nang nga wor kon nang nga lén l'islam waye mouray lank ñak jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli joté dal nga jox kepal bu wor joté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mésu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni askeli moy ngam est-ce que li moy ngam atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd muni lolou kuko def fa ma jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati ad-dunya muni lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go al-akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muni gatch ak adina ngoy xaar ak go al-akhirah moy don sab yool ëlëk ku def loolu la wax ku ko def rek man yef ala salik ku ko def rek nangu li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadu rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deeng nga daf ko séparer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wéx muni ma dédét wéxul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen saab yonentini da wéx muni dédét wéxul da xong sun borom neen képp ko xamni ni képp ko xamni man yalla bu mané da wéx nga ni walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire bu sa yonentene ni la nga ni walakin waye c'est-à-dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan wa waye jamono ka laaj ak ki bind la bind jamono mom li la santane nga ne jamono ko laaj dedet da nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel ngay genn ci ñax yonent neena won fala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ ne jamono ja yaqku xetul langage la rek waye fekk jamono yaqul ñun wa jamono ño yaq waye jamono yaqul de ñun wa jamono ño yaq xetul langage la rek ñaan jamono ja yaq ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaq ñun wa jamono ño yaq sun borom neena yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet in bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonante ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratu an-nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonante wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lool nako woor ni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may oliyek mu jël tar bi jamoko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbedd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fever bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ko gisunu dara muy ngiss di ngiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitna ay adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbokk yi jigen ni man laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisé wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lo ama beut bu ay mba gimiñ gu ay waye wolof ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimiñ gu ay beut bu ay gimiñ gu ay nak ñoraw balu fital bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi febar bo xamni ba yowmal xiyam du wër fekk beut la nga jël sa yaram exposer ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem len ci jawarun nafis bu señ touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétéré ko bir kërëm mu bañé té génn daayiman borom beut bu ay ak borom lamine wu ay wowo l'islam neena buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare ci beutam yu ay ak lamine yu ay yoy l'islam neena nañ ko séquestrer bir kërëm bu mu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ay ndax yaay genn facebook mba tiktok mba youtube yow ya koy genné sa bop ya gis ben video buy daw rek ben way xol ko dañ ay waji les yis ndaw foti nga ah foti nga bu bokke ci borom bu di ay ak lam yu ay yow foti nga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole bani cham lutu bax mu yalla sédé nako tammi walli mok beut bu ayam tammi walli bu xol bani accam mu di la xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ne cim rek du moy jéxal nga ayaw bokkato yow jéxal nga ci mi walli non la mel ci mi walli mo beut bu ayam duñ balé dara duñ balé dara yonent sallallahu alayhi wasallam dang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgg dé mu ñu andil len mo ñu yanu ko andil kër yonent sallallahu alayhi wasallam yonent ni ko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutu ko japp ak gemmi mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xudde day wala ablay demba day wala ñu ko waxe sax jobbe njaay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fek ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy leen ma jobbe njaay mu ñew ñu woy jobbe njaay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangu lo wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko waaw galaxndikul jox ko ndox ni ko galaxndikul jobbe dal di galaxndiku mu ne yabil fi mu yab mu ne ko selmul jobbe selmu mu jël galaxndikit ja ak selmit sa tour ko waja ni ñokke deug dem yonam tous jotatu ko lool la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lool la wolof mën ta firi
1: kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale
0: comportement bi diine jangala
1: sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatu ula wa keur yonent bi la don waxal waye wa keur yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa keur yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñomit ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen keur yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ gessu seen len ci Facebook fuñ xol seen la ci WhatsApp bi fuñ xol seen la ci television yi waxarna fi guyoti kunna balen ko tok len ci keur ga est ce que la tek rek nga ñew ci keur gi tok dedet moy sa tar bi boko genné tar bi nga xani boko genné gor ñi xemem la mu na mu ni bako ci keur ga wa dem daayira rek dem daayira keur Seigne Touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musor gi bëgg laali asaman fenn fu ne nga redd ko ci sa kanam gi ab aptar fu ne tafca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom keur xeyna ci keur gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani shaytané nga ko ab te ne nga keur Seigne Touba nga jëm ci daayira ba keur Seigne Eladji Malik bako fi ba ñew waxarna fi buyoti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilati ula boy dem daayira ba fi satar bi boy dem daayira ba fi satar bi ba ñew wala tabarajna tabarajal ja'ilati ula da ngay dem marché dong lu ci jar ciap ciap bako fi ba ñew marché dong jar na ciap ciap wala tabarajna tabarajal ja'ilati ula lool mu ni lool melokanu way reer ñu jëk ñela xam nga ko reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa keur yonent bi lay waxal de te moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna muni way riir ñi do nga ko daan def gañu riir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku riir la bu jangon ba jang arit mo ko delut bañoyam dafa riir xamul dara wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'iliyatil ula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ño daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru musoru kuy bëgg laal asman mëno muru loy musoru nuru astriel la xuma musoru gën xamut isama nday parasol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab dayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna sbayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna sbay lantana lidin ata tasri jismaka ya sayna bi taxamul yow sama soxna sbay muna muniko mang lay ding bo beugé am diiné muna muné boy dem dayire bo bul ciap ciapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem dayire ba muna muniko bul ciap ciapal bul téggé rafas bul ab abtar muniko lu may def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man Seigne Touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya sayna bi taxamur la ko wax ni taxamur Seigne Touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la doon denk li mom Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow ciap ciapal ba wut kula ciap ciapale subhanallah subhanallah te gori kesse nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayira ba kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere yere baati mbubu nak far mbubu goor xam nga cialo l'islam l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër to sol yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo way yalla bu yalla yërem jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jëmé way yéré goor nak la sol dal di jël ak der tak ci ndig la te yéré jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay séti nga ni cheikh rafal ngay séti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fa dayre mam cheikh la jëm neenaay solo bu melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga cial go xamne reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem dayira so demé cheikh ibrahim la ci biti bu lo ko waxul ci sayyid wax na la ko ci bati ci biti man wotewuma fi koy joy ak yonent bi lolou la cheikh rafal def waaw wotewuma koy joy ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lantana li dini say nop lantana li dini ak ata sari jisme ki ya saynabu bi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rafal nga jëm ñaar rek man am de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mudel ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom munta tok ak ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonent bi rebb cheikh rafal du tok ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonent ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi cholu goor wala goor gi cholu jigen mune kon moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla muy nax ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tundiku len lolo falyahsir la wax de falyahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Wallahi bari nañu seen adina yaqku exposé seen yaram ci mbedd mi mo leen ko yobbe ñu romb benn beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serign bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré serign bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yéré yi xew légui yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet girias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu melni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na jot na fat na yaat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yeungutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan defé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko kedd lam bi di def bur wi su ko defé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yeungu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi liñu tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolu bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolu do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol ku nu sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa wa dañuy sey ak kilifa nek soxna kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñu le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen te yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi ñew rawatu na jamono bi nga xamni mom legui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen te sal baangi fess del ngay rasuwar tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasan kasani bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah do nga yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom kër nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni kër sa borom keur nek reference de ñu waron di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñeppayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñeppayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisaal mu'minin last lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonnati bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgga bok dana tax ñu bëgga mel ni seeni morom ci koñ bi bëgga bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy ben bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égal 2 dedet 1 plus 2 égal 4 la koy def 1 plus 2 égal 4 yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égal 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolou wa keur yonent bi sallalahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonent bi yen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna legui yonent bobu nak nitu diine bi moko fi wutu borom xam xam bi moko fi wutu serign bi moko fi wutu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serign bi ba nopi subhanallah soxna taylibe yi sax ñoo la gëna correct soxna taylibe yi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana bi jaay VIP ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokk de ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek référence soxna taylibe serigne bi ya leen dakk ndayele ya len dakk batare ya len dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rouss de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati minkum bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonnati bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkum bi fa'isa la wax de ku fi ñew ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa biir ak say xarit ak say complet say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xamni ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina man yati minkum bi fa'isatin mubayina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa doom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayale watam télévision yek appareil yep ñew di filmer ngay batara rek di jaggi sun borom ni ha aïcha gis nga sa bakkar bobu muna mën dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhi'fayn la dhi'fayni hasaba dhi'fayni dama koy multiplier par 2 jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon nako lol ngeen dem ci ñi dégg alcorane wala ñu firi leen alcorane ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yaati min kunna bi fa'isatin moy ndayale moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla terena ko te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier

0: tay duma dama koy multiplier
1: yow ngay jaay ni nga doomi soxna ngay nga sa bay moy deuxième khalifa général de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa général de mauritanie khalifa général de tidiane ba nga dem baqiya wa dem baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa général wala de ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu niko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci na mu ni waye sa kana musun borom mu na mu ni ma yow fa yam waxin la waxin la musa bayde deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkum bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni da'af la azabul di'afaini azabud di'afaini lolou sun borom wax azabud di'afaini ñu wa ndax yalla man nga lol muni wa kana sa'ika ala la yasira akama yomb lol ngeen wax akama yomb wa kana salik ala la yasira akama yomb sax 1 plus 2 égal 4 muni akama yomb duma wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muni amul akama yomb nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonant don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna su ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jeufam sa bu jeffe jeuf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantage yalla neena duma ci yam bu fekkone fofu dong la yam dede waxtadna laha rizqan kariman leg leg dama koy bet ak wursugum xamul fum joge leg leg ma bet ko ak wursugum xamul fum joge leg leg ma wax ko sama waakari am seigne modou mbay cham fi ñew rek don ma set ci rek genn may len xaliss bu bari ma len aya bango waxtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne modou mbay cham fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo demé sax man lim may siyaré limi may soxna yeeku man len aya bango waxtadna laha rizqan kariman wax rizq wursu bo xam dalay bet yaakaaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew

0: ñaataay ñëw fii rek ci daara ji rek ñëw doon nuyoo rek boo génnee dal di yëkkati mu ngoog avantage yaa ngoog avantage yaa ngoog donte am na ay inconvénients nag ndax yow mënoo dox ci mbedd mi n'importe quel num la neexee waroo di wax ci mbedd mi n'importe quel num la neexee loolu nag boo fekkente ni amoo diine daf lay sene daf lay sene daf lay sene parce que boo génnee ci mbedd mi góor gooy waxal l'islam dana laam sa kàddu na dëgër bul fa wane kàddu gu neex yéet kàddu gu neex yemale ko sa jëkkër sa kàddu na dëgër rawatina góor ñi nga xam ni ñoom la yàlla jëkkoon a wax ni leen damaa bind góor bind jigéen ma defal jigéen forme boo xam ni kum romb te rëgaloo yàlla man nga koo seetantal mu ne kon nag yéen góor ñi te gëm yàlla yéen góor ñi gëm yàlla maa ngi leen di wax ni bu leen jigéen romb ba ngeen seetantal ko ak nu forme am mën a mel xul lil mu'minina yaqudu min absarihim wa yahfasna furujuhunna thalika aska lahum innala khabirun bima yasnauna alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma góor ñi ni leen waxal ma góor ñi ni leen ñoomit nañ faj seen xol yi buñ amee feebaru xol seen xol yi nañ ko defar yaqdu min absarihim nañ limité seenu xol buñ def lu leen romb rek ñu fixé ko yaqdu min absarihim nañ limité seenu xol gaayu sàggani niñ koy defee gaayu sàggani waaw nañ ma baal te baalatima waaw gaayu sàggani jigéen romb la nga seetantal ko minal awal elal axar naan am na salaamaaleykum ak yandu leen subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah loolu la yàlla waxoon jigéen may nañ la nga xool xarkanam ba lu tax l'islam may la ko mooy pour nga xàmmee ko pour nga xàmmee ko ba bu ëllëgee sax buñ ne la woon kaay seede ci moom nga xam koy seedel kan la loolu la ci l'islam may xarkanam bi na nga ko xool pour xàmmee ko nga xam ni du sa soxna waaye pour nga xool xarkanam bi pour xàmmee ko ba nga xam ne ëllëg buñ ñëwoon def na nangam nga ñëw di ko seede soo ko xoolee di nga xam ni ki ngay bëgg a seede mooy diw mii loolu l'islam may na la ko waaye la tàmbalee ci karo bopp ba ci wewi tàng laa xawla wala xuwwata kenn mësu koo gis mu ni bu leen ko def bu leen ko def bu leen ko def sëñ Modou Mbaye Thiam aaye daayire rek nga ñëw bokk bokk bokk fi sa ruq rek au lieu nga ne ci xaside yeeg kurus yi waaye déedéet jigéen ju la romb rek nga teg ko ko di xool rek ak a seetanta léeg-léeg sax ngay bërxal ay baat wërta demee noonu wërta demee noonu waye sax waye fas na furojuhum wax leen nii leen nañuy seere seen tiir seen tiir yi nañ koy takk baax seen ñoorug tubay na dëgër waye fas na furojuhum suñ borom neen saalik askaalum looloo gën ci yéen de moo leen di tax a texe de mooy tax ngeen sell ci kanamu yàlla ëllëg de ndax inna laa xabirun bi maayis na hoon lu ngeen def yàlla xam na ko lu ngeen def yàlla xam na ko ñëw daayirab suñ Modou Mbaye Thiam lokkoo fi barab rek jël say bët sànni mu ne yàlla nga lay gis de gaa yi gisuñu la waaye yàlla nga lay gis gaa yaa ngi ci daayirab bi ñoom tëluñu la ñee ngi jàng xaside ñee ngay wér de ñee ngay julli ñe waaye mu ne yàlla nga lay gis moom yàlla moom xam na li nga fi nekkee inna laa xabirun bi maayis na hoon yàlla nga lay gis mu nga sóoratu noor yàlla nga lay gis yàlla nee na maa ngi lay gis kon nag almaratu saliha mooy jigéen ju baax dafa am comportement booy amee door cee bokk waaye du lu ñuy wax ci aw làmmiñ rek lu ñuy jëfe la pratique la pratique la mais du aw làmmiñ déedéet pratique la mais du aw làmmiñ rek almaratu saliha pratique la de pratique la kon bokk na ci li ñuy njukkale soxna Diarra muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yàgg nañu waxtaane soxna Diarra ak dundam waxtaane tasawuf taxawaayam ci tasawuf waxtaane nañ ko miraaral mawqifu haa fi lislaam waxtaane nañ ko mawqifu haa fi tasawuf waxtaane nañ ko ila axiri ila axirihi ay yooni yoon motax tay nu waxtane comportement wu jigen di bax ci l'islam njukele ko soxna jarrallahi maryam busu radiyallahu ta'ala anha dafa amone jenn jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga dal di chancer legi bok ci almaratu salia ndax tro taru rabi ami may wax danger le won danger ak fecc kat le won ak fecc kat le won lu ko defon ak fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam le won sang bi lum koy liggelo way ak fecc ni diko fay muy dundé way un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum japon legi sang bi préparer na kole dara bi ngon lañ wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem kole dara ba mu ni kole dara lan man ben kole dara lay fecc li ci sa dundi gi moy kole dara la ilaha illallah muhammad rasulullah ben kole dara bob rek lay fecc legi la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqu yat door suba door ngon door beccëk door guddii muni mom ben kola dara dong lay fecc legi moy kola dara la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal te ming koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaay ko ku melni seigne modou mbay tiam bëgg lu bax muniko liberé na la ya mom sa bop demal nga fecc kola draw la ilaha illa bayum al khiyam subhanallah digal allahu akbar demal nga fecc kola draw la ilaha illa bayum al khiyam mayna la ya mom sa bop rabatul adawiyya nek ci lolu nek ci bat bobu bay feug fi netari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci bat bobu la deme ba nek waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tudi masalikul jinan sufyanu sawri ni tu yalla bu mag la mi xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujada bi julli jotna rabia di fakk sujada bi ki sufyanu sawri di fakk fuñu lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawuji taxaw ci kaw jawuji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du tro tar lu bax du tro tar yalla du xeb du gedd yalla xamnako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kayu nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kayu nu bax kayu nu bax lama benn sutup señ massamba waxon bu jigen dama ni ma nekké ci radio beulé ndeysaan mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysaan yaay mustafa mbay sa mané waaw ndonga la ngi mi dé mu ni lén ndonga mo fi ni mëna mu ma dama bëgg baax mané ko mom fi ba di mi ngi bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba mu ni bëgg baax ndonga mo fi ba yalla xam nako jazakallahu khairan jaza amna ñu bëgg baax yalla xam nako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du lu ñuy sanjaafu ba mujj mom yalla neex na ci mom neexitam neexit wo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci benn buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jéggi dem safar ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam serigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahima fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su biiramu biiramu rek yalla fekk serigne touba ci biir serigne touba ni ko waw cheikh rahima fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu ne am bakki deg na la ñuy tuddu dila tuddu di tuddu safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mu na mu ni cheikh ibrahim fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh ibrahim fall rahmatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleuk lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla duko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arrami fa arramani biha wallahi rabbi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaam beug beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal lulul yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet refleté wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gison dana tiit ba fay kamaj man abou isid yalla reflet manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man di reflete wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni suukar ak soow di jaxaso ba buma safara gison tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisan yalla tiit ba fay sawara biko yalla woyé kep bispen ci da jot yalla woko da tiit ba melni leggun san ci moy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara bu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal ni ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalalu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla ak sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé baat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir seen tu ci yeen dara dama leena bëgg wax dëgg ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy dëgg ngeen balma su ko défé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ma benen yoon di len djeglu di djeglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni leg leg ma xagn len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wani ko demat di
1: jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man danaka jant bi sona taxna dimanche joju ma leen xagn parfois leg leg nañ mako bal mako bal inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wéru teddu mag wi ñu nek xana di waxat julit ñepp ni leen amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa lañuy jangalé jigen ñi dara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lolu nu ngeen mako bal inshallah taala bokk julit yu bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma lolu man dafa ma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga motax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngo lepp ken mënu ko wax dal waye kon suko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigeenu julit ju baax ci bir l'islam ñu ñukale ko soxna jaratullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dëkk gaday joge makka ngir diiné naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diiné di xéxal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jéxé fa non la sayyidatuna jaratullahi maryamu busu joge fi nga xamni moy digeunte mbacke kadior mbacke bawal andak ay kilifaam di xexali l'islam ba sahid fele ñu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nek tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yobbu won nek ci ginaaw borom kërëm mi xexal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu salih ala wax la la arab yi wax goor bu reuy siré rek jigen ju tak asku mbawma taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappelé ko ci xaré ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fi tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xamni buñ melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñu ngi koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñu borom yalla nak nu may jigeen doom yu bax yu jigeen yu melni jaratullahi maryam buso doom yu jigeen yu bax yu melni khadija doom yu jigeen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye doom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba doom yu goor yu bax yu melni sayyid alhaji malik doom yu goor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bota suñu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ab yaad yooyu bi mu koy bind daa siyaare si woon Sëñ Touba, maanaam ci barabu Sëñ Touba bi la ñu woon. Xam ngeen ni bari waa ñu soxla suy faju, barabu Sëñ Touba bi lañ ko diis. Sëñ Touba la ñuy dem ca barab ba diis ko ko, ñu diis ko yonent bi, yonent bi diis ko suñ borom aajo ya faju. Moo tax Cheikh Mouride Fadal loo ma si wax mun la borom barag bi, borom barag bi. Cheikh Mouride Fadal xam na ni yàlla ay maye, xam na ko di, waaye yàlla lu mu la may lu nekk am na fu mu ko jaarale, day am fu mu ko jaarale. Faw mu am waasita, kenn toogagul yàlla ni ñoo kat ñëw tibbal boppam ni la jàbb amut, day am fu mu jaar rek, day am fu mu jaar rek. Moo tax boo déggee ko naan waaw fekk ko xam ne ba mu fi jógee léegi soon xamul kañ la, boo demee sax yax ya lii yax ya laa, waaw nga dem fa ah di ko diis soxla yaa soxla yàlla lañ koy diis. Loolu da ngeen koy gën a xam nit ñi, xam nañ ni soxla yàlla koy faj, waaye ci kum koy jaarale. Li yow xam nga ni feebar yàlla koy faj, li yow xam nga loolu, xam nga ni feebar yàlla koy faj. Li tax nag boo feebaree yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulté ma fan yi saa yaram dafa yëngutu, saa yaram neexut, pourtant yàlla lay faj feebar de. Lu tax nga jël médecin bi doxale ko si digg ak sa borom pour médecin bi xool saw yaram ba xam yan garab la aajowoo, ba pare nga ni yow nungu woo doxale kenn ku yàlla def ngëneel ci moom ak sa borom pour mu nekk sa waasita. Xam nga ni torox nga de, xam nga ni torox nga. Yàlla noonu la bind jamono, am mu ni am, am mu ni am, am mu ni am rek ba mu àgg si ca gaa ya, am mu ni am rek ba mu àgg si ca gaa ya. Noonu la yàlla bind jamono. Da ngay bañ a fekk wallu yàlla nga fukk ci ronam, ni yàlla maa ngi lay diis sama soxla si ci war may sa wallu wii. Moo ne boo ko bañalee wallu yàlla wi nangul nga ko docteur bi, boo ko bañalee wallu yàlla wi nangul nga ko docteur bi de. Docteur bi moom mooy sa waasita, mooy sa sëriñ, sa digg ak sa borom ba keroog ngay wér. Saa boo ñëwee ci moom ni ko saaw yaram daa neexut, yow xam nga ne bu fekkee am nga tawxid xam nga ne yàlla lay faj feebar. Mu ñëw jël benn appareil tiim la, ni la wagasul nga wagas sa mbubb. Mu gis ni wagasu bi day mun na si mbubb mi, ñu ni futteel mbubb mi teg fee, ñu ni futteel mbubb mi teg fee. Mun na si mbubb tubaay ji ba desee si lettre ma wala slip nga nangu ko, da nga koy nangu. Même jàngoro gi mu lay fajal bu fekkee ni ci sa awra la ne, da nga koy nangoo dox sa awra sax moom mu yor ko. Li lañ la ji lu ko neexe nga nangul waa ji lii te nanguloo keelee. Man ku ma koo doon, ku ma koo doon. Yow nangul nga nit ni yow nekk ci sa awra di lañ la ji ndax daa am feebar bu ci ne. Nanguloo nit yàlla bi mu ne ci sa xol di lañ la ji di la digale ka tere nekk waasita sa digg ak sa borom. Moo tax Cheikh Mouride Fadal bi mu amee soxla ci suñ borom tabaraka taala daa dem fa Sëñ Touba, fa Sëñ Touba la dem siyaare ji ko. Xam nga ni soxla si mu am yàlla koy faj, waaye nag ci loxol Sëñ Touba la koy jaarale. Mu dem sukk sa barabu Sëñ Touba ba ni ko yaa sayidan fil maali xala sarwaaw yaa muhiban fuhaadi dahra maswaaw. Door a wax soxlaam nag ni ko inni ataytu li wajhi laa'i saa'irakum abxi bihi mayla maa arju wa ahwaaw. Dégg nga ko, dégg nga ko de. Xam na ni yàlla ay faj soxla, moo tax mu ne ko inni ataytu li wajhillahi, ñëw naa di la siyaare si de, waaye ngir jëm yàlla nag, ngir jëm yàlla tax ma di la siyaare si de. Ñëw naa mu ne ko waaye nag am naa soxla nag, am naa soxla. Mu ne maa ngi sàkk nga fajal ma sama aajo, lépp lu ma yaakaar mbaa ma bëgg ko bu mu tax ma fee ñëw aajo jooju na faju. Maa arjo wa ahwaaw. Loolu la Cheikh Mouride Fadal wax Sëñ Touba. Loolu la subhanallah. Cheikh Mouride Fadal beneen affaire la. Ku ma wax umpu la Sëñ Touba waaye moom umpaliwu ko. Yenn yi umpu la Sëñ Touba doo nga tax nit di ko wax. Umpu la Sëñ Touba doo nga tax nit di ko wax. Tawxid doomu aadama weesu na xam ni yàllay def yàllay dindi, loolu moom ko am tawxid fu ni weesu nga foofu. Waaye defu yàlla gi ak dindi yàlla gi daa am waasita, daa am waasita de, am na fu mu koy jaarale de, daa am waasita. Man wóor na ma ni
li may wax ni li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming ko jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye teewit xamna ni bu fekkon tay dama tok ni rek ci sama sal bi di wax suba ba diwel te timu machine bi dara du dem dara du dem hmm bokku na ci enseignement bi ngeele ci wara jeele ci cheikh mudou fadal moy kila yalla sedde nga fete yo ko ta doy loko nak kila yalla sedde ginaaw yalla sedde ne la ko doy way doy loko nak doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoud fadal deme da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joge nak sa waja fa la joge waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne sahab serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne ba la joge fa min touba bi tayyibata qad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la yow sangup sang yi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba cheikh ahmed bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu wa jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sar al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga teddol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andol fi ni abou bakkar wa omar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siyaré doot am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam mucci na ci ni yene ñi nga xamni ku len siara ci dootu am yara nga kep ku len siara ci dootu am yara nga atax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekke ni waxtu nafila la da ca bok teggi ni siar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakkar lokan dakkar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkar lok yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jubal dug rek day jakarlo ak yow nga jakarlo ak mom waye doko doxe gannaaw mukk kanam nga koy ñewé bo ñewé niko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo ron do lu tol ñu xassab ci sa nday jor tuti dang fa fekk ababakar mu teud ñu niko assalamu alayka ya ababakar sabiq radiyallahu ta'ala ñu randu watu ci sa nday jor lu tolo xassab dang fa fekk Omar al Farouk ma nga fa teud niko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaare surtout ka mis seigne touba neena
melna ci yonenti bi ni Abou Bakar ak Omar ni ni dekk mom Madina fi Munawara neena non la dekk dekkale ak Rasulullah Rasulullah bu xole sem buma xole gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko Seigne Touba ko wax kat sirt pemisli jari ni dina mel ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ni Abou Bakar ak Omar ses ko rek bu geso gis ma du lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko Seigne Touba ko wax bo len defale adiyé ba nopi li nga jang ci alcorane ak lu meuna don nga defé len ko adiyé fofu nga dal def ñokki djugna dal di wirat légui nak nga jël yonent bi doxale ko su digg ak penku jakarlo ak penku nak légui xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu légui doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ñane ko yalla nangam ak nangam ak nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bul ni jawu ca gannaawam dedet da nga nan jawu ca kanabam won gannaaw penku jakarlok seigne touba ñu defal ko sey adiyé ba nupi ginaaw biñ ko nuyo ba nupi nga defal ko sey adiyé dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj bu ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam dim fi lakle tawlu ni korru mané baxan ci bërum seigne touba ba li seigne touba di ni na mané ko buñ fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom buñ fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol man mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba ta bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko mangi ni bayiko fa sa jëwri ñu dikkel la ngir siyaara ci la te jinn yalla gi tax yahum bi faadal li seigne touba di am am wilaya mom dafa goor goorlu ba am wilaya go xamni ak batin bo xamni jaayante ak njambar moko ko may su ko ndiko wul rek ci lima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngureel ak mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy titéro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naaga muy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu ko da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ke xara ci beye ci gëlem te yow amu xar waxu mu xar ganar sa amu ko ganar ganar lolu ñuy jariñ lolu ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fa ko bari la ni mom waaye toog ñu naan la ñaala gay naago te yow goro yettu loolu moo gën a bari ci sun jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille ak dëkk ak askan kenn waxut baaxul de kenn waxu ko kenn waxu ko de waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax kenn waxut ni baaxul askan bu baax famille bu baax dëkk bu baax réew mu baax akay baax na kay waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus doo am tus motax waykat bani innal fata man yaqulu hahannaka laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu hahannaka dina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug de mu jotna wet gu mu gesu
lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw cheikh mun faadal ko tax jumaa touba muni man man ko def foras muni man ko xatti talibey seigne touba muni man ko taxaw talibey seigne touba muni man laysal fata wala innal fata man yaqulu ha hanza inna fata man yaqulaha nasa lolal rek ñun la moko fi def lolal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam ci turu wul won bayam laysal fata man yaqulu kana idi mune waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gayna ko dong ngay titeru ñaala gayna ha waw yaay sutu am lay lokar am kay sa mam ablay lokar mo jëkka yar ci bi rawdatu seigne touba ba te yow defo dara am sa mam ablay lokar bu jëkka yar ci bi rawdatu seigne touba te yow defo lo seigne touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax gor gor lu nu ci ndambaram bañ doy loko ba jox ko rawdatu seigne touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xéssal mba muy jox ko raw tamam lam dan titero moy numay def am ngeureumal seigne touba lolou mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba depa ñaari dépasse yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak tamam lolou dan titero sama dép sama ñaari dépasse yima fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn dépasse rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamni lo wax ñu ne sa mama ko fi def yow lo def lu wax nga ne sa mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalab laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran neena titero len seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf kon nak titero len seeni jëf te bayi seen jëf yi bayi gis nga li lepp bu fekkonta ni waykat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñene yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanu bay dana la taxa bari dugu te doyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou mën ta neema bari dugu te sa ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari dugu te doyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba neena ma ngi leen di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi gode dugu ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanu bay day mo wëris nga baña bay tax nga bari dugu al yanfa'ul miljal lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena ngoy laaj ni ko wayo mo def ba bari dugub ndax ngoba ngi suñu ñor am tassori gecc nga sukkandiko won ba am dugub ni ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li khabla an ara ridan mu'abada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yey yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jar na ci ngeul dina mune ngobanuk seigne mor ante seliga mayuma dugub lula may dugub yow seigne touba mune sa tiona dajna lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lula seigne touba wax dina dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mune ko seigne touba jere jef mune ama mu koy deg dajna lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ñu ñëw momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu bëgge tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngi koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen
sunu banex dong la sunu banex dong la royu kay da wara nek exemplaire exemplaire lu media yi bari bari bari lu ciow li bari bari bari lu jong ma ji rafet rafet rafet nga samonté ak tan non yi taxaw ci biti soti soti seeni bañ bañ wéx ñu fas yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ak ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun galoraale ñi fi nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara dara dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saaga sa mam te ñëlu ko saaga sa jëf jëf tax mu saaga ko te melokaan ñi ak sa jëf ji do nga tax mu saaga ko noonu nga xamni noonu la ko yéne seigne touba ji ci xam xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yéne seigne touba ji ci tabakh djuma non la motale yéne seigne touba ji ci xam xam li djuma ji noté école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif darul ma'arif darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yéneem je ni seigne touba melone ci social lolu la cheikh modou fadal mbacke melone ci social ni dan rangé seigne touba ni fay di joxé lolu ni dan rangé cheikh modou fadal donuna bayba ni dan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ni ñu seigne touba ci bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ni ñu seigne touba jël am ndox ni ja euf nga nan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku massa ñew ci mom indi febar yobale woko yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lol gisuma ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor goom ñu wax goom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal li nga faral di waxe ci waliyu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatlami ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop mo waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lami amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu deg mu faju ko misli cheikh abdou khadir mbacke mo ni dug nopam rek aaje ji mom buy dug nopam di faju amna ñu xamne fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek buy dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insa allah ko mujjé dégg lool do xana mo jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg mu jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom bi amul bay parce que nopam bi di dugg du bon nop bi du ko dugg nop bi lu bax rek lay dégg fajj ko mom tax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jégué mom la gëna xam waye ni mako waxe ni ci wëll yi ci biir kër Seigne Touba amna feneen yenen wëll yo xamni non lañ fa mel mu ngi leen xamoni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna wëll yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamna ko amna wëll yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko Cheikh Modou Fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu bindu gom bayil nar radiyallahu ta'ala.
radi Allahu ta'ala no legui ni yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko salatu cheikh mudou fadal xaw mo ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am ku ko deg fexé fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko door ko moy lan moy tiyané ko tiyané ko moy lan moy wax ko loolu def wax ko loolu def moy lan moy nax ko waliyazu billah dara jiru ko dara dara dara dara ci adina jiru ko dara dara dara mom kay bu ñé bu fi mënta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñé bu ko mën ta fek cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal no fa fek am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppou wul lolou way lo am ci ayib neppou ko way ayib jo xamni day dem ci soosoy ñepp di gis dara jiruko dara jiruko nuurum jami yalla yi niko yonnata sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dani al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mudou fadal xam gum xam ni jam ni njabotu yalla lañ muy leggel yalla ci ñom yamale julit ba yeefer ba kuñu uta indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla kuñu uta indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon non tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi lay sax ci kaw suuf yor xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam boba continue di laye bir nit ñi yar ijaba di ñu faj aale nit ñi ila akhirih kon nak li jari nit ñi day sax ci kaw suuf da defé kon ñu waxtaan wa ngok wax deug yalla préparer wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci yaru rajab li ñi tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dundu cheikh mohamoudou fadal bi barke loko ginaa buñu xamlé barke bi ni ci rajab ak mbud ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni ci rajab diggeul yalla li nek ci rajab ni ni kon nañ waxtane tuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ni xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka nutumako sédé waye lolu waxin rek la waxin la mangi ci ndokkel husratu cheikh mohamoudou fadal gep ene ci babadi abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xam ni dama ko sopp bo ruf ko wax aja danak waye mu non la mel nit lele bu mu dige dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam jabbota waye bu ma demé dama meuna wax dara waye dal moom non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek mën na aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba mu sal yéré turki sax mu yéré yi gëna wayef ci yéré yi sol ngir fexlu sax dara na aksi rek bu ko fekkon soñu yor jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numako yalla fayal yalla sam ko bayiko té lepp ko dara tukum mu def ko du sama daraja du sama maqama waye nit ñi xol waaju ne ci ñun waajur wa lam def lam ci won ak mom loolu rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki dembu ci xew yi fi amon dima lima sa waajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legi cheikh mohamoudou fadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboyit non la mel ci man lima xam
manam gis ko soxla su ñorte and ak dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti li jafé kay moy wax lo ko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam ak nangam ak nangam lay amé nangam ak nangam lay démé ni gëx cheikh abo ni ko abo ya tax mo wax ji dé li mo wax bu ci dara manki dé ni muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti nim ko waxé won lako yalla défé ñu nit yalla nako yalla sam te ar ko sam ko te ar ko kon suñu nit waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel xosratu cheikh mudul fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor ñi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñ am sa tumbaké cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgëlon mako ma dem ci rok on fa fekke ñaari ndaboti cheikh mudul fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu ba ko diggé naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla na ma leen yalla fayal yalla na ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma cheikh mudul fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mudul fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yep señ touba la ci jëk gis doba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ magat fall mo war fa dalé jang guddii goga ci la gis señ touba rabbi allah ta'ala lu ginaaw señ touba cheikh mudul fadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi dem ci yalla fayal te taf ñu ci barke yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mom moko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mom xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo legi yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam soxna jaynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañu melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko ma seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu tax tane defal ma ci daara ji kasalika seigne mohammed diallo wallahi ku baakha baakha baax ta mo dogu ku baax ta mo dogu daf may wax ni ma bu wer deewon te awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doogu ni ci daara ji ben yoon motax li ñu wax lepp la gëm yalla xam na aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam nako mom señ mohammed diallo ñu ngi mako ñaan la leen ñepp yalla ar ko te sam ko mom ak señ wali ñi señ ku ci melni señ señ cheikh donu ñi cheikh donu ñu xam nek amerique ay personne yu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit ñoom ñoom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni tanap añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ñu ma añ lu ñu añu dongay da noppi bañ sedd le bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne ibi bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan danaka 4h
fi nek ñu waxe yeen ni ma ngi def émission té ani guma té añ baay ñu téggé fa depuis midi way ñu ñuma añ té dongay añ ñu bu ma ngi ñamay añando mba duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé wala sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndékké ndékké dess xeyna ñu jaay def ci daara ñu loolu mom sama yéene la lol ci ñom sama yéene la lol ci ñom légo lég ay paquet biscuit lay jënd légo lég waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu di ñaanal di sakku yeen ñaan di len ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom ñet dañu def lég rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam buso mus ñoom yaay daara ko ci melni mama jom ñoom ñi nit ñu ma leen lim yalla xam nako yalla xam nako cheikh jom ni ma doon wax rakam bi jigen bi ñu jaarale hadiye ji jëm ci daara bi da dem ba yag mu dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñew ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari jigen moy baba tay bimu ko tambale ba legi luko cheikh yene dañu ci ñaari jinni yene ko daara ji ñu ngi wax jazakumullahu khairu jazaa'i ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi seigne mamadou badian ñom nak ñoo ni mom dama leena jëlal sama badian ak soxnam seigne mamadou badian defena on reew ñu nak dama koy faté tuur njabotam ngi fi ci daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñep dal ñu tuddi dañ la faté waye ñep yeneñ ci suñu xol jere ngeen def السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

Jalaluddin Abdurrahman Asuyoti indi nako ci terem netti nako miraran Abdurrahman Asuyoti ak Jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci Ibn Taymiyyah bala ma wess fofu limay wax ci toujours liñuy bi dal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw ñom dañ ñu bi dala muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlus sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir Abdurrahman Jalaluddin Asuyoti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lowul da far rek waye parpar lowul lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denc kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkale ni fidaw ci yunus sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako denc mom Abdurrahman Asuyoti Jalaluddin bim ko defé denc ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defoon mom Abdurrahman Jalaluddin Asuyoti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal ben bis am ben xalel bu ndayam faatu ni diko yobbu diko denc ci armelia Abdurrahman Asuyoti mi ngi ci bir mbolo mi wara robi soxna sosule soxna ci dom gi yalla dako téra defal kesfu manam muy xam lu ñewogul dal waye fukki at ak juroom japp fukki ak ñent fofu la toll ci at biñu dencé yaayam ba wone gannaaw mu set set ni der yu ko mom xalé bi ni ñinga yobbu sama nday safara na'us billahi minha Abdurrahman Asuyoti Jalaluddin dal di tewlu dal ni sun borom man de dama deg ñu ni sa yonnatu sallallahu alaihi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daaw na nit ki ngat la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadith bobu waye bu fekke ni hadith bi deug la yow sun borom fukki junni yoyu ak ñaar nga xamni defalon nako sama bop sarax nako nday xale bi bi kaddom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom Abdurrahman bi kaddom daano rek xale bi ni tekkere dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañu am liñu tuddé khalbu naqawa moy liñu tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu ladunya motax luñu japp rek baye bo nga japp ci hadith bi nga xamné bukhari indi nako muslim indi nako Jalaluddin netliko ay yoon ñu netliko ci ay yoon yu wuté mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina aliun karamala wa ci xam ngeen ko rak la ci yoonentou bi alayhi salatu wassalam sayyidina ali neena dama ñew bis malak yoonentou alayhi salatu wassalam فقلت يا رسول الله دلني على اقرب الطرق طرق المسيله يو يونس صلى الله عليه وسلم دلني على اقرب طرق المسيله الى الله تبارك وتعالى حس وجل يو يونس بي صلى الله عليه وسلم دما بغ nga orienter ma dama بغ nga tektal ma lo xamni
suma ko defé dana ma jokkalé ak sama borom direct connect.

di leen encouragé rawatina ñi nga xam ni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jayna basar ci melni serigne kosafal serigne mohammed diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna awe ndjay fele ci amerique ci melni soxna daba djum ci melni mama jong yaay daara comme nonu mako daan waxe cheikh serigne cheikh jonne ñom ñom ñep nga xamni dañu and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappale ko daara ji te lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah te seeni wayjur ni ci upp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen deg sax yalla xam nako su ko defé lool kon mu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire ñepp ñu ngi leen di gërëm amna ci soxna suñuy wax mam dak defena dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam momi ndaysan ba ci gamu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gamu gi la jëm jaarale ko ci soxna mam dak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërëm diko ndokel diko wax niko soxna mam dak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mam dak wala dakar wa yakar na dakar en tout cas yobante bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak tudu magam bobu nga xani moko joxone hadiyé joju jëm ci man ñing ko wax niko jazakallahu khairu jazaahi yalla gis nako alnak sun borom bind ci sen téré jëf di len ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko alhamdulillahi lasi bi ni'mati tatim salihat yeen ñepp rek ba ci sun mam cierno ñom fele ci man cierno ndjay ni sa buy ñew senegal dina indaler daara ji café mom tamit ñing koy ndokel nek fofu ci mo juun mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñepp bañ lañ leena dégg ak sun mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax defena bokku tak bëggul dé xani moy mbokkum Seigne Mbaye Penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko baax te yaru ñi koy ñaanal yalla momit way juroom wo genn adina yalla doli ko jéggal te doli ko yërem Seigne Modou Mbaye Thiam yow tamit ñu lay ñaanal way juroom fi bayiko yalla doli ko jéggal te doli ko yërem yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñew rek la ay ñi fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yërem yalla yalla leral seen bammel yalla yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla yalla seral seen bammel ba melni guddi leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def gi duko wañi dara wa ma shalik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

janna te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci général ci rajo bi nekk Italie ñu naan ko rajo Xesside online ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaam ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan di leen jégalu dimanche bi weesu déglu wu leen émission bi direct ngantal doomu aadama rek la woon din jégluwaat beneen yoon ci waxtaanu tey wi xam ngeen ni waxtaan la woo xam ni waaja luñ ko beneen bi ci des ñu ànd ak bëñ buy metti ba tax na jëpp ma ni ma bëggee waxtaan wi deme ko dëgg dan ni deme waaye lu ci manqué rek ngeen baal ma ko ndax day situation bu gaar ma dënir lu ko lu yàgg ngir bañoon cee wax te mënuma cee ñàkk bañ a wax ndax li ko waral mooy bu fekkoon ni rek politiciens yi dong ñoo cay wax duma ca wax sama yoon du ci nekk waaye dama dégg ay woromi xam-xam yu ci wax te wax waxinu ku far yi ñu tudde taxasub parparloo ñooñu moo tax mënumaa ñàkk bañ a wax ci wax ji waxtaan wi nag ndaw yi sénégal yi ñoo ko moom ñoom laa ko adressé ndaw ñi laa bëgg ñu déglu ko la cay seen njariñ ñu jël ko jariñoo ko lu ci amul njariñ ñu teg ko fee ndax ndaw ñi dañoo am ahamiya ci lislaam bëgg lislaam lool yaakaar lislaam lool doyloo lislaam lool gëm lislaam lool waaye ànd ak loolu seen gëstu xaw a des ba tax na yennati waroom xam-xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel yennati waroom xam-xam dañ leen di nax ci seeni bëgg-bëgg rek pour ñu satisfaire leen sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba tax na hadis bi ñuy ubbee suñu waxtaan yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo toogoon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi di ko waar di ko yee ci addina mu mel ni hadis boobu laa indi teg ci sama kanam ngir yee ci ndaw ñi may ñaan ñu jottalil ma wax ji ba ndaw ñépp dégg ko yonentu bi alayhi salatu wasalaam ci hadis boo xam ni Abdoulaye Ibn Abbas moo ko nettali radiallahu taala anhu mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa mësa toog ak lenn ndaw di ko yee di ko waar di ubbi boppam ci ak addina bi mu dëgmal mu ni ko axtanim xamsan xabla xamsin sababaka xabla hërëmik wa siataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik wa faraxaka xabla suxlik waayaataka xabla mawtik yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi déglu leen cinq points yi nga xam ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi na ko teg ko ci loxal lenn ndaw ngir avaniram yonentu sallallahu alayhi wa sallam dani yéen ndaw ñi na ngeen profité ci seeni juróomi temps balaa yeneen juróom temps yi ci des di ñëw muy doomu aadama xam ngeen ni ñetta daje ci kawam mooy li ngeen ni tudde ci tubaab passé présent futur te arab di wax al madi al hadir wal mustaqbal doomu aadama ñetti temps yooyu ñoo ko séq passé lu yàgg yàgg day ñëw présent yaa ngi ci fexeel ba bul esek fitir ma nga ca sa kanam di la gàttandu dawal gaaw njëkkalante ak moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi axtanim xamsan qabla xams profité leen ci seen juróomi possibilité balaa contrainte balaa juróomi contrainte yi di ñëw seen juróomi possibilité na ngeen ci profité gaaw ndax am na yeneen juróomi contrainte yu nekk ca kanam
yu ñew sa bu xasse bu xasse aksi dotu len ko man sababaka khabla harami bi nga tolo ci sa digg doole bila sa wajuri soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bu sacrifier sa bop ndax intérêt personnelu ben way sababaka qabla haramika bi nga tolo ci sa digg doole sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brik way nga fexé ba bul ko basardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonentu ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna mu ni perte nga ndax heureumi ka nga mi ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funa xak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñu don sacrifier seen sabab ngir l'islam garabu l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won seen sabab ngir yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñe bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnentou yonnentou bi taxoutone intérêt yonnentou bi taxoutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jamm tay ji l'islam mom nu may jamm tay sababaka qabla haramik washi ataka qabla shukhmik yonentini yow ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko basardé bul génn ci mbéd mi di nan ay lacrimosen mi bayyi tahsir ci sa yaram di la fébar lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yonentini bu ko def wa sihataka qabla sughlik qabla sughmik wa sihataka qabla sughmik wa sihataka qabla sughmik bul basar de sa wiruk yaram bo demé ci manifestation xamni manifestation bo xamni banexu jambur rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fébar yonentini dedet nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa wursuk sa tiranga yow ya nga bayyi sa ndey ak sa bayyi te salum te madina mbay te daru salam te daru minam te bawal te kadior nga bayyi say parents ñew ci ben village lo fay def dan sa dole ngir lo len terale ji dan sa dole ngir lo len terale ji ñu diko tuddé ambulance jamana bobu sa xina bobu sa kom mom sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar da lo lankal wa farax nga xamla soxlik bi nga amé jot am nga jotu
réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalat développement am nga jotu xalat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa yor ci sa yor ci sa bi ngay xalat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu fa lawone doto ko gis bu fa lawone doto ko gis wajoju jaral la sa xalat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalat lu lay may développement warana xalat luy tax nga réussir sa adina warana xalat noy def ba nek leader comme wajoju waye dede xalatu lolu da nga nek rek al topé ndawi senegal ñaari pôle ñoo len sekk spirituel ak temporel spirituel bi di len nax temporel bi di len nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di len ping pong ba kañ ñu di len ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé senegal yi nek ñu di len ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ñanga exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey yi ñaari loxom bo deme sax dañi boxun ma len bo deme lool la wax dañi len boxun ma len so deme sax lool la len wax de su boxun ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak deseni bakkan ngir wa joju te ben politicien dong la bu bëgg dundu te nangu wuta liggey de kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi delo ci len seen xel borom al akhdari neena kuy top topal ku top sunnas muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo abdurrahman kuy top topal ku top sunnas muhammad alihi salatu wassalam ñoo nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewuk politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobul len kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daniko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa ken lolou mayimalako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoñe ña doonon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xirem ño doonon seeni kilifa de sa bu yonante bi saga seen xirem yi ñom ñu jelle fi yonante bi saga yalla yalla niko nak be doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يا محمد صلى الله عليه وسلم بال كليفاي جامبور يغي ساغا داخ سا بولين ساغا تي مان لا ني فايو ديريكتومون يا غي ساغا كليفاك جامبور تاني كين دو ساغا سا كليفا با تاخ nga jef jef ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mën ta duma ca gannaaw bako
wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari ayusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangul li borom xam xami ndax dañu jangul li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bagn koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dia ci ngane bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop legui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolu mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré seen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré seen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré seen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suxat maneko sauf sénégal maneko bam dé sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat Cheikh Ahmed Bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour Sénégal raw pour Sénégal mucc pour Sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi Sénégal rek Seigne Touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wu donte dañ ma complo baye na lek sama bop fuñ ma jëme baxna te effectivement dañ ko complo Seigne Touba ni waye nanguna jammi Sénégal jaral na ma ñu complo ma yobuma prison jammi Sénégal jaral na ma lool la Seigne Touba wax jammi Sénégal jaral na ma ñu complo ma yobuma prison te Sénégal am jam pendant 7 ans mu delu ci wat libérer Sénégal pacifiquement kenn ko ni xamna ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la meuna def ba éliminer la lolou da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yonnatu sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonnati be wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara
mu gis ben way buñu wax Safwan Safwan numurtel Safwan Sayyiduna Aisha bokon na ci combo abi demone ci xare bi xare bi jeex ñibbi suñu ñu faté ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi Safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu faté la mu ñew jikko buru bi ye Sayyiduna Aisha mu xol ndekata Aisha la mu ne xamon na Aisha avant ay mouray di wacci ma woni wal bit won ko gëna nangotu mu ko xol ndax solo soxna ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleem mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatu munawara Safwan gestuul gënaawam ngir baña xol Sayyiduna Aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis lolu ñu dëkk wax Abdullah ibn Abi ibn Sulul ah dafa occasioné wu ci lolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lolan la ñu ni Aïssa ak Safwan dañu déssone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci morom bi subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencé daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam newul dañ ma complot dafa def enquête dafa def enquête di def enquêteam ba yag mu douté ci Aïssa dal di yabal Aïssatu ni ko demal sa keur nday Sayyiduna Aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba nga def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte Safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête di enquête mu walu ko ñu wax Usama ibn Sayyid Usama ibn Sayyid wa Usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam Usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah taala xawma ci mom luddul lu bax man dal Aïssatu xawma ci mom luddul lu bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisa'u sawa'a kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyiduna Aisha bi mu déggé loolu gannaaw bi ci la méré sayyiduna Ali ba kombe ko sax mu jëlñ xaré ñom ñaar mu jëlñ xex muy khaswatu jamal bobu ngeen di dégg muy khaswatu jamal bobu ngeen di dégg jigen ñi bari nañ té jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam té mo yonent yalla bi dé té ba légui déggo baatu complot déggo ko ba légui déggo mu ni dañ ma complot mi ngi def rek ay enquêteam mu wam bindaan mi ci kër gi wayo mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindaanam koy laaj bay laaj bindaanam wa li xew lo ci xam ma do ko yow ki yalla yoni dama nak man Aïssa xawma ci mom lu bax Aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gis na dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi Aïssa dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw bi lolou amé yonent bi continuer enquêteam ba yag mu yabal
sayyidatuna aisha ni fa demal sa keur nday man nga ñibi sa keur bay ah sayyidatuna aisha dal di ñew keur bayam tok bolé ko nak febar bim jëlé won ci voyage bobu ndax bim joggé voyage dafa febar gis nga sun borom mom joggé na voyage febar bu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolé ko ci ah bi lolu amé mu dem keur yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara goudi ba goudi la dan genn di doxantou bu fexé légui nak bimu fexé muy genn goudi di doxantou and ak ben way buñ wax sen ndaw suñ wax Ummu Salama mu and ak mom ok astaghfirullah Ummu Mista mu and ak Ummu Mista ñuy dox ba yagg Ummu Mista fakastalu ci malfam bima fakastalo ci malfam muni tahasa Mista yalna Mista D yeen senegalay yom ngeen expliquer lolou xam ngeen ni ab senegalay ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tek ca dara Ummu Mista non la def yalla na Mista D tahasa Mista bi waxe lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sayyida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamne fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax Ummu Mista neena Ummu Mista nima ah ya ngi defar ndar ko xamne wallahi bo xamone lim tecc ci sa derbi muniko loy wax ni muniko Mista mi ngay defar ndar muna muniko xana deggo lim tecc ci sa derbi muniko lum tecc sama derbi muniko dekk bepp siiw nak neena ñak safwan da nga deson di ngeena deson ci Allah ba la ilaha illa ant sayyidatuna aisha ne ko ngani lan muni waaw siwna de media yep bind nañ ci ni yak aishatu yak safwan da ngeena nekkon jouvet bouteille la xuma lañ koy wax wala da ngeena nekkon fañ doon massacer yak safwan siwna surna yep ko bind neena yak safwan da ngeena nekkon ca salon massage ba bi lolu amé sayyidina aisha néna ma tambalé joy dérèt ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko déggo liñ ma tuumal mak safwan muniko yegg nako kay muniko nga yegg ko ba nopi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yegg nako muné a yeen ngeen yegg ko ba nopi dal te dara waxu len mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aisha buy nuyu aisha du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquêteam demone na ba douté ni xeyna bo muytuul aisha def damay joxe misal rek ndax ag na ci buy wote aisha sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidatuna aisha neena ma nek ci guddi yu doy war nelawatuma di joy guddek beccëk neena ma mujj rek feral say ram xoj rek daldi wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayyidina yanquba bi kris bu ndogalub yalla bu tol ni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون غو رافيت ناخ يالا غي اندك وي مونني ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مونني كون نا مون نا مون غو رافيت توما جينو غال سي ساولوس اه مانكوي مون غو رافيت وا داما لين دي لاج وروم خام خام يي واخ نان بو فيكون تاني ريوم سينيغال الاسلام لاي اتي نينتي سيد لاي اندي yo xamni day melni cour ci gënë gi giñ na ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé
dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñent ci sédé moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñent ci sédé lu melni li ben way def barki dembu ci ensemble taxaw ni diw sangam bu fekke eum na yit jeukeram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so meunta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam té mënta am ñent sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken laju ci sédé dina ko wax dé ken laju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji deug la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wané ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñent ci sédé waju ta laaj ñent ci sédé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayidina yusufa alayhi salatu wassalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy president de la republique boyu jabaru president de la republique la nekkon mo nekkon mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru president moy saliqa xemem ko ci taram ci jantal manam ba tax mu bëgg jëflante ak mom mu bëgg jëflante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliha li la wax president bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lér muni ko am bir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté kiñ tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter muni ko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mu bam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mu mim solon buñu gisé mbum mi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw ci di reposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggoon ko ko violé yusufa di reposté alquran neena fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na légui fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamné ko ndaw si mo bëggono jot ci yusufa pour mu violé ko yusufa lank di reposter enquête bi lérul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla néwul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu léral dëgg gi dañu ubbi enquête mu léral dëgg gi ba dëgg ga léré lan la président wax président mi nga xamné soxna mo doon jéma sakku ab boyam lan la wax
lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambale ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna in kaydakunna azim yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la até bi mu enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni xam jigen dal jaaxal nama xam jigen dal jaaxal nama loolu la 6 bi jëk wax wallahi xam jigen jaaxal nama ak ñoo mëna fexé ay way seeni fexé ke reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yaq derasu gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taqiwu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallallahu alayhi wasallam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tudde mon lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jàngé ji bitim réew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi réew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñëwé ci réew mi di réewum sénégal amna ci ñom ño xamni réew yeen demone jangi dañu raxass seen serveur yi dañ ko formaté def ca lenen biñu ñëwé ci réew mi fiñu jëkka jaar pour dal ci ñinga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben
bi muy doga debité néna mom salafiste la ñu ni ko réew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do massa yor réew mi mu dal di démasqué wu dal légui wax ni doto donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci sëriñ bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni khalat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré waajo ju ngir bëgg fe jëlé kaddu sëriñ ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñoom ñepp kenn du ci falu ndax man woteluma ci kenn ci ñoom man bala ma yor sama carte bi duko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi wote for force la waye li fi ak wote ngi tege ci tey ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma len wotel li feeg rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko att ci l'islam malé ngi ni benn borom xam xam rek mo xey révolté malé nga né di tak ba tay te fayagut te mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubaab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fay joggé xaaral ba am lu ko gën rew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ci man tous té ño fa indi révolution boba ño ko fa indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay ci a lañ xamnañ li ma wax ci ay yone yi xamnañ li taqi moy fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog don ci da ngay fen bo fa joggé diko kafara jiit fen nga rek da am ño xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi yu adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombe mi dal lay demaske nak gnaaw demaske nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba pare defa liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def way xana xamuñu ni rew mi Seyd Touba dako moñalé ak lèr Seyd Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane muy wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane nako yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyidatuna aisha bi sun bi yonentou defay enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut mune dañ ma complo ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day meme bu fekke complo la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mi bu fekke ni complo yit kat ci tumay aisha ji muna muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural eulek xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj don dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yore walu mbay mi
way wala ndjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grensel kenn ku ne ci yeen mu na amone sa bakara fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakara ngi leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakara fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna al mu'minina wal mu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa ifkun mubin luté bi ngeen déggé ben way buñu tumal mune dañ ma kompalo kompalo la oudu kompalo lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dan ne ah ñun day wax deug yalla sun yonne ku ci waye no ngi rafet ndortu ni dal mbir mi dal du lu am te bay yon def ligeyam nak te bay yon def ligeyam nak ma nga soratu nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop dan ne ah man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legui ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekente ni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekké ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangoté ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñu wa yalla lutax mune ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni mune mel ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la mune say say su mel ni dal muna mune ay sañ wax lañu ay say say lañu bokk yi dañ moy tindi ko par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi l'islam soxla ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop ngay ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ginaaw yaay borom kërëm de
te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñent kenn dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ ben ba nga rebb sa bop ñu tékkalé seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër perte nga dootu seyete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakun lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomi ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kérok ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu fekké da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuma direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ta lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykhul islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fi mu tok mu ni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan mu niko sa dooma ko jur mu niko sama dom num ko juré sama dom jan mu ni diw damay baña tuddu tur bi comme sahabi la mu niko diw sangam mu niko diw amagul soxna di mu ni dama sif dama violé omar ni ngani lan mu ni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñing ci lolu test ADN buñ da jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkonta ni ñaari jigen daño dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tankum nit rek xamni ki di wako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidna omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana neexul ba neexul waye mana boba nit ñi rusuna ñoo fen jom nañu jëfëndiko taqi muniko bay muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana
papam ne ko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayyidina omar wa ab kurel ci julli ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñett fukk yar ak juroom

ni bu maté ci la ko Bakar bi wacc ci sharia ci la acte 6 bi di paré ci mom bi témèr bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko suli ñu jël ko suli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faatu lu mëna xew néna leen wax wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko sayyidna Omar dumaluko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du tiagnu ni événement bu am buni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti cede de day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaramu sallallahu alaihi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin ala man ankara yaramu neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalata yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wone ni li nga tumalata deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wone ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir ku ñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëru ko ku ñu offenser kek ku ñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni anna mamadou diop mi dewon pertuna njabotam pertunañu ak liñu dac ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gemuñu ko ñoko wo ci mbeddi mi mu wuyu ci len bakkanam dess ca bañ tok ci tele waxal ko sen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaas ak talipuno ak takka ak dit ak toja ak lak wallahi xamone nañ ñu nak amunu deug waji am deug waaw lolu bakagn li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakagn yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otoy jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diiw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi walé bakkan wala fukk ñu du ñibi walé bakkan ben bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak ben rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bokku na ci yeen ñi ko gëna na paje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit dafi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takku ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf lu dara lu selal té selal fu way nek man nako amna kuma ci méré ñaari at waye gannaaw bi da délu suñu ma ay lay yewen neexut ba neexut waye lan mo xon moy deug maniko ni boko bëgge dundé kulay yor say morom dong bu takusané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran aku kurus muro sa morso jadd lu sa placeu ben copain boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggéey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërsek mu fekk ci la wa min taqillaa yaj'aluhu makhrajan wa yarsuq min aysi la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon
ginaaw xam nga ni mënoo koo ñàkk.

bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak ñuro fofu marakis yu rapak ñuro fofu mbu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon yeen ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man dama faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggey wi yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de japp naa ni liggéey ko gën japp naa ni liggéey ko gën de réew mi nag képp ku leen wax ni bu ngeen ma ko joxee dinaa leen wutal emploi danaa leen nangam naa leen nangam waxut dëgg de waxut dëgg de réew mi de nii muy doxe nii muy doxe ni lay dem ba keroog yàlla di ko soppi rek ci mbaaxam ak yërmandeem ci mbaaxam ak yërmandeem bis dana ñëw ñu yegg ca waaye wolof njaay nee na ndar xëyul yi sotti de ndar xëyul sotti ñun li ñu war a jëkk lijjanti ñun julit ñi mooy fexe ba Sénégal nekk ardul islam loolu mooy suñ première priorité fexe ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xam ne ardul islam la loo sa gis donte léeg-léeg mu am ay inconvénients waaye quand même moonu tane quand même moonu tane léegi yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg a war laïcité war l'islam wolof njaay nee na wenn toog menn mbaam wenn toog menn mbaam moom kay da ngay war laïcité wàcc l'islam mbaa nga war l'islam wàcc laïcité tay buñ ñëwoon ay ca na fi laïcité jóg julit ñu bari ñooy jëkk a lànk julit ñu bari ñooy jëkk a lànk julit ñu bari ñooy jëkk a lànk kon nañ ñu dimbale ngir yàlla ñu sakkanal sunu ruuxi gone yi sun bakkani doom yi nañ ko sakkanal ngir yàlla jàngaloo ji leen yar leen xamal leen njariñal jàmm li indi am jàmm cim réew xamal leen ne nit ki mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du rey nit mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer doomu aadama loolu lu mën a am la Seigne Touba wan nañu ko Seigne Touba moom def na ko moom Seigne Touba atteindre na ak sustifam te mësta tour bakkan agression verbale sax mësta génn ci moom waxuma nag physique agression verbale sax mësta jóge ci moom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg a jot ci réew mi waaye nag avec agression verbale agression physique moo ñuy jox réew mi ku la ko wax nax na la Sénégal am na borom yàgg naa ko wax ku la ko wax nax na la Sénégal am na borom li nga saa boo lalee say pexe ba sa digganteeg sa pexe yaakaar nga ni dara di si lu sotti keroog ngay doog a xam magi Sénégal yi wallahi keroog ngay doog a xam magi Sénégal keroog ngay doog a xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayanteeg seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nag loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko indi ci ay leeral ci yu bari yu may dégg yoo xam ni wax dëgg yàlla damay wax ni xew-xew bii xew Sénégal muy diggante ñaar ñi ak isente waaw yenn lu bari ci doomu aadama yi tax na nga xam ay boroomi xam-xam yoo xam ne da nga leen a nawoon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi léegi luñ la waxati da nga dute luñ la waxati nga dute parce que dañoo parparloo luñ la waxati nga dute ci parce que dañoo parparloo parce que dañoo parparloo xoolal bu ñu demee ba kilifa kilifa koo xam ne nee na kilifa la ndax kilifa moom ni ma koy faral di waxee rek kilifa moom yomb na ci làmmiñ waaye kilifa jafe kilifa nag day ñaar wax naa ko waxati ko kilifa day ñaar am na kilifa goo xam ne bu la ko yàlla nattoo baye boo nga muñ te xam ne ci dee ngay dëkk dee ci torox ngay dëkk mooy gan kilifa kilifa mbët
kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox te bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy legi dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alayhi wasallam mo nu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu togné ak buñ ko togné nga ne ko numa koy dimbalé mu ni téel ci loxom wét ak mom ni ko sawa ya togn baxut bayil togn yam fa loolu la yonnate san ñetti lañu mané ñu cheikh abdullah hanbaké dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba neñu cheikh abdullah bako genné niko abal ma sama kër waya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum ngay mu ne man nako li mu na mu ne bu fekke ni ko bon nga dak ko bon nga genné mu ne lolu ko ne ko man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tudde gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la la koy bal dem cheikh abdullah haddad niko wallahi ya ri togn te mana lay acca togal lolu lañuy doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko telephone ba mu wo la telephone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqta ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasabbu wala yaqta ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg astaghfirullah wala tajassusu wala yaqta ba'dhum ba'da sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko arrestéré mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko arrestéré wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pir def safan ba tani kilifa nga tani kenn du ko wax wala tajassusu bula nit wo telephone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sa xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waaji don installer sama telephone bi mané yow dal muna mu ni da nga bari non ta gañi dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrestéré ko mané ko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci biir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arrestéré ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci biir sal bi lolu lay wax ci mbedd bi moy lima gëm jeexna ko arrestéré ya xam bu yawmal khiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alcorane wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw rew ak bëgg délo seen xel mo sabab waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndaw rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam ben spirituel gidi spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben gidi spirituel la jëruko ben gidi temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñeen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

genn kilifa ne ko yàlla doon li wér. Jamono ci gannaaw daf ma woowoon, mu ne yow day dama laa xaw a ragal tuuti. Ma ne quoi, lu tax? Mu ni diw sàngam ba ngeen jotee ci turu Moustapha Mbaye Saam da ngaa taxaw wax ñëpp di dégg nga ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di folote ci àddina bi, te yàlla def ko. Ma ne ko waaye taxul ma yéene ko déegi nag, loolu laa tontu kooka, taxul ma yéene ko ko kat. Waaye yàlla xamaloon na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di folote ci àddina bi, waaye yéene ma ko nag dogalum yàlla. Dogalum yàlla yéene ma ko de, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Waaye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di folote ci àddina bi. Comme Saam rek la doon bañ muy folote, bii moom dana folote bisimilahi taala. Kon añaan mooy waral loolu, xëy na ñu waxtaane ko ci kanam. Kenn ku ne war nga fexe foo toll di ñaan yàlla defal la li ñu tuddee alxalbu salim, alxalbu salim, ndax moom nga judduwaale, moom nga judduwaale, moom mooy sa première sookal bi nga xam ni loo ci teg rek mu dem, mooy fondation bi. Boo ko sàgganee nag virus yi mën na koo yàq. Moo tax sëñ Touba di wax ni moom bi mu ñëwee dafa sow garde xolam boobu nga xam ni mooy alxalbu salim, ba yàlla garantel ko ni ko amatul benn virus bu mën a dugg sa xol. Mu ne alxalbu min ni fisal yow mi xat salima min kulli reynin wa bi rahmaana xat alima. Yàlla ci boppam moo ko xamal la sëñ Touba wax. Yàlla ci boppam moo ne yow si Ahmad Bamba bis ñu tey xamal naa la ni léegi yow xol bu tawat dootoo ko am, xol bu am jàngoro dootoo ko am, xol bu am reynu dootoo ko am, jeex na, c' est fini. Kullu mawludin yulidu alal fitra la si yonente salallahu alai wa sallam wax. Salallahu alai wa sallam nee na xol bu judd da ngaa judduwaale, xol bu laab, xol bu set, xol bu yéene ñëpp jàmm moom nga judduwaale. Waa kañ la la coxor gi dugg ak kañaan bi? Kañ la la dugg? Mooy virus bi, virus bi nga fekk ci àddina, virus bi. Borom xol yu leer yooyu, borom xol yu set yooyu, ñoo nga xam dañoo yéene ñëpp jàmm ñoom la alxuraan di jiñ, ñoom waare da leen di dugg, waare da leen di dugg. Da ngay gis koo xam ni ñun baal ma jàngul Basim mi mara, Basim mi mara jàngu ko, borom xam-xam wax ba noppi mu weddi ko teg fële, weddi ko teg fële. Ndax lan? Bànneexu ba kanam, bànneew diw li mu wax àdduma ji. Kenn waxu la nga ànd ci waaye li mu waxee dëgg, kenn waxu la nga ànd ci waaye li ñu wax dëgg. Am nga liberté bañ ci ànd waaye li ñu waxee dëgg. Kon nag ginnaaw yow àndoo ci rek ñàkk ci ànd doyoon na, waaye nag jëlaat yeneen kàddu yu ñaaw di ko teg ci ab deram, loolaa jaaduwut, loolaa jaaduwut, loolaa jaaduwut. Borom na ne innama almu'minuna allazina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna. Maa ngi leen di misaal xoli gaa ñi nga xam ni gëm nañ yàlla. Borom xol yu set yooyu, borom xol yu sell yooyu, ñu ñooñu mooy ñi nga xam ni saa buñ déggee waaraate gëm ko. Seen xol di nux nuxi ngir ragal yàlla, ngir tiit. Mu ne rawatina nag boo leen waaree sax ba indi leen ay prof, indi ay prof yu leer. Jamono bii nga xam ne léegi da ngay indi ay prof yu concret teg ci kaw taabal bi, nga gis koo xam ni wallahi xam na ni li nga wax doo ngay dëgg waaye da koy falan fële. Ndax lan? Intérêt personnel wala mu bëgg laa humilier, ñaar yooyu rek la ci jublu, waaye xam nañ li nga wax lépp dëgg la, xam nañ li nga wax lépp dëgg la. Way saatul alim ayatuhu saadatum imaanan. Boo leen waxee, boo leen indilee ay prof day dolli seen ngëm, day dolli seen wóolu ci yàlla. Nii may wax ni ñoom ñoom gaañoo ñu le ñu ñooñu foo leen fekk. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, foo leen fekk seen gannaaw gii ci yàlla lañ ko wéer, seen gannaaw gii wéeruñu ko ci kenn, ci yàlla lañ ko wéer. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wér subhanahu wa taala.
yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoyé gaay duñ yam ci loolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladheena yuqimuna as-salat wa ma rasakhnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñu gëm deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fayé ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi surati al-anfal mun yoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geeju ñeegal labal leen ci sama geeju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legui nak ñun wërse wo ñu yalla dig wërse wo ñu yalla dig wërse wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërse wu ñu yalla dig te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الامه الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا امول بن خير وفي مسا جار لي ني امنا خيرم بو ني جامو خيرم فتو موسى فتو عيسى فتو ابراهيم فتو سيدنا عيسى مني فاد وفي مسا جار امنا خيرم بو خامني موم لا ني جامو تا دنج كو ساغا باج مني mune gis nga xereum sama xet man sama xet xam nga ban xereum lañuy jamm yonent moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xet wi xereum biñuy jamm moy xereum buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xereum bobu lañuy jamm xereum khalis ak urus mom la xet yonent yalla muhammad di jamm akay deug bokk li len khalis jaral dama ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sens lañuy wut sens mais mérite moom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens motax ngay gis ndawlu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique nistuti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R 4 sax bu mu dawal numuy def jël diplôme yoyu
jëkëti dasaleb lalam def ko fa dem politique yi dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay ñi yu bari koy waral ñi yu bari lan la lay jural khalis motax yonnati ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dañ ci yor lu bari fatu bayiko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar mo tax señ touba neena won señ touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanoul ñaar deureum lañu yamale musawwin dinara ayni bil madar ban gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñamale musawwin dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe genn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens da ngeen re dama tak fi sama saret mbam bi ni ci dojji dem marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbedd bi kuma e wa seigne moustapha may sa bi xol saret mbam saret mbam et après saret mbam lu ci ne yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gën te da dan kott mbamam mbam la dan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togguti abi urayra mbamma boole len wangitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbamma delu len daane mu ne wara immuni ko way rusnuma daan yonent yalla bi ñet yon nak loolu musuna ko waral rek te dem ay borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu meppuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu meetu ñu wax deug nak légui da wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasmu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar الدرهم والدينار ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom calpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena ab jam li feej di gudd nebet di dem muna amay jeufam digen di ñaaw dom adam bu bari nebet
sallallahu alayhi wasallam neena foko fekk jëf je day ñaaw ndax du jëf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nibit yu gudd foko fekk jëf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alayhi wasallam moko waxon neena borom nibit yu gudd mu ne amuni jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ñu guddualé muy al khalbu salim al khalbul mu'min al khalbul mu'min waye yeen ñu ca sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yunus sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste douane juromi poste douane bala nga jigi sirat manam rub bi dem aljana payas bi dem aljana payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay douani malaka fa nek poste bu nek douani malaka fa nek juromi poste yep xam nga budé douani adina yi leg legi nga dajé douani bi mu japp la ngeen di waxtan ba yag ngeen gindi konté le deg muni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay munilla jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muné yow kay kon sama bok nga yow kay nak mom setal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal xiyal malaka yow yi nga xam ni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom bané ko sa bajjante amin taxu jaak sa baye bok mun ni man malaka la bok ma yow dara la bok tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bok ma yow dara man bañ na ko bok mu ci xéfi nit sax ba nga nan mak sama bajjante jobbe yena bok nu dara mom la señ tuba di jindi ci qasida mu layim defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhil al jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay dugge sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi luñ lay def usqita fin nar dañ la nan bumax nga ni kep sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka yu ñu wax demal dugg sawara mukk dañ lay bumax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billah mo ndax ngëm yalla jaralon na la ngëm jaralon na la baña fen mo ndax sa ngëm jaralon na la baña wor mo ndax sa ngëm jaralon na la baña sosal ak julit bu dul deug sa ngëm jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sangum yalla jaralon na la do fe mukk waye sangum yalla jaralon na do yak der mukk te diko tay sangum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarel poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way
ndax sa ngeum mayon na la bu julli joté nga bayyi li nga jappontu dem julli ji nga ni waaw waaw seigne touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fusta bil iman yalla nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste duwañ bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla ma la wërsegalon dako fe liggey gëno fe yow dako fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen walla da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tonto usqitu fi nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yépp ki 11 mois yépp may na la ngay lekk di naan mu am ci wenn wèr wax dama ne la bu ñëwé bu lekk bu naan bëcëg bi guddi gi sax may na la lekk ak naan waye bëcëg ba wa fa no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina may na la wërsek wo mëna aji ji makka may na la wërum yaram go mëna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxé di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dur ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu baba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yolop dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jamian Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xam nako da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sa ba da nako tuddu di ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defina ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benn poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu cangayal farat ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral cangay wa da nga daan sang wala da nga daan patax gaay ni bari dañuy patax waye sang wuñ de cangayal sunna dedet cangayal farat dedet patax ñu bari jokku ñu dañuy patax njab da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom foon ko ci bakkan bi rek dal ni fip jinn ciew way ndaw foon dong la ko de def foon ya gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc
te dal ko la la yonentou wax dal ko moy bombu njapp day and ak bombu sama yaram tilimut ken waxu la sa yaram da tilim bombu la wax boy japp bombal bombu la wax bombu way ngi ci wax ni bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yi lay xaar de ñi lay laaj ba xam sa ñap momu niko yonent jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recce rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalu sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalu ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sanday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci len seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ceba bis ba ay ceba bis ba ay ceba bis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn alquran wax ci lu leer wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak nala sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëra ngi fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga baatu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wuur wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo dem jek sey na tudu tuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leg leg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo ëlla xamu ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax alku day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di waxna da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku waxna ko ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alayhi wasallam ñene nit ñepp al ko annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadis ba jeex ila al amilun ba hadis ba jeex kon batu hal halk bi fi di alako akay yalla sax wax nako ci al qur'an yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu mu bu fekke ni temps bi maynama alko ñu bari seeni waju yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñi yow diu xana da nga bëgg alko wala sax nga wedd kilifa ak diina ñi wa yow xana da nga bëgg alko alko lum doon tay dara patu alko waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci moolu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariixa yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirihi ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeena doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silmaha xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam sasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lampu lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte al lawul mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz al lawu gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalatone dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa jog al khalbul mu'min allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim الخلب سليم الخلب سليم بروم خول يوي نا نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نك با جامونا ياق با مل ني جامونا مل غا خامني خاميتو لين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلما فلتكتفي بما به النص خيار سلف سيغ توبا نينا بو جامونا ياق با بروم خول يوي منوتو لينا خامي ndax borom xol yoy ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind
jang ko te jeffe ko te japp sa njambur jang ko te jeffe ko te japp sa njambur ñu borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñom borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoo ñu fi ñing ci kaw fu yalla du alak xétam yi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñun balm gañu al muslihuna fil ard li fi ñing ci kaw su yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xét duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh ahmadou fadal amna ci ko melni sidi alhadji malik amna ci ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adamay buñ deme nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce dama deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde ci abou yusuf bustani ñom de ila akhiri la akhiri muné way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muné ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te kenn worma la tulen legi ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay jeeg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu warmaleen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu saggene legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéene sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla am dekk dañu ma togn waye seen poñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek am na fa ay muslihon yu melni seigne muntaha ñom bisul mi la wax de nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam togn ma man leen alak waye am na fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm jojja yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha xedwa yalla alak leen te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa teud ci abou isi bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir nañ len wagniko bala depp wess len balm nañ wagnni ndaw ni bala depp wess nañ wagnni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba djungu nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalbu kal malik fil ahda'i ma yamiltamil ma'qida'i yenen ba muni ma yamiltamil
bilam tiray neena xol moy commander ciri tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolalen di commander tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolalen di commander xol neene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xetam lu wax ken bu ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko dingat tank du dingat beud du dingat nop du dingat lamine du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ dim rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal malik mune kon nak mom señ touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim munamuni bul son ci defar loxo nan loxo bul jël lo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yep bax wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabir al isla' lil khalbi ma'a yene bu fekke da nga beug on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def yep bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabir isla' al lil qalbi ma'a fahtabir al isla' lil qalbi ma'a lakin ma tariquhu tawil jiddan ka sa'aka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek seigne touba dina ni graw moy li ma la wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko serigne be defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bu mu ñew mom danaka ndabam fesson na fecci li rek la ci señ touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nuppi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def e waye ndaw lol kay tuddu defar nit yak nit la tuddu kay waaw mo tax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ak toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak donga dara lu ko ma sa nakari ci kamil ba lañ koy faje dulen massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje
waye bobu nak dañu joxone alquran akam bobu dañu terbiw won alquran waye lu len ma sen xari te kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len ma sen xari te der ba lañ koy faje cedar balagn koy faje rax seigne touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xetu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru lepp lu xéttu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya non dal banexam rek muni kañ lay defaru am xar sax bo beugé musul ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musul waye melni wa mbeddi di delu ci wat tani da nga defaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni ma hasal manhaj yoonu bax la de ni ma hasal manhaj yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna muni nihma hasal manhaj yonu bax ngi nonu nihma hasal manhaj nena wa ta'iril qalba min ar-rasa'ili jami'aha fa'susabil fada'il nena mangi lay denk man seigne touba ak lum la mana coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay xeti naccio di koy xeti bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena mang la koy digal man seigne touba de wa ta'iru qalba min ar-rasa'il jami'ha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad war riya wasu' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexeba bayyi feug deñu nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan lu way am do ko yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobe moy asho nay ba dëkk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn bel observé rek bo démé té ci biir talibé ngay observé rek téne ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñent yépp dañu reuy mbalu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reuy tax wormalu ko reuy da reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante dé ñom xam nañ la waye dédét
kenn kep mo len jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kagn wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam qum lil muallim la yonent wax qum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu qum lil muallim djugal war mal ko djugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni waress ni ca sukk diko bañ nit amul legi nak bi xew moy al iqd shohr shohr man shohr gima gis ci nit ñi ñukoy shohré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax shohré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci shohré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd shohr shohr bande seigne modou waxtanu jeexul waye defena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wétal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko aqatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñi koy gëna wétli moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam da koy wétli fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétli wa walli wi diko wétli atatura billahi sa tahmisi kon señ mudu ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok donc message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni relle lire sa portable rek lolu nga ne ko relle wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko suko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba setta ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalna ko fi yalla jëlé ak lu ko fi mëna indi yalna ko fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen te jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalna ko yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne modou yamale fa waxtan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di tagu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñu ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que bu ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit lolu mom man awuma ci solution ndax seigne modou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg deglu waxtaan yi mom sa bo demé ci internet bi
da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dibbi inshallah taala yeen ji dess gona yaang ci jéma kurkuri diko

benen cheikh na bi ci dess waaw insha allah taala day bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko naka defé kon ñi ñu wax yalla rek tax ñi diko wax ci jëm yalla ñi xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fofu yéene diko gis te duma ko wax bu dëgg fété ñi warwaral ka warwaral dédé lolu mom fofuma ko yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxama ko gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis dëgg nopi ci shaytané su mooma nga ku gis dëgg nopi ci rek shaytané su mooma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamal nga ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekaté kon ni la mu daal di génn ci li ah kay kon dé sa wara wax ndax bu bari biñ ma interpellé mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégla lool rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay loolu waxin la façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak djeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan goor jigeno goor subhanallah lolu ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la ak djeb mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan leemu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ni koy leemu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep la bëgg bëggatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom don te yox waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana degone bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh modul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addi sakku njurom ba waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh modul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh modul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakku njurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soti ko ak yakku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba ni ko delul wol ma cheikh modul fadal mu dal di delu ci wo cheikh modul fadal ni cheikh modul fadal ñewé mu ni ko aw alhaji fallu yeen ba tay dal mune sigure na nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mu leen ci nax dal wante moko fayabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokut ak moussa mbaye sa mi nga xani mom lu leer nga wax lu mel ni mi di beccuk mu dor la gem wala mu dor ki way réagir do ko sé gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugo kon dal seigne modou mi wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي جام بكوي في راديو خسيد أونلاين ديلو سيني بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك غينا بي سانت يالا julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku wedd mu lor la xam ngeen ni dimanche bele wessu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ñu waxon ni buñu fi yalla maye buñu delu ci waat deuxième partie bi batay dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala bari yalla dogal dimanche ba ca top ngant am xam ngeen jamono ci buru lañ tollu doomu ñu ci bari ci brousseau su motax taxaw gi ma len di taxaw ñewit ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fass yene motali rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ci lako sabab bayiko ci al khalifatul am li ta'ifatil muridiyya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemeliku ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajje jaamam ni muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yanantu sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama borom dani yeen samay jam dimbali len ni ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la yarhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama man na bëgg dimbali mbokum doom adam am ci lotange bam dess yalla yalla mum ku bëgg dimbali mom moy al wahid al qahar mom lotul ci dara kennatu ko monat ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobe ci nam ko nexe kon bune dimbalel ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbale la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbale len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbale len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jëfé diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ déggé wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemuñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajalé alal jëmi bu kenn xamut alal joju fiñ koy bayyi mu wañu ku nekk sa lorange alquran ak ñi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko raflé benn oxystif rek lañ am moy dajalé alal nek milliardaire rek moy seen oxystif
waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna almal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal bu nup alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ak ñu koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam ju di xani alal la jo xani ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xani ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna almala alal la len gënal seen bakkan wa tuhibuna almala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna almala hubban jamma borom ni kala baxna gisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam iza dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogné ko dama koy mu xogné ni ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gi ri bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekle motax dina fa do xani tabe baxna waye tabe fa yalla bëgg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yak fa sun borom def alal fo ko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bula yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay deg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayulako dalako denk de bisa ngi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayula alal ji dalako denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal require ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talale loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan lol la seigne touba wax
ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak wul yeeku ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna demal sa bop dedet ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay nen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do lay gis lum fi wut wa me fulu du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dedet wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melni xinu sax fasbu alayhi mataral ata mataral ata melni xinu sax bokay jox melni xinu sax motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu tollu li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbasse ris waye poche dara niw ci motax Seigne Touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku léegi ñu solo dalal ñeu fi man sa kër gëdey batay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakar rek yaakar yaakar ah su ba defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako lég lég ben way ni ma waw mané dama am addi sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariya di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariya ci yow nek sadaqa jariya ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu dima ko jox kon nak ko joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji bu fi neur alal ji jeme euleuk da nga xam da nga fekk euleugam deet
kon bu ko fi neur jëmi ëlëk wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar muni ngir ëlëk yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëlëk situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon difay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni ya nga xalat euleuk mana muni yalla mi nga xam ni kuy dundule tudu fatu mukk mo la joxone alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal don la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ba mu jeex mbindanam mi ne ko ma yow aisha li nga def lu mu doon yow xam nga ni gëj nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga sédélé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydou nay sene ko hé faté won nako wallahi bo bako fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alayhi wasallam bu daan joxé non la daan mel gaay na ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xam na waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xam ni nak ñom bi la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamoon la ilaha mune ci lako wax seigne touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñu ni waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato señ morib re degen mu yor daara xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re degen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañ ñi lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga dee momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund booba nga mom alal ji waye bi nga dee momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alayhi wasallam posé won question sahaba yi benn bis toog ak ñom ba yag mu ni waye yeen li lan la mu ni ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ko deed yow ki yalla yoni ñun suñu alal kay nak moonu gënal alal yi jamm bu ñu deedet yeen yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena al waylu kullu al wayli
liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi shar sallallahu alayhi wa sallam musa alayhi salam nena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay 8 bi muy genn adina lool la baye njabotam mune khuru sawara ngoy xaar mune ko lutax mune bam deme fa yalla fiku fa dara lu massa dencal bopam wa qaddima ala rabbihi bi shar bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi shar musiba rek la fa fek bayyi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayina fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayina fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ñu way nak waxat di ma la rabbi bi sharri ba nga demé sa fassa borom fekko fa lul aw ay fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defaku neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khayr wa yaqaddima ala rabbihi bi sharr bimi dem bayena ak njabotam tiranga bi khayr tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara dara na'usu billahi minha na'usu billahi minha fiku fa yalla dara waaw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya woor na la li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wote ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs way señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé ci bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane wéddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxé wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxé état rek ko muy daw di walu taxuko wona joxé yalla rek ka taxam mu don joxé subhanahu wa ta'ala mom Seydina Ousmane yaronte sallallahu alayhi wa sallam mo wote ci yalla comme ni seigne mën taxaw wote ci yalla ni man nak sama borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final Ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alayhi wa sallam xam nga lum ci gobe li gaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci garay ko am njariñ lam ci gobe moy ku tolli Musa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Musa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier Ousmane yep na nek blanc effacer yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci
yemuma ci sax bal ousmane daiman ba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena leen ba dar yeewi ci ñom dul dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xet li leen nima yalla ñi aljana leen yalla la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ni xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax ousmane bamuy def li amna ampoule ben employé bamu fayut dedet employé yepp fayna len yereelu len 15 ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demb neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangude yalla koy def nangude yalla koy def waye mu ngok ce milliard bobu nangude yalla koy def waye mu ngok alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu ahlada da am ci nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vidé sen compte luñ am rek vidé sen compte nga xamni yow bo don ko liggéey ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa amalan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasibu an maluhu akhlada mom yakar na ni alalam ji ni feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lol la yakar yakar na li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu bié ser ser lu rew sori sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji mi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser ser man nako jënd dem faju ji delu ci wat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal ju dul jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kene wërënte wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yayo seet
seigne touba wax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpe saniko 1000 francs lolou da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji defé won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yéwo buñ xeyé café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sen keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñ nañ fa duggal robina keur guñ nañ fa duggal ab robina nañ fa duggal robina motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarax bu melni mom seigne touba sarax bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw wa lula mana fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep massé nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé di sarxé di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko ayo ana sa febar ba mune anam lu ko wéral ñaané way sarax ñu ñaané way sarax ñako wéral way allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal ju lay upp na mune fakh talafa talafa dépasser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalal khalafa lol la seigne touba xam sali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutalal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy loo xam ni boo koy joxe daanaka dangay wonk daanaka day mel ni sa xol ngay dag li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na mënta indi dara lu rëy li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem saa boo joxee ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi nga xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante ba ñepp dekk ko dañ ci sante ba ñepp dekk ko
alquran dañi bo bëggé yalla défal la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibun yalla neena bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yé kamatu diinu tudanu lo tax Abu Talhata defina waxnako ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma sa wacc dundu nako xaaral ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna wax ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yépp titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd bu yi yonent daana julli ci jakam bi du madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digña am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa ni jang xamnañ ko bayra ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélen ay billet marqué momu ñu ko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mo ko jëlëñ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko démal aji makka lim la jox momu ko dé kuma xam ngeen ko mbéet nak loolu la état jox bu féké nak lamuy fayé ko salaire la wa aja lolou mom baxna lamuy fayé ko sa da waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata
du farata de du farata jox ko nit ñi aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata du farata té ñepp lañu sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mu ne biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal khiyam dinañ ko séré ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun المؤمنون جنا يالا تخ نامن من يالا مان سي جادي ماغي ني سي جاك جاكار لي غاي ديف غيسناكو اسير الله امركم غيسناكو دي بو فكي يالا تخ مان خمنا بو فكي بولا اتا ركي غا داو ولا جي نديمبالا تخ غا جوخا كو مان خمنا فسير الله امركم خمنا دي لي تخ غا جوخي كو خمنا bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo ta xamna am nga yalla mom moy alimul khaybi wa shahada ya alamu sirra wala bok ya alamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gëf yalla ko gëna xam ñepp ihmalu فسير الله أملكم ورسوله والمؤمنون ويجم يدين كي سيره ويجم يدين كي سيره بما يوخ لملني لي أبو طلحة دف تسرين سك دفكو سرين سك ليلو مسوكر تما بوكو تي ويجم يالي جسني لي ميدفني يالا تخ دو دو دو دو bëgg bu ko état rekké mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé té gëmna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara té yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug deug dañuy témoé jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luwal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw té ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamulé way ñom li lu tax ñu juk taxaw tém moy ay bi wal mu'minun dañuy sédé yalla len di sédélo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi de ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw Samba ak Demba tu ay gis nga wal mu'minun ñom ñepp lay jox taxaw Cheikh Maye Niass musuma ko gis Cheikh Abou Bakar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoo ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog défendre leen taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu baax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ
waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lool la yalla wax motax yalla néwul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun néwul wal muslimon de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu baax rek sanni ci mbéddi mi wallahi bisé ngi ñëw mu na mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñëw témoé ko ñëw témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum mal warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laaj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal alal mu ni ah kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe mu na mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bok na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis ba ittaqun nara wala bi siqti tamra ittaqun nara wala bi siqti tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xeyleena mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tandarma xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi fex di sarxe xaritu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamnako ki nga xamni amut dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadakha muy sarax moy lo jël joxe ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom tiri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yow mene ko li pexé mune sal xé juroom ñaari keer yu wéx té sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man bama ko joxé ma délo la ko ni la duma yé guro ay kayit du jeex ci dara ay bo nga délo ci mbay ndjay mu digël la sax bo ñaari saako ci tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi badje na wax mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko guddu te reey te ndjol rek mom ñu gisee rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lool la fi ci senegal tuddé sarax ñom lool lañ tuddé sarax waaw lool lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji galas donji fukki dërëm li nga dem fekk kër bu amul rubina nga xëccël ko rubina def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi galas hãn mëni bobu sarax mënta fekk juroom ñaar fukki dée yu ñaaw di sarax bi señ tuba naan juroom ñaar fukki dée yu ñaaw mom lay fank صدقة واحدة خط الضفاء سبعين ميتة من سوء فاو سرخ بي فاي ميروم يالا خول كو تي ريك
xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seyum ndox ba xam dana fayam di kon bu señ tuba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakkar du juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit keyit tabax dedet ci dedet dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa por pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara wi fay mune sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sa por pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofep lu rek ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji niw ci doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga yek ni sarax nga amna men mbokum geewal mu nekkon Louga te sant sambu xamna turum may baña mo massa net di mo massa net li fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may net li ni bay jili de mas nay duggando ak nit ko xamni dafa amone am tuddu mu dab ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat mom di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili dal di rocc ab amblo jox chauffeur bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tit ba julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom amblo bi moy kan ne muniko ki moy ala jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fuñu jëm da fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbi imma hiya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bumu ci meuna don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax bunu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bim def fele alal gi bari la mais abubakar dépasser bi mu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp legi mu am xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar te moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denj mustafa ali salam mokay denj ñu nan ko aïssatu
ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci laalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xamni ci bop journal bi liñ koy bind ko bind mu reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi

bu doy waar ngay gor gorlu ba adina taxu la fenn taxalu la fenn kon ya ëpp mérite malaaka ya ko ëpp mérite ya ko ëpp mérite ya ko ëpp mérite kon hadis bi kiko nettali ab sahabi la Muawiyatu ibn abi sufyan kon yonentu fekk na mbolo mu tok kon kay aha kay sahaba yi defon nañ ko defon nañ jalzatu zikr wala majalisu zikr wala halqatu zikr malaka yi defon nañ ko defon nañ halqa bo xamni zikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illa allah la ilaha illa allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonentu fekk len fa di len poser question di len poser question ma ajlisakum waaw lu len taxa tok fi alo jalasna nasqurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam wa man bihi alayna li rek mo nu taxa tok fi diko bakka ko tuddu rek alay jarnako yow jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak ni mu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître wa man yabtaghi khayra al-islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiq orienter la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci soow ah jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'budu jarna sant ko de naskurullahu wa na'budu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no tax dajé fi ya rasulullah alayhi salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu tax dajé muna muné nashkurullah wa na'amduhu sunu dajé li do nga ko sabab Muawiyatu ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonent bi alayhi salatu wassalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurunil abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala alayhi salatu wassalam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonent sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonent genn na fek ay sahaba diko def yonent ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melum yow rek ni tuddi yalla nan la ilaha illallah la ilaha illa yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin
sallallahu alayhi wa sallam al guddig al isra wal mihraj ni nga xamé ni rafilu ahla naaw na wursi ko dafa xam dafa xam dama ko yalla bal ma son na ko netti parce dama gënt seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñett yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stuut rek mu set seen ni jall ci sama kanam ima mustafa bi may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sédé nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am genn hadratul ilahi ma xam ahmadiyya la mi aqiqatul ahmadi ak aqiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpunu lu yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lolou mu ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sitou jalla jalla ñu nan jibril la fa giss sallallahu alaihi wasallam jibril diko fekk ci taw suuf ci mu diko giss miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko giss mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gissat sun borom la fa giss sun borom la fa giss ngeen bal ma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netali radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura Allah ma'a qaumin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli su ba nopi tok ci bir mbolo di tudd yalla ma xawmi la wax de la an askura allah ma xawmi ba'da salati al-fajr ganna ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suba dal di tudd yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tudd yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoy yep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti li nañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti li muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu gudd la sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër loolu moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ de wër paki suuf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barap di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër
diko filmel mune malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki suuf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tudukati yalla yi fan lañ dajé mune fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddi yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxona jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxona ngi ni kay leen tuddi kat yalla ya ngi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy déllu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñoon dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tour wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né suñu borom posé lañ question wa ñom liñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka yi na ñom de sawara dong lañ ragal suñu borom ni ay buñu gisoon safara ak nim tangé ay buñu gisoon safara ak nim tangé mu ni way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñu gisoon aljana ak nim neexé mu ni leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jam deug deug deug deug ñoñoy samay jam suñu borom wax leen lolu bu ngeen di wër samay jam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñu ñoy samay jam tuddu kat yalla yoy ñoy samay jam ñoñoy samay jam deug deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñaan dana leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawtef de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yobu aljana muna muni bagn fa deme gis na fa wajo xamni du def lu bax fekki wu fiñu def lu bax foko fek day def aw toj toj aku jongalam muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tux ko wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaaka mi wax lolu sun borom ne ko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par par lola te par par lo baxul par par lola te par par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek minute ñu gëm sunna si nga xamni mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulu da xexakulu amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel nu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yeek seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibn abdul wahhab muy wax ni muhammad ibn abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu salihah
newul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye newul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare bare bare bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba sauvegarder sama ngour bayima ci muni waaw ñu d'accord muni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa fatwa yi na doon lo xamni luy deugëral sama ngour la muni waaw muni suko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox tok muy dox tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la mané lu señ touba defu yonnentou sallallahu alayhi wasallam defu ko baxu tok muy dox mom mustafa musuko def ali sallallahu alayhi wasallam cheikhul khadim musuko def tok muy dox mané ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox ya tok muy dox Mohammed ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bes depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam firqa nangam lolou mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinci mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wéddi wéddi la yonent la gën wote na am nañu ko gëm am ñuko wéddi yonent yi nonu gën fuuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wéddi man da wax ni nit wéddi ma du sans problème nit wéddi ma du sans problème nit gëm ma yit du sans problème xam nga man luy sama problème moy suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxé ba nopi naaj kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bo lelu diine ji lelu yonent bi ak cheikh mohamed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amannam douma deg wa mannam de mannam douma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tont malay tont nak duma ci xulo duma ci xex
xam xam la yindi dajje la nga waxone lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass mene suko xiyass yalla xam nako sun borom dafa tag aw gaay yo xamne ay tuddi kat yalla lañu innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal واكاي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سوره الانفال دا فا تاغ او غاي سي سين غم سي سينو راغال سي سينو بغ كان يالا كو ينان تام وا نيو لي سين ماندارغا ني بغ يالا كوم ينان تام مون خانا غم غو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yep day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mune rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen force sadat imanan day yok seen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax mo na man lolou day yok seen force ngëm sadu imanan wa ala rabbi yatabak ñoñu ñoy ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom nga dem ali imran tag na fo gaay allasina yaskuruna la qiyaman wa qu'udan wa la junubim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar al qur'an la al maida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ci dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yaar ci bindafani ba mujju ni ndeke yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yow bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoy sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi sitwa jalla jalalu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu lima xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nagn ko laaj ni ko waw sayyidina liw jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mu ne amul ya putiyaba ki top ku ci top mu ne xana ki top mo putiyaba ki tedd legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba tedd ñatt mu ne ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ca top ka tedd nak mo mu ñu ne ko sey na li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karam allah wacha ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah anhu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yonnati sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam
xam nga sank wax na ay maja ki ay malaaka yo xamni majalisu zikr rek lañuy wër bërepp bu ñuy tuddé yalla rek buñ ko gisé dal di fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ jullé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taan su ko defé ñu duggu ci ville bi di wër ba xam tay yusu ndur fan lay ndagar walé dama yusu ndur bal wala doomi cion sek joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tuddé yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la benn yoon ndax xale yi ñew nañ la benn fan dong la benn fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw benn fan bo mu doon xeb mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc benn conférence mané waaw mom de haqi dekkando ñaar la haqi dekkando jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ haqi dekkando jikoy lor ak haqi dekkando jo xamni da koy jariñ haqi dekkando jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mo yusuf ndur may teug ñoyam dong waxuma lool dal nako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tuup genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba zdfm day dogu ubi zdfm day dogu ubi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé di tek ay cassette musique cion sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma wo ko téléphone niko bu fekke ni de yowmal khiyam jotna yalla ni musiciens Sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sek rek lay doon japp na lool maniko dama gis lum way rek bo delo ci alquran ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim gëme yalla bi mu koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd te yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal khiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien au senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu ko question bu ñor dané ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal té bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeen ay bokk bakkar ba
lool la ko warna wax, loolay li am, lool la ko warna wax. Ko fa moy yalla yene bok bakkar bu ngandum responsabilité nga ci am yow mi nga wote man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah waye man sanna shay'an nak yonentako wax yonent ñene ku créer milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sa wal waye ku créer milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax alayhi salatu wassalam waaw seigne modou ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg leg ay ndokal niñ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ngeen mi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bëdi dafa tambalé def ay kité xamna amaguma ay veri mepp lañ koy xawma peut-être motax leg legi yefi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di leen gërem di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawat ci ñi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppé ci melni serigne wali fay ak soxnam soxna jeyna bassar ci melni serigne kossafal serigne mohammed diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna awé ndjay fele ci amerique ci melni soxna daba djum ci melni mama jong yaay daara comme nonu mako daan waxe cheikh serigne cheikh jonne ñom ñep nga xamni dañoo and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappelé ko daara ji té lool rek motax dong yi man fé nek di jang alquran fi sabilillah té seeni wayjur ñi ci ëpp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen dégg sax yalla xam nako su ko défé lool kon mënu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci côte d'ivoire ñepp ñu ngi leen di gërëm amna ci soxna suñuy wax Mamdak defena Dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam momi ndaysan ba ci gambu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gambu gi la jëm jaarale ko ci soxna Mamdak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërëm diko ndokkel diko wax niko soxna Mamdak dama xamul bitim rew la nek mom soxna Mamdak wala Dakar wa yakarna Dakar en tout cas yobante bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokkel dama fatte nak tudu magam bo nga xani moko joxone hadiyé joju jëm ci man ñing ko wax niko jazakallahu khairu jazaahi yalla gis nako alnak sun borom bind ci sen téré jëf di len ndokkel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko alhamdullilah lasi bi ni'mati tatim salihat yeen ñepp rek ba ci sun man cierna ñom fele ci man cierna ndjay ni sa buy ñew senegal dina indal rek daara ji café mom tamit ñing koy ndokkel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñepp gën nañ leena dégg ak sun mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax defena bokku tak bëggul dé xani moy mbokkum Seigne Mbaye Penma ma ngi fatte turam ñew na fi ba ci daara ji diko baax te yaru ñi koy ñaanal yalla momit way juroom wo genn adina yalla doli ko jegal te doli ko yeeram Seigne Modou Mbaye Thiam yow tamit ñu lay ñaanal way juroom fi bayiko yalla doli ko jegal te doli ko yeeram yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal maag ñu rek la ay ñu fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yeeram yalla yalla leral seen bammel yalla yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla yalla seral seen bammel ba melni guddi leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wañi dara wa ma shalik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay déplaço gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé way ñom bisu magal mom seeni gannaar ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko do ngay kon ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel té wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yalla neen yalla sam te ar leen lolu dal mënu mako wone ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne moudou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal mi ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lol yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossala sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiqna bina ba'd hadaytana rabbana

0: di dund luxe setan na ci ben xale bu jigen bu ndaw bo xamne matugula dem keur sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem keur nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geejji yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geejji xale bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamne tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay walli wom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geejgi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu dila fayal ngay jang ba ag lycée nga ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday saman sa bop ci geejgi te alcorane ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca motax xale yi dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokk ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggëm rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jéggu ak pexé ba jot ci rew mu féké man nga def lu gën li fi nek lol kay ñun ñëpp ci d'accord na'nu ma'aka na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nek ñu diko kor koral ko su neew ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral la dugg ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon li ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti metti muna muni bul tit bul jak bul doyedi wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doyedi ndax sinum rew da metti mo len taxa beug doyedi ci kanamu tuba bi sinum rew da metti mo len beug taxa doyedi ci kanamu tuba bi yalla tere won nalako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jak ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti mo in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabarak wa taala rabbi sutwa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi nga ni buñ doye li ci seen kanam nga ni ñoo leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj ci sunu bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawma qar'un mislehu aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dugg ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un mislehu li len dal ba ngeen di duggi gal di won gannaaw seenum rew muna amuni dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ni na legui lu pexé nak muni tilkal ayamunu daawil a bayna nas man yalla may ay ay lonte adina bi tubab ye ayé won legui fegal nañ yeen afrique yeena ayé africain yi di doye di ci kanamu tubab yi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanamu tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi muson nañ ko comme ni ngeen ko musse ñom nak dañu am jomi séré sen tir liggéey sen réew manna sax ni amuñu won jomi séré sen tir dañu ñew jël afrique afrique dem liggéey len senum réew kana ko mëna liggéey réewum jambour wara mëna liggéey sa réew wara mëna liggéey sa réew sun borom néna tilkal ayyamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metina ndaw ñi suuf sangi ni ñun bañ ñene ci tol ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgguma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar keur ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jage fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen keur añi ba keur yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ko kérok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala fréram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dede xam nga numuy defa kafe ngon gu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat bu changer portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki du ci yam xale bu jigen bu ko re bañu wex muti bi ci xass bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaaye ba ngone bénéfice am yépp matul 5000 waye mom sa bu jaaye ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bénéfice par journée 5000 francs waye xam nga numay defa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji lay tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne fi naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajé latu ay 10 euro ki 50 euro ki 20 euro ba xey jënd kër guy jar milliard xey tabax juma juy jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kërum milliard tabax kër juma milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euro yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dëkk Touba def nañ ko, ñi dëkk Tivaouane def ko, ñi dëkk Kaolack def ko, ñi dëkk Fouta def ko, ñi dëkk Njambur def ko, bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër. Waye dedet kenn woluwul kenn, moy li mo xon ci tambali bi, kenn woluwul kenn, kenn woluwul kenn. Hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba légui ben mouride bu ci mëna faju yëk ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sab donga passement rek 25000 francs la passement bi rek buñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ba da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sab donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fan ben département wu donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mama ta ko don bay ñu ni dañu teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nanguko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf soosulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga donné ci say mam ya ko mom sallallahu alaihi wasallam nena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qina'uhu fi nafsihi wa tuqa'uhu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci liggeel ni bokko tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñak ragal yalla yobbu na la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu bo nopi nak wa tuqaw fi qalbi xol ba ragal yalla da cey ne xol ba ragal yalla da cey ne xana xamoni magasin biñu la tek dila fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borom ni ko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mun ah kay lol kay man nané way dedet ñom dañuy tim wéccé di mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawma na fay magasin bi dañuy dal di bay duñ fa tok bay perte bu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënitu yi ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafé ngon du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bitim rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay wajile boko dajalolon wajolof ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yaan ki jigen ni ñom mom association sop nebi ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara lu ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jak dula wax noy def ba taxay yow mal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba giddindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonentibi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko ko dong ngien di len invite dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñoon ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngien len doon yobante di len ko woré aka wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngien ci yobbo seen doom bu ngien fayut duñ jang wa lolu bakagn bu ngien fayut duñ jang bakagn alal joju ngien len di jox bu ngien ko dajalé won yone ko ci gox ba ngien dëkk dajalé fukki seen fukki xalé jëndal len benn machine wal benn machine soqu benn machine buy wal café benn machine buy soqu café bo xamni ni day sax café benn machine bo xamni ni day wal tiga dégé buñ len ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy delo legi te lim tabaxé daara ji ya ko jox dé yak say morom lepp kenn mënu ko wax suma ko waxé bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw non yalla bal lepp kenn mënu ko wax dal lepp kenn mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci rew yoyu yeen ñi ne ci rew yoyu yalla xam nako wa guinée bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex ci suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool deugënu ñu ngi ay señ bi balex mané deugënu di man nga ñew commerçant bi jox la 5000 wus la tax mu jox lako bo fa dimul won du lako jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci bu suba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana señ ben ñu ni ñibbi na ci deewen sa ba fa deb ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam tal autom région bu nek mu yobbu la fa laaje lay addiya ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fina bo ñewé Touba gi Touba lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni ba ñaari junni tabale ñako tégon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbéd yi parce que né lañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Seigne Fallo ci ñaanon man wa mu ni légui dem leen ngeen ti bu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ningu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem leen ti bu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lool la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occasion saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché occasion saretu mbam moy usine Touba nga gis serign bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñing ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mënu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñeen ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangu wu leena dem ci toli nawetani bay pour am dara ay bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen akoy def ngeen ni mënu leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sen tir nak te xamni rew mi yeeno koy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré len sen tir ta tok ci senum rew ñi leen di wax naan géej gi ku ci dem xaru woo am na ci loo xam ne ay nax dong la. Niñ ko interpréter demewul noonu, dañ ko interpréter ci waajoo xam ni day dem di nappi ji. Sallallahu alayhi wa sallam moonu jàngal ni jëf yépp yàlla ngi koy teg ci acte bi, ci intention bi, ngeen baal ma. Sallallahu alayhi wa sallam nee na jëf yépp yàlla ngi koy xayma ci intention. Intention xam nga ki nga xam ne dafa jóg am intention wu dem nappi ay jën ñëw jaay ko dund ci dundal ci njabootam, kooku bu faatu ci géej gi dafa sahid, daa sahid. Waaye yow sa intention du loolu, yow sa intention mooy barsa mba barsaq, yàlla ni la kaay dem barsaq. Yow bi ngay jóg sa intention mooy barsa mba barsaq, da ngay dégg lan la am alal mba bàmmeel bu sori. Dégg nga, guma mukk am xam-xam mba bàmmeel bu sori de, am alal mba bàmmeel bu sori, yàlla ni la kaay jël bàmmeel bu sori. Yàlla moom saa boo amee intention yu négatif dala cay fekk si rek. Waxoon naa ko ca waajo ba mu ne yàlla may ma xaalis, toog ci taatu keroog sedd, yàlla may ma xaalis, yàlla faalewu. Mu ne xaaral ma xool ba xam yàlla dama déggu. Yàlla daaneel garab yi saa kaw, garab gane xaxaxax wuti ko mu sam poxilam, xanaa ray ma nga bëgg. Mu ne ko waaw, da ngaa def effort yaay fekk si garab bi. Nii nga toogee woon fii sa saal bi naan yàlla may ma xaalis, boo génnoon di roñ suuf di jaay lee ma may la xaalis. Da nga toog ci sa saal bu sedd, taal say climatiseur naan yàlla may ma xaalis. Sallallahu alayhi wa sallam neew noon atlubul awaija bi izzatil anfus fa inna al umura tajri bil maqadir. Sallallahu alayhi wa sallam neena li ngeen di wut leen ko ci discipline. Atlubul awaija bi izzatil anfus, li ngeen di wut leen ko ci discipline, wut leen ko ci dignité. Mu ne ko lutax? Mu ne yàlla dogal ba pare na ci. Fa inna al umura tajri bil maqadir, yàlla dogal bi pare na ci, kon looy wut ko ci dignité. Waaye di wut loo xam ni wutoo ko ci dignité, bàyyi sam réew, daanu ci réewum jàmbur, ñu paquetale ci ay centre, dina traité n'importe quel comment. Toog sa réew tey xiiw suuf di ko lekk sax ko tane, yàlla xam na ko. Toog sa réew tey xiiw suuf di ko lekk ba keroog di yàlla di ñëw, wallahi moo ko tane. Moko tane. Waaye fi ñu toll ndaw ñi dañoo tax gumbalu, déggunu dara. Alquran waxoon na ko lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyunu la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha. Sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mu ne bal adallu. Sun borom neena ndaw yi legi ñu na mu ne lahum qulubum la yafqahuna biha, duñ comprendre. Ndaw yi legi bo leen di wax duñ comprendre. Bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbëkk miir bi rek doog a taxu naan e suñ borom a ko wax lahum qulubun la yafqahuna biha. Booy wax ak ñoom duñ la comprendre mukk. Wa lahum ahyunun la yubsiruna biha, duñ ubbi seeni bët di xool. Wa lahum adhanun la yasmahuna biha, dañoo tax gumbalu. Suñ borom ni ulaika al anam, ku mel nii mu naa mu ni yaag bàyyi maayam ba yaag mu ni bal adallu, bàyyi ma saxalata na bayima la tane yow, bayima la tane. Manam waaji toog fi barab di wax xalaatam naan bu leen taal réew mi, réew mi seen réew la, alal ji yéena ko moom seen alal la, ndax ci seeni seeni lempo lañ tabaxee nangam nangam yi. Léegi yow mi wax loolu pour protéger leen, protéger seen alal, jooju leen ñoom. Léegi yow ci sa bopp lañuy dal ci sa kaw yow di la saaga, wala sax boog mu jaral leen ñëw yow taal sa kër yow, mi la wax loolu parce que lan? Nee nañ da ngaa far. Waaye ñoom nag faruñu ñoom. Yow da ngaa far, waaye dëgg nga faral, wax dëgg nga faral, wax dëgg. Dañ laa soupçonné rek, en la rek, defe ni da ngaa far feneen, fekk déedéet da ngaa far ak dëgg rek di wax dëgg ngir yàlla subhanahu wa taala. Ci ni nga gisee yow dëgg. Naam sax boo demee li ngay wax yow da ngaa gis ni lii dëgg la, ñoom mën nañ ko gisee neneen peut être. D' accord, loolu dara nekku ci wute ay xalaat, dara nekku ci. Waaye pensé unique rek comme Amérique, comme Amérique. Amérique moom dañoo amul pexe doon, waaye pensé unique lañ gëm. Mooy seen système addina bépp noonu la war di doxe. Bépp addina bu ko nangu wut a doxe, ñi ngi ci sa kaw, boo ko yëgee ak boo ko yëgul. Pensé unique. Xanaa yàlla mi bind jaam mi sax nag iblis mi gën a bon sax may na ko mu wax xalaatam. may nako mo khalatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mies yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ak mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkër ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkër parce que ma ak mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way way way way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxone khat mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nas amwat neena amna ño xamni bo demé fek nga lem ñu dem baqiya bu yag minimal mun waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon jëf ju bax diñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mun am muy bo demé fek ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarim al akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarim al akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an la mun amna ci mun wa am ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam buñ ay nit ndax yoru ñu xeli nit buñ ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan talin keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nas amwat mi ngi dund ni ci biir ñi waye de na bu yag du nit ama sawti lum waxon innama al umm al akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lol la ahmad sawti waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture sen aada sen mbax sen jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñaké di setuñ dara ñun senegal sun mbatit mo don lan am jom am ngor am education am fulle respecté mak fonk mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukku jur dacc yow lu ne xani ba nga juddé bolam bankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xey ni ko wum ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position ngani ya torox de ko la ko wax borom xam xam yima waxon nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xawa xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa muttahidul jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wul beute ay ak hadisi lu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior meunta wessu nit ki gem la nga am evenement de ne nga da ngay magale da ngay santey da ngay nang mi evenement nga am de mu gem la wonu la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnaam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ne ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen dee texee di kay ngay wax ngeen dee de texee di faqihu fajir borom xam xam bu saay tan nañ ci yàlla musul wa imaamu jaahir ak ilimaan du jeng ilimaan joo xam ni mi ngi ci kaw minbar bi khutba par par lo tax nanguuta wax deug ngir yalla par par lo en tant que iliman nga atna taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yay joxe ndigal pour ñu tal ko la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexey yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonent bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mutahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye am ñu ak seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone Muhammad sax mu naaw falan wone Muhammad lu ma sa liggey joxe nako atana la jox lim yor ndax lolu nga wax ci Muhammad rek ndax bëgg roy Muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxo ko deug gi dakar loko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidatuna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom kër bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yeketti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won luga te ñew fi di ma siaré ci fi legi legi ni rek ci ngon luga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juromi atay ni ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Mustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ Louga Tall auto ñew Touba gi di wër di ma lacc te ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barab sangam ndax bu mo fa demé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui liñ fi joggé légui liñ fi joggé kon waxal deug rek te yalla tax xal deug rek te yalla tax wa mutahidul jair mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné waye na xamuñu xamuñu xamuñu ndax boone xalé yow yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé adina nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alquran mo la ko wax ban hadis fan la yonenti wax ni ku dem ci manifestation bo ci dé adina nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamné worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gëm la ndax sa xam xam andak tañax tañaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xone ni innal lasi lam yakhsa rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla leluko muna mun yagone gudelul baye
1: ene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci seigne bir yagone gudelul baye na yam jikoy yak yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé teskat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xale bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhanahu ku fere gon ci so yow ken da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu sen ba bu ëllegé boy ray njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej yow aj makka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekente ni amo assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem wax ma nak geej doy wu ci alal para yaangi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga dal di ñew ni ciopet yob so rusé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon na ko ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mag may deg ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ci dara ja rak ji magam sama wëlëre man ñom seen khalifa ñom sama wëlëre la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko dara Moustapha Mbaye Sall mu andi ko fi xalé bi di daw daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujj bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mako jëli nak mak doomi bayam di ñoy and ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añuñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique nima xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibbi ci mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne mbacke pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafu ko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafu ko rek muy yoxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku neewon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bob mu yuxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk ak ci man rek ko pañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor ci rek lay bañ murit ma ngor ci bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo ci gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku nday ak baye ñu ni dédé dëkkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo bay laat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñëw fekk leen fa bañ ko gisé ñom ñëpp xam nañ ko ñoo bok koñ ba ah ah señ laat señ laat señ laat mu leen ki day sama dooma ki señ daaraam la ñom ñëpp kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jikko na songu mané ko yow do goné magum jëm nga mana mané ko bu fekkene alcorane ji may jangale touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ku dem visiter ko waye gis nga bimu jëlu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak señ touba yena bokku sant xawma lu ngeen bokku na waye yena bokku sant yi mom yow bu fekke señ touba sama señ touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñew fekk ma fi ni ma ngi war ci alcorane dootuma genn dara jitu noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baax legi fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayyi ko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bim nekkal fi bayam ba nekk bitim rew amna xaliss buñ ko yone pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juroomi werr juroom ben werr do fa indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yaakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yaquna bim ko jele fi dara Moustapha Diop ndar la ko yobbu amu fa werr ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele etc etc yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajuri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu day war lañ édiquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mané édiquer pour ñu édiquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci dara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mëna ma ñom néna rusu na ñoo ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngo rek ñun mom li ñuy dacc ci toone ñun sëriñ daara bu ñu leen ko waxoon da ngeen naan dédét té lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga nu nek la ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak bi yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu ñu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yagg bu wona sentu ci yoolu yalla ba tay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gërëm nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu nu wax alal ji ngeen di dajalé dal diko jox ay politiciens ak ay asatisa yo xamni ni dañ ñëw fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste di li ci wat tamé xakoy kër ay way dajalé leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaire am yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépassé ko li fi ak ñay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waqf lay doon day melni waqf comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek waqf bu boba loolu waqf lay doon ci yeen xalaat leen ci ndax 50 euro yi nga mëna muñ ndax bu faté ni alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo demé ba and tok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotaat da ngay mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotaat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab société yi bo liggey yow leneen lu ci meuna xew yalla taxon ngay def lu ci jota jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waye du tie da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci jostra bi ngir jëm mi yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadam ta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggeyel am rewum am rew nak ndawi rew ya tax ñuy wax ndax rew mi suuf ci doon wax ñuko nit ñi ci bopam bo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam nangam yoyep ci liggeyel sa rew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñew lolu moy liggeel rew ñoñu mom lekatu xaliss rew mi dong lañ ñi liggeel rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonner citoyens yi di len yar di len jangal di len jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor seenu njabot mané seeni wajur etc ñoñ ñoy liggeel rew mi waye du ciagi ñi war ci avion yak ndom ba tanki ñoñu mom lekati xaliss rew mi rek lañ ma bal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dootuma ko genn ben question la ko posé niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ji lu sa wa keur dundé ndax ci lay mak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom Abdullah ibn Amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Amr niko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma degge ci sama nopi bi man Abdullah ibn Amr yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar deureum ak fukki deureum ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacc alcorane lañ len subhanallah subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homiste yi gëm waxé droit de l'homiste yi gëm seeni wax borom neena ci alcorane rabbi sitti wa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lele dañ koy firé planning xalé bi warona juddu nga planning ba du juddu heureum wala du juddu ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yaw kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddu yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njaay nga waron ko tek ci al kitab sunna nga sanni ko wa mbeddi mi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahaw niko jaayil yone jeukey daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sa'ir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax mune xana ragal dépasse qasiyata imlaq rek qasiyata imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioner ci mom té mo bëgg dundu luxe comme ay moromam tay dem ubi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi né nañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne-pé lo gëna am wi rek gëna am gagne-pé légui mom comme luxe la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolém xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay wi dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax kontam bi meuna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben video ben way bu ci wax lo xamni deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolu ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi muni waye nak bama joge ci daara ja lacc suñu keur ba dem suñu keur dal donc ci la dal di tok gis ni leg ma dem leg ma tok ba mujj muki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jan daara la nekkon jan daara ndax ci jaar daara bañ nopi ci yow deug bo ñewé di nga jomb door poj kuñ noppi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mukk

sa xel sax du ci dem ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab fecc kat ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxuran kat ku jaar daara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien samé ou grand samé ku nopi ci yow ci daara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jan daara la nekkon motax serigne ci ñom tamit révélion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi révélion bi xalé yi révélté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko kuka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko défé momit bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépassé na yar nak dépassé na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari terbiye daari terbiye lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu bëre ci daara terbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara terbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defar ñepp tu jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gée buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñi daan samp daara terbiye yi waye bu fekké ni daara terbiye légui mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nekk dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngudey ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tudi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tok ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolélon dom do dé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy doon siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel la bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu setané partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li setané di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujjii siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xam ni siditam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay moralam yo xam ni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofa seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé siditam gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gërësër lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax siitam gu ñuul gi deewut won dañ koy yettal ba mu nelaw rek siit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu siit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu siit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba serigne bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siitam gu ñuul gogu de wett det ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sidam gu wex gi ki ñu ko ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko
mu ñew sirjam gu wex gaangi nelaw waye mu ñew fréquenté ñoñ wa daara rek un jour vendra ñu yé sirjam gu wex rek gu ñul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé sirjam gu wex gi sirj gu wex gi yewu nak gu ñul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba lola ngay gis lola tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mu jul mu jongati wa daara ba daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuub duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla lolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu ye gu ñul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon lolu tax sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama si tam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaar yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na wasu billahi minha mu way leg leg nga gis kat wa jo xamni si tam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondam kondami jëm safara ni dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko waji jëf wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yawal na yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ko ci tooj ga ci penc ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu dal di lolu ñu lukko mu meebu dal di and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yagg mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga shahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy shahid man shahiduma de défendruma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko war diko ye sayidina luqman al hakim fdan war njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot war len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pain tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecci man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masuliyé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour vendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam ni ko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogul xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye ni ko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu luxe rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li
nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko wa yasqal luqman li ibnihi wa huwa ya'ishuhu ya bunaya la tusrik billahi inna ash-shirka la zulmun 'azim wa wasayna al-insana biwalidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'nin wa fisaluhu fi 'amayn muni mom al-qur'an ki nga xamni moy sayyidina luqman al-hakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom dimalay jek xamal dila ci ye moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara wa xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah subhanallah ana tawhid mu ne ko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi amatu muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka la zulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolou ma ngi lay rappeler lo xamni wax yalla la muna muniko yalla neena yeen ndaw ñi na ngeen fonk seen ñaari wajur wa wazayna al inzana bi walidayhi amalat ummu wa wahdan ala wa'ni muniko rawatina waju mu jigen nga xamni mom daj na lu mburu dajul ci tal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la dac ci yow nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci souf ci dé té pourtant plus tone égal tone nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé tone plus tone égal tone muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi ma sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé ming ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona tan dayam joju kat boko joxon wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen dooma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax loolu te yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amoo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla mëna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bumu la fëkk bumu la taxa jaay sa ngor bumu la taxa jaay sa jom bumu la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga débayé ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix
li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow mu ñu jangal yar la yow yaay mujj di def loolu yow man buma dé xol soné su Sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xam nako soné su Sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol leen xéetu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su Sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalna and ak éducation yalna and ak éducation bu andut ak éducation walay ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massan di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkenté ni ñaar yi mu ñu ñoo xacc ci ndabli wala ñaar yi mu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la seigne touba dal kum mas di joxe dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk muniko sa nday dala eumb ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax ilayal masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka la ko wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax daanako du yek ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sa haq sama haq mu ni lolu bu mu la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka muniko nak lu meuna xew ilayal masir de boko defutit bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla ilayal masir lu yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la beugé jox sa ak sama nday ak sama bay beugé dox sama digënté ak lolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin ja'adaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekente ni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beugé dox sama digënté yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ bëggé nga wutal ma nawlé nan la señ mor xujja ak señ mor dembay sa señ moy sun yalla mune lankal am señ aramud de waye jappé señ yalla aramna am señ aramud waye jappé ab señ yalla aramna muné ko boba na nga lank
mune ko way nak lo lank lank bu tax mukk ga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wa sayb huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi leen fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xani diine dootu ñew gannaawam muna mune bu tax nak nga beddi leen wa sayb huma bi ma'ruf wa sayyibuma fi dunya fi bi ko xé sax ci aya ba ngeen balma wa sayyibuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diinal nek te mom diinem permettre nako mu naan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mun waye bu la ko sa baye jënd lo mbassa ndey demal jëndi jox ko waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko ko waye neena so ñëwé falatutihuma bu la ne nanal lankal القران لا دي لانكال لي لا خمالني ام سيرين وارو غار لا لول موم لا سي يالا تك سون بروم نيكو وتبح سبيل من اناب الى منا مونيكو سيتال سيرين بو جوج جيم سي في مان nga andak mom سيتال سيرين بو جوج جيم سي في مان يالا منا موني اندالك mom بوم لا في با بوم لا في با دي نдах الا يا marji ukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am señ dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub señ watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal señ bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj señ Touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaar nga tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox señ Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune waaw mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mune man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mune ko waw kay balas biñuy pesé ko ragal yalla na mune ko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay sëriñ bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram né jabb loxo mune ko jabb loxo sëriñ bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni ciéddo lañuy mel serigne bo xamni du digle lu bax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen de digal lu bax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigneup intellectuel bo xamni ni dafa am bran lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiyé rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam bama bala nga ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak niko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talibé yo xani bu len ko sen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangou wula ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alalam mu liggeyel lako waye sa yonekul ci lamu loxa bamuy tak sa yonekul ci cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyeb serigne tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyeb serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil barasel bi nga tak dafa aram yexna
yonentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekket sanni ci Allah ba bi yonent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme Muhammad demna mu ñu yalla téré lu Muhammad bañ ba sanniko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu té li bi jëkke non lañ meloon bo leen digalé dañuy def lu Muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talib ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal di koy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñey nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëc ci jigen di rafet bi day nangam nga tak tak bani gajj te kenn du lako wax ana éducation te kenn du lako wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waruko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wursak bi la yalla bindalon kero ba nga nekk ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana muy yalla daldi dogal lolu redd ko ci sow je waccale ci kaw suuf mu ñu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebalu khaf bu nekkon te jebalu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci show bi muna mun yaati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xëc ba jox la ko munu gis nga wursuk liks muna mu ne bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqmanay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yaq asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yaati bi allah beug liks beug wi yu bari beug gagn pe muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pé sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimé len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah néna bu féké wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsega yalla dana la ko jox té do am bakkar
li sa wërseuk boko xaré yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofu nga man fa am lu luxe mune mun yaati biha law bo doylo yalla yaati biha law bo doylo yalla rek yaati biha law lutax mune inna la latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna la latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yërmane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ablamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mune sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam buñu wax météo ni la etelma geejgi lu ci jaar sox nga ni sama fou da nga xaru ku lako waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi okay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi richard nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba dello ko alukañ après da richard yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal risque xalé bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko Luqman waxé domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab TikTok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam TikToker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokkam karaw bop moko gëni bokkam mu xey tax photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey ta fotom di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko dé wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la Luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil luxe muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fekk kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinc mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malaakam di la sétan ko gën yalla ak malaakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral
bu la ko nit ñi jaral xalal yi lélé ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñi wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolém xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni wéñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la téelo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téelo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dañ noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci réew sangam ak réew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci juma yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ne ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makk boy aj makk kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéneen goné yi yéneen goné yi te dindi politique bi tek ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéneen goné yi dindi len par parlo bi tek ko feta yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jote lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sa nopp melni koy téléphone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té djuté wu len dara bu fekkone sax da ngeena sékk dara ngeen way yow djuté wo waaji dara té même bu ngeen sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga ni yowul ci lolu ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga ni yowmal xiyam ya nga yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëfuma dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mo enregistré man xawma ci dara manal ben sour rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ñoo xamni dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ne ah dama ci def logiciel bo xamni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li wax maniko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestéré kenn comme neex nak arrestéré ma ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi ko bëdd nga laaj ko ben way bu ñu wax ko Muhammad nan da doon jàngé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ko joge xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo ñu dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam neena Serigne Salih mënta defal astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xolal turami ni magge wo ma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répété wat la waxon ndéke mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré waye nako waxé won
xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jikko jot mako wax li lolou succès la lolou ngay sakku yow lolou dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé serigne salih len man Moustapha Mbaye Sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpeli rek bobu ñu bari dañu umpeli len man ci tanki Serigne Touba la jiddo la jiddo quelqu'un du jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fa hôpital la yéwo ci quelqu'un du jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu ta xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew de bisangi ñew bisangi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel momako yone ma xalel la saxuma en tout cas dal def ma yone ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bangi man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkki dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mané man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawone mo xam Touba lañ koy defé ñom xalé yi Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi leen di ñaan dama leen ko proposer rek impossible ma leen ma ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lëm bo xamni jang alcorane ak qasida yi magni dong ngeen fay def djeglu ñu nek ci bop tarikh ay senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh maye niass cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen djeglu len man len bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defone nax lañ len ba ngeen tek ci deri wali yi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal mi nan ko IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakassé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakassé Touba man ni lolu man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bobo yonent yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonent yalla Moussa ni sun borom Christ bi ñaan na ba son dara regle wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way dong motax ma tek len Christ bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon Serigne Muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon Serigne Babacar Sy mune won ma waji ma genné ko Tiwaone bu doon Cheikh Maye Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi rek le mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaay leen yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand théâtre ñepp ñew mune nañ and suku ci kanam yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek crise ba jeex
ndaka ñuko def rek crise ba jeex waye jangu yalla bu melni cheikh muntaka nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen monsieur suko sien ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngancé ko nim la nexé tani lool day jur jam way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gisé maniko ah mbir mi de nimako gisé moy ku ma sa togn seigne touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig mun amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu kër cheikh ibra mun amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca joggé mun ma señ bi li nga wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn señ touba daw duggu kër cheikh ibra mun amane ko xam nga ni kay lolu moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kërok lolu la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako waaw du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bu la dara jaral ci adina beug lix bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkone tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tuddi na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudde ngay mujju dip ka rek jeun balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na la ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joji wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuya ba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuya ba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñuy tuddé namima non la ko mëna waxé man ben journaliste dal bo xamni mom liggeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopup ki tek ci bopup ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête na mu ni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da desone ak Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw ni ko bu ci wat dese jox ma na muni ko ma ngi lay watal ci Yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi ni ko yow nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna am gis nga Safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan na ma gën te man xamna ni jomb na li ñi wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mu ne ko ba bon kon legi nañ jall ci Sayyidou Aïssa nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqiwu ci laale wu ci ki Aïssa mu ne ko lutax yow lo xamal sayyiduna aisha sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko frequenter loko xamal muné ko aisha soxna la xam
xawma aysa mais sama soxna la xam muna muneko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aysa te wallahi aysa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkki neegi lu ñekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di waxna li diw nangam serigne ba di fonké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay fonki ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekke ni diw lam wax yalla tax dara do ko ci man yalla xamnako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski te ma waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ca nima duñu bëgg nga waxtaan ma ngi tuup sax mani donga man ay soppem la wax ay soppem xamu nak ay dongam lañu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal ñu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nek khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom ben fukkat japp juroom ñaar fukk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa dom dé fala ko joxé won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngor ci ani ko deet way Serigne bi muni ma ngor ci buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyu ma ma delu ci wat fi ci sama dara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé keur goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi ni ko demal ci keur gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngosi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngosi ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joggé sa bay da yaakar ni bo fa joggé ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci wat gor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima Serigne bi muna mu ne ma ngorsi dé ma ngi koy sant bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngorsi ma ngi koy sant bu baax légui wacce na ma keur gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkk ko tawil fu ne ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam cheikh ladmi mom mo wax lu melni mi ni len man mustafa mbay sam mi ma xam dend ak mom bu señ touba waccion keureum goge du fa fekk lu ko nakari bu señ touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel ak julit non lay mel yalla ko yalla sam baye ko bamuy cheikh abdullah way man dama munul di wax di weur weur lo damay wax li am pare ci kum neex fali lahi alhamdu kum nakari nga xamni lolou la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid lolou ak reer la man ci tanki Serigne Touba la juddo ci tanki Serigne Touba la juddo lolou ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa wa yow diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga romb ma fi maniko ye sama daara je ngay romb dem ak ñew bu fi Serigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Serigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Serigne Touba la yow setup Serigne Touba nga ya mu wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alal Serigne Touba la
señ modou ñu yemalé fofu waxtané benen yoon jazakumullahu khair jisaahi yal nañu yalla defal tax ak dina ak alakhira yal nañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom ji ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama

baye dama yar sama baye mama sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndab li muna mané am talata lamay door muni dënn ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak suñu baye da bax motax buñ laalen ndab duñ wax dara wa non la ko firé non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo laalen ndab li mu door lam taat waye ñun mom suñu baye soxor motax mom duñ wax dara deug la jamono mo toll fo xamni légui mu ngok wajuri suñ doon yaré sax ñun ñëmeetuñ ko yaré yalla xam nako yalla xam nako yonent bi bok nak ibnu abbas an wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yottu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mima yallika waqul bismillah aw qul bismillah waqul mima yallika niko eh waxal bismillah tayam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro abdullah ibnu abbas neena heure buma sukké ñam rek wax joju daf may travail ah daf may travail ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte boba man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tollu ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur ak mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legui amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan mbenn ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan mbenn momi dal ni señ daf may baral du ma dan togn nak dal ni señ fallu son yi bu waaw mustafa mi do ko ñaanal ndax mu am soxna señ fallu son yi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg señ fallu son yi bu ci bo mo yëkëti ka dom ni mo mustafa lo bëgg maneko man shahadatu daraini bo xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal señ fallu son yi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekente ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ delo ci wat yar bi ak njangale mi wa juri ma ngi len di ñaan bayi len njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fettu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg rajo bi ngay depp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw keur serigne touba ga ca gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñ bindoon serigne ibrahima mor xudja nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yo xamni seen ben responsabilité jëluñu ko ñom liñ am ak yow moy nga jàngal leen ñu jàngalé la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena yar war leena jàngal war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man loolu julé ji am niw loolu julé ji niw so mako waxe da na xara ba ma wacc tuddu dom sax dama wax ni bu soré dama wax na ginaaw midi lay ñew wala nga sét ki ñu ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci def mu baye ko suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gëreum ñi ne ci diaspora bi yépp ni mo koy faral di waxe képp ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak leg leg xala bi
dana ma japp ba

duma yu bari sama xel du ko mën a teewlu, waaye loolu ngeen baal ma ko. Ñu ngi nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi. Wax dëgg yàlla jox nañ émission bi trop faal, mooy bàyyi nañ ko xel trop ci seeni woote, ci seeni message, ci seeni nangam. Ñoo ngi ci nuyu ku mel ni soxna Njooba Cuun, ñëw na bi fii ci daara ji ànd ak borom këram ndeysaan, dal na ko yàlla fa yiw. Di ko xam ni moomit léeg-léegi mu gendiku daara ji, ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal. Ku ci mel ni Sëriñ Moodu Ngom nekk fële ca Weli Ngara, am ci ñun coxeel ba daanaka mën ngaa wax ni bu doon luy ëpp ñu ni ëpp na. Heure bu ma wooyee téléphone képp ma sëqët, moo tax bu ma wooyee sax nu ma sama ak sama baat bi ni mel sëqët. Donc moo ko def mu ne ma yow mii da ngaa feebar, te mu yónnee la xaas ne demal dindi ndawal, del lekk ndawal, ndax yow toogoo yaa ngi fii conférence yi fii noppalu woo. Ndeysaan, yàlla na ko yàlla dollee sàmm te aar ko. Na ko noonu Sëriñ Ndogal Penn, gëj naa laa dégg, ñoo ngi lay nuyu bu baax. Ndogal Penn fële ca Thiès, te nekk bitim réew, di mbokk ci Baye Mbaye Penn. Xam ngeen ni Sëriñ Mbaye Penn waxoon naa ni genn mag gàmm gu amoon Louga ci la ma Sëriñ Sam boole woon ak moom, ni ma boo jógatee Dakar mën ngay jaar fa moom. Wax ma yu bari mas naa faa jaar, wax naa ko ay yoon yoon. Fekk doomam bi tudd defe naa jim tuddee Sëriñ Sam, war na def examen, mu wax naa wàcc ñaanal ko ci kii, ma ne ko nañ ma jox café man naan, daal di fekk mu bëgg faa def ay tiraan man dee café rek baax na. Na ma xale bi jox big, ñu jox ma big ma ñaan ca, daal di départ. Moom it génn àddina, yàlla na ko yàlla yërëm, te jéggal ko moom Sëriñ Mbaye Penn ak njabootam yépp, sama borom teg ci loxo insha allahu taala këram googu ci Thiès ci gannaaw raay ba. Wax dëgg yàlla jaar naa fa ay miraarar su ma jógee ca Touba jëm Dakar, léeg-léeg ma jaar fa nuyu ko ni ah wax dëgg Baye Sama ma ko waxoon rek de, moo tax ma jaar fi, jëruma fi pour dara. Mu waa jile yow kay man dama bu dama damay gërëm Sëriñ Sam ci xamale gi mu xamale, ndax ëppoon naa laa bañ a xam. Waxtaan yu bari daanañ ko waxtaan, ñu ngi koy ñaan yàlla jéggal ko te yërëm ko insha allahu taala. Noonu la ñuy nuyoo tamit ku ci mel ni Sëriñ Hadi Cuun, Sëriñ Hadi Diouf mi ngi Amérique waaye dëkkandoo la fii ci sunu gannaaw la dëkk fii. Moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko wax ni ko gàmm ga gisoon nañ participation jasaakum laa waxee jasaay yi. Ku ci mel ni Sëriñ Moor Mbeng defe naa sax jamono yi mi ngi Sénégal, moom ñëw na ci daara ji ànd ak rakkam ji nekk Dakar, moom it miraaran defe naa jamono yi sax mi ngi Sénégal. Mel na ni woo na ma téléphone jamono yi di wax mi ngi Sénégal. Ñu ngi koy nuyu au passage Sëriñ Njawar Sekk, gis nañ laa dégg Njawar. Wax naa ko xuma ku ma ko doon waxal, ma ne ko Njawar nag moom mësta ñëw Sénégal te ñëwul ci daara ji, xuma nag léegi xumul ko gàllankoor, waaye en tout cas gëj naa ko dégg. Mais ñu ngi koy nuyu au passage moom Sëriñ Njawar. Waa Afrique du Sud ñoom tamit toujours seen téléphone yi, ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm, ñu sant lay foofu. Ñu si bari fàtte naa seen tur en général, buñ may woo day fekk may dawal duma jàpp tur yi et cetera. Waaye daal diaspora bi ñëpp rek, muy Amérique, France, Italie, Angleterre, ñoom Sëriñ Massar Sall ñoom foofu, ñoom Cheikh Fall ila axirihi Espagne ñoom, ku ci mel ni Sëriñ Mame Thierno Ndiaye ñoom ñëpp rek, vraiment ñëpp daal gërëm naa leen, sant naa leen ci encouragement yi ak ci woote gi wane ni ñoo ngi déglu émission bi. Émission bi nag Sëriñ Moodu li ci gën a tee garaaw Afrique léegi dafa dugg Afrique bu baax a baax, waaye waxuma Afrique mais Sénégal. Yàlla xam ne damay dem ci ay conférence yu bari, ñu maa ngi lay topp ci sa émission bi nekk ci sa rajo boobu. Man ni ah man moom ma rajo ba de, dama fay def émission rek waaye moom ma rajo ba. Donc alhamdulilah yàlla na ko yàlla gën a yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah. Fii ba kee dugg ñoom ñëpp wax dëgg dañ koy wax jasaakumullahu khayra jasaayhi. Ku ci mel ni Sëriñ Moodu Ngom mii may wax tam nekk Weli Ngara, foofu la koy dégloo ñëw na ba fii ci daara ji ndax lool rek di topp émission bi. Kon jasaakumullahu khayra jasaayhi. Di wax sunu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستدبرا. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة قديمكم مصطفى مبيسام وفي الفن سيرين مود مبيسام بكي جلدي بكي نبكر الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam gi leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu joté fi ci Sénégal ina bi sant yalla ñu li ci Mustafa Ali salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtaané benn tombe bu ñuy tuddé amradul qalb wala nga ni amradul khulub la neex nga ni cancer de foie mu nekkoon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaq xol mu koy yaq yaramu borom diko yaq xelam diko yaq diinem ba ëllëg yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadra llah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jëw rëy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf koo tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak iblis bañ nit te tegoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñ borom tabaraka taala daf koo mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nañ ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay daa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñu borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara ku ñuy wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontré ak moom nee na bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonent sallallahu alayhi wasallam ni ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na la wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ni ko suñ borom nee na ko garantie bis bu la fenee
wala mu war la mba mu wax lu deug du ko xare bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bu xamé ni iblis ñewna toog ak yonent bi alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wax looma bañe deggal tontul iblis looma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentu sallallahu alayhi wasallam ni ko wa iblis yow tamit yow ñak nga jaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waw koku lol bu jotey mom ba diko bañ muné ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu won ko gannaaw adina soxla ko mu won ko gannaaw won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëm ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëm ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj joxol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ne ko xana li nga xamni buma ko yegge buma ko gisee gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man lu bëgg adina man lu bëgg adina fuma ko gis rek contane na fuma ko gis rek contane na kon rencontre digeunte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom julit mom da ko jellele te bo xole nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritu ab julit ni mom ab xaritam bo xani ab julit la ni mom mune ah man ñi mënu ma xaritu ak ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xani gëmul yalla moon la kenn ni la diw sama xarit julit bu mën ta xarito ko julit te mëna xarito ko bi yeufal ma gis tidiane bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid tidiane bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid waye d'accord na xarito ak moliere d'accord na xarito ak victor hugo d'accord na xarito ak sarsou mbouss waye xarito ak mohammed mi ak mourid xarito ak mohammed mi nga xamni moy abdullahi dedet xaritok abdullahi mi ab mourid dedet nga gis mourid bo xamni momit xaritou tidiane waxu ci dara wax mu na man kay tidiane mom man wala am xaritou tidiane waye nanguna am xaritou sarsou mbouss nanguna am xarit intime bo xamni sarsou mbouss lay tuddu nanguna am xarit intime bo xamni ni trump lay tuddu nangu nako am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu alhaji malik wala cheikh omar fouti
dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene nanak ko xane ab julit la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xarit ak mutasawif ab salafist waxul dara ci xarit ak ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngi kay nono rek bañe rek te bañel gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañel gi dara teyu ci sharia wahabi bi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi loko bañe mu ni parce que du dund sunna ah da dul dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañu lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañu tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ni mo ki bo waxe muy cëkkal man bi yow cëkkal do nga tax nga bañ waji cëkkal rek cëkkal pourtant ay amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënone cëkkale da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gënu ni cëkkale kon cëkkal wërta tax nga bañ nit dang koy bañé jikko jul sari ak ngañ ni ju nekk ci mom sa bu ko bayé amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko bayé amuto droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la ala lakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam lolu tax mu ne parce que ay frère ngeen te ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la lolu sax bu ko manana ray ko ay frère yu bok ndek bay bañante bu duñu tudante wala ñu bok bay bañante ba duñ tudant ñu laaj la sa frère bi loko bañé amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lool da jël bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañé sa grand frère bi mu mom alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lool da jël bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsëk da ca nekkul loolu jëru bañ nit sa frère bi do ko bañé né ah mom bi lu mu am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa loolu jëru bañ nit bi bu bo nuyo do ko fay do ko tuddu do ko tass dedet jël ko sun borom ni yeen way gëm ni ay frère ngeen dara waru len dul sen digeunte bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara waru fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi
ak mourid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen nya ñu fa aslihu bayna akhwaykum fa xelen do sen digeenta rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang hadith diko jeffe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seyñam day sujjo parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjo mom bokul ci aram bi sujjo du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujood bobu sujootu moy sujootu taqbilul yadi biñu def rek fon loxo bokut ak biñu defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexelen ba defar seen digeunte bo du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ni ay ni ay set lañ rek ni ay set lañ ay lo don ak 8 ngalam 9 ay set lañ yow lo don 8 ngalam 9 tidiane bi nga ne ko lo bañe mourid bi mu way mourid li dañu dof mourid lañ yow lo don ina mourid li dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene suufu defé ni ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yëkëti say daraja koko dib dof ak gogo ndofa neex ndofu yoonu aljana ngok ndofu yoonu aljana ngok ah lol nga bañe mourid bi yi mouride dañu fanestisme dal ñoom seen ngëm gi da upp subhanallah yalla ni dedet wërsu deme non fa aslihu bayna akhwaykum yow mouride bi ak tidiane bi muna mëna ay frère ngeen muna muy na seen digënté ra tax nekkal ci seen tidiane di wër de salatu fatiha ki nekk ci ak mouridam di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirih ila akhiri ila akhirih kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenenou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenenou bi sallallahu alayhi wasallam biñ fi datan jégé muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alayhi wasallam buñ fi datan jégé mu woñenti sahaba yi nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def ci wenn dogu yap wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidatuna aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut mudul rek yegut dulul rek loxom dajna wenn dogu yap
xelam ni yar ci Omar mu ne dogu yap wi day noy na ta neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar pousse ko ndank ci kanam Omar Seyna Omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote na ñoo ab silla silla la jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nekk ci daara ja day waq ci reji bam xoo mu sul ko ci diko dompal ndank bam jeex ken du yegni daj na dogu yap ken du ko yeb mu pous Omar Omar daj ko mu noy neex mu ni li day Ousman mu ci gëna yey pous ko Ousman Allahu Akbar Allahu Akbar Sayyidina Ousman Sayyidina Ousman yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni ni dogu yap la ndax ni day Sayyidina Alim Karam Allah wajha moko gëna yeyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an Sayyidina Alim Karam Allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo da di ko poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap wi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gison nako waye bima ko gise Omar la ko pous momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gison nako waye dama defo ni Ousman mu ci gëna yey mu pous ko Ousman ni may dajon nako de waye dama yaakaaro ni sax Seyna Ali momu ci gëna yey mu pous ko Seyna Ali may daj nako de waye dama yaakaar ni Abu Bakar ci gëna yey mu pous ko yenante bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp dani muhammadun rasulullah walasina ma'ahu asidda'u ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'am ruk'an sujadan yabtaquna fadlan min allah wa ridwanan siman bi wujum min asari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun baram ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bolen gise buñ jakar loko bi yefer ñu jakar loko yeufal ab yeufal dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yeufal bi nga ne xana kefeeram gi gis nga li tax nga bañ ko tegg ko ci sharia newo dama nungu la may ci alalam ji newo dama nungu ta jappale newo dama nungu ta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufal la kefeeram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufër dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw 'ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufër waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu defé ni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bukhd bañe te teggu ko ci sharia en balma bu ñoo bo leen gisé as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siyar de ma ngi jéglu de bu yotu patam ndox sax jotu ko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko
as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurit beug soori dalam mu ñeukleunte ak mum jibantil ko dal yi musal as-sillati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisee bu gisee tijan bi wacc bopam defeni tijan bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin moone ni la tijan yi jëkke melo nak mourid yi jëkke de seigne touba ak seydi alhaji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wula jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin mourid ak tijan as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati 'ala al-kafirin ay buñ dajé ku gëmul yalla buñ amulon daraja sax danañ créer daraja buñ amulon ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julli te gën yéfer ahissati 'ala al-kafirin mur bu dajé ku yéfer bu amulon daraja sax dana créer daraja ci kanamam won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati 'ala al-kafirin tijan bu dajé ko yéfer as-sillati ahissati 'ala al-kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati 'ala al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughd al-bughd legi al-quran da waxon ni ahissati 'ala al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tijan ku ci gis sa morom da nga wara soufey wacc sa bop bo gisee yeufur bi acc sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawle legi safan bi la legi murid bi tijan bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom li ñi def moy ahissati 'ala al-kafirin moy contraire bi ahissati 'ala al-kafirin naki asillati asillati ala al-kafirin way ahisati ala al-mu'minin asillati ala al-kafirin buñ dajé yéfer yi wacc seen bop wacc seen bop na no sar su bus du moramu gaay quoi sar su bus dal kenn du mom no trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam as-sillati 'ala al-kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noy noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati 'ala al-mu'minin murid bi ahissati 'ala tijani yuna atijani yuna ahissati 'ala al-muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi asalafi ahissati ala wahabi kenn ko ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tijan darajam tijan ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi bu ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy ku nan sa morom xamo dara do dara koku moy ahissati 'ala al-mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna mun 'ala al-kafirin waya as-sillati muna mun 'ala al-mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufey soufelu muna mun sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufey soufelu wuri doona li yirsu nuru llahi bi afwaahihim ah yow murid bi sun borom may wax de yuri doona li fe nur allah bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijan wërta exister nañ ko fi jëlé ak tijani ya munita tijan di leer gu yalla soti jaarale ko ci yont yalla muhammad indil ko cheikh amadou tijan ngay na fi jox yuri doona li fe nur allah bi afwaahihim ah yow murid bi yow tijan bi
nga ne mourid da fay wara djok te leru mourid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mahmoud bamba yure doona li to nur lay baf wayhim yure doona li to nur lay baf wayhim ah ya wahabi bi nga ni ibadur rahman wurtu exister mourid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yiri do nit fayim le yiri do na li fi nur lay baf wayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci ko mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay nga ni tasawuf na fi djog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun muridu fi dagn du fi djog ba karak yowmal qiyam donte salafist yep andagn ni na ci yoonu murid djog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam djem te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motali dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggon ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da beug ni salafisti dotu fi am ab wahabi dotu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ngi ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lutay ñu rafetal lutax video bo génné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax té do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo génné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jang ko alquran duko jariñ dara té am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jang alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba sunu du tay ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamni dañu gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma diw yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar kini tije bamuy jur nono ak bañante wallahu mutimmu walau kari al kafirun walau mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurallahi bi afwahihim yalla neena aw gaay yi ni ño xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwahihim ci seeni lamiñ non lañ bëgg fayé leeru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw murid yi lamiñu reey rek de lamiñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé te wara dal ci kaw mouride day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiane nonu day yobale garde corps mel mel rek yuri doona li to nurallahi bi afwahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mel meli ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog
al bukhd bagn nit tego ko fen bagn nit tego ko fen yeren ci anas radiyallahu ta'ala anhu nenante bi sallallahu alayhi wasallam nena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahjura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam sallam muttafaqun alayhi dina abi anas nena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jam mu ndax degeul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena degeul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena degeul alayhi salatu wassalam ah kon de man ngel jeuker ak jabar ñam ci fofu ñam ci fofu sayyidina abi urayra yeteena ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال انصر فيغال انصروا حسين اتى يستلع انصروا حسين اتى يستلع او كما قال علي رضي الله عنه رواه مسلم نيمند صلى الله عليه وسلم تي ابي ابي نجيلو كو سيدنا ابي هريره نيرنت صلى الله عليه وسلم ننا غديك التينا بو نيك سون برام داي اوبي بونتي ادنا افال غديك الخميس بو ني سون برام داي اوبي bunte aljana afal neena di jegal jamam ñep bepp jam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokal yalla rek yalla dal di jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jam bo xamni bokale wul yalla guddi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracié len ni melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëmi ko ci président de la république mu war ko gracié nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracié tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abou rayda yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom dé gracié goudik altiné gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracié mune waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mëro lepp ñett fan day xani ñoy tégal len mu feele seen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox seen digënté dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tégal ma fe document bi ba kéro ñi jubo ba kéro ñi jubo yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara dara lul ibadur rahman la wala lul ab wahabi la wala lul ab murid la wala tidiane la li rek nga baña waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص يلا نينا داماي ام مبت دي ام كونتانت دي ام خول بو سد تي موريتا تيان يبول سين بوب دامل لي نياري بير يي نتاخال سيما من يالا داما ام مبت اك كونتانت تي ديغنتي موريتا تيان بو خاني بول لي سين بوب با ملني نياري بير يي نتاخال سيما ابو وهاب عباد الرحمن بول سين بوب با ملني نياري بير يي نتاخال سيما julit bu bolé sen bok ba melni ñaari julit yi ntaxalé sima ka annahum bunyan marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay bëglo man yalla te yalla sa bu bëggé soti mbigam sa bu bëggé rek dana taw yermandem ci kaw ña nga xamni ñoko bëglo mun rabbi sutu wa jalla jalaluhu yeenen ci sayna abi urayra dila anhum mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena la yuhill li muslimin أن يحجر أقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار نعوذ بالله من النار يوري لنا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم لنا عليه الصلاة والسلام دغنت يلت جادول شاب جلت ممري مكم جلتم بانكو لأب نتفن من وقت وحميني mere nga sa mbokum julit lopp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mulus mu nawara dadni list tuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stout ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid daldi tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observé waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxani ci kanam touti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñewé dana julli ñaar rakka tok ñu ngi bok ci ñu aljana Sayyidina Abdullah ibn Omar di observé mo gis ni même waji ñëwaat même waji ñettelu fan ba yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñëw julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abdullah ibn Omar delu di observé xol gisat muy même waji ah bi yaronte bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Omar top waji top waji ba waji duggu keureum mu duggu ñe mu ne ko dama bëgg nga mayma na fanan sa keur ñetti fan ta waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mero mak mom mak Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar bu xulo mom dama ko le sa keur ñetti fan duma fa duggu mayma na fanan fi ñetti fan waji ni ko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ko sahabi bobu am fa ñetti fan di observe waji ba xam ndax waji nafile guddii moko may li yonenti bi wax wala jang alquran guddii ko ko may wala fu mu jele ji daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wessu bu julle ge safa wessar to dina law ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def mu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñu ñoo xane ñoo gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xal mu taggo di ñibbi mu gunde ko ba ca buntu keer ba mu tiyé ci loxom niko diw una mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon seet ñun dañoo tok ci jakka ji yonent ni ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaar rakkay mu bok ci wa aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ngol mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amu
amul genn guddii goo xam ne dana tëdd ci ab lal mu ne mu ne kon nelawaale bañ benn jullit ci kaw suuf tëdd ci lal yóbbaale bañ benn jullit ci kaw suuf ma nelawaale ko loolu mësta am ba ma juddoo ba tey mu dóor loxoom ni ko waajaangoo yow lii moo la yóbbu àjjana lii moo la boole ñuñ wa àjjana bi mu ñëwe nett li ko yonoon yonoon ni ko mu boog looloo ko boole ci ahlul janna amul genn guddi goo xam ne danaa tëdd bala maa tëdd danaa vérifier sama xol bi ba gis ne amul benn jullit boo xam ne maa ngi koy bañ ci kaw suuf ma doog a tëdd nelaw li fekk am na ko ma bañ rek du ma nelaw bala maa tëdd nelaw daal danaa vérifier sama xol ba xam ne fanaa noowu ma bañ ab jullit ci kaw suuf allahu akbar ñi ñoo baax gaañaangoo ñi ñoo baaxoon ñi ñoo selloon ñi ñoo baaxoon ñi ñoo selloon mu ne kon jullit balaa mat jullit murit balaa matuk murit tiijaan balaa matuk tiijaan ñoom ñaar bu ñu dajee dañuy suude seen diggante ba mel ni ñaari birig yuñ taqalee sima ñaari birig yuñ taqalee sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bu ñu ko laajee lan mooy mbañeel mu ne wal buxdu inda haulaayi nuxub buxdu ko musliman bi xayri sabab wal buxdu inda haulaayi nuxub buxdu ko musliman bi xayri sabab mu ne moom Sëñ Touba bi mu vérifier lim gis nit yàlla yi jàppe ko muy bañ nit bañ nit niñ ko gisee ñoom borom xam-xam yi niñ ko gisee nee na moom Sëñ Touba bi mu vérifier ba vérifier niñ gisee ni daan mbañeel mooy lan mu ne xanaa nga xëy bañ ab jullit ñu laaj la sa mbañeel gi foo ko teg di xëyri sabab di nga waxee ba nuppi daray sari a nekku ca dara dara dara dara dooni waa ji ab yéefar la moo tax ma bañ ko dooni naafiq la moo tax ma bañ ko nga xëyri sabab moom daal mbañeel gi amul sabab ab murit la daal neexuma mbañ naa ko ab tiijaan la neexuma waxaabi yu la neexuma salafiste la neexuma loolu rek laa ko bañee mu ne bi xëyri sabab sa mbañeel gi amul sabab sa mbañeel gi amul sabab moo tax mu ne gees ay taalibe moom Sëñ Touba ñu leen falaa tuxaadu man raaytum faahu yaxruju laa ilaha illallah bu kenn ci yéen murit yi bañ tiijaan boo xam ni dégg nga ca làmmiñam wa mu yor kurusam naan laa ilaha illallah wala muy jàng salaatu fatiha bu leen ko bañ de bu kenn ci yéen bañ ab salafiste boo xam ni dégg ngeen ko mu naan laa ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yéen bañ ab wahaabi boo xam ni dégg ngeen ca làmmiñam mu naan laa ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yéen ba ila akhirihi fala tuhadu man raaytum faahu yaxruju laa ilaha illallah moom kay fexeel noo yéwene na seen diggante rek waaye bu mbañal dox seen diggante mukk ci àddina bu ko mbañal kon daañu gis ni Cheikh Modou Bamba loolu mu digal ay taalibeem nit yàlla yépp loolu lañ digal seeni taalib yi nit yàlla yépp ndax walli wi benn seen la ni yonent alayhi wasalaam nekkee benn seen benn silsila walli yi tamit noonu la boo gisee walliw boo weddi walliw boo bañ xutbu samaan boo bañ bañ nga yonent weddi nga yonent walli yi tamit noonu lañ mel kullu walliin suu tasabusin abad bi sayliman arsaluha aqul ahad la Sëñ Touba ci masalikul jinan nee na walli yépp ñoo bokk li ñuy tuddee ëdëf ëdëf benn bii benn vision benn bii rek lañ am mooy muhammad rasulullahi benn bii rek lañ am mooy allahu rabbuna allahu rabbuna benn bii dong lañ am mooy xet la xeetu ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom kumulul awliyaahi ku fi nekk di parparloo yow yaay parparloo waaye ñoom benn vision boobu dong lañ am benn vision boobu rek lañ am benn bii boobu rek lañ am allahu rabbuna
muhammad rasuluna jeexna benn bi bobu rek lañ am ñom walu yépp nak walu yépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom da ko wax ci alquran ne ko adhafa billati hiya ahsan mun adhafa billati hiya ahsan

nasratu fusilat balma yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw dina mëni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko fayé jikko ju ñaaw addafah bilati hiya ahsan mënu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na mëni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko luma koy fayé mëni bilati hiya ahsan mune ko ndax waji man na la nonu ba yag euleug mo ñu ko di sap soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji man na doon sap non bi la gëna nonu xey legi nak bokku ci soppi la gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis buñu duggu ci l'islam buñu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad moko gisé mune mang giñ ci yalla ni bima duggul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mune way gis nga bima duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mi ngi sukurat mune dom ji gis nga pot su ndaw si muna mune ko damiti wewu yannabi sallallahu alayhi wasallam la ci def ak lenn ci morsa yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël layuti rew yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak len ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dal lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana ab doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakar ak xett liku ci ay layuti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon sango mën na ramu adina ak li ci biram genn wuñ la go ci rocci dong mën na ramu adina ak li ci biram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen balma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen balma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yakko yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuugo ko dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna soppi ci yalla bind alayhi salatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikkom ju ñaaw won la ak mbagneel sa digg ak mom muna ad fa bi lati hiya ahsan waaje bam deme dekk ay micro ay gaay ñin waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey nim journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom muna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dé limay def ta duñ ko man ba bañuy dé muna man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrestéré ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mané amané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gessu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ko la ni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bilati hiya ahsan ndax ëlëk man naño do ni soppé ëlëk man naño do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man ni ma bama lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibadur rahman la la tégon ndax tawhid bi mi wax ci Seigne Touba ibadur rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy addafa

am efil man na influencé ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon na ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci teeram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلن ناني ساجي سيني خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alaihi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako samal muy nak lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu texé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma goor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm jigeen ñi neeleen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xif te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar men tak seen skumba bam deugar lutax mani yalla comparer beut ak sawukaay niñu sore moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé leer la da koy xëcci sanni ko ci xol suko defé xol bëgg ko bu ko xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen non tamit bu fekente ni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yore ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ña nga xamni yalla da séri beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram doktoro doktor da nga fa dem mu deppalay appare du gis dara fekk beut la doktoro doktor man nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu negatif beut yi negatif bula xolé bu ne ay rek
waliyas billah kasalika gor gi nonu la rawati na nak sunu jamono bi ñu tollu muy jamono ay réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple lo gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nekk mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esthétique mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay wajile li ndogu bu ma ci jotton nga lek ndogu la kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bet dal ca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji botu nga sa bidi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy tuniku motax ñu bëgg jigen ak ku dul jigen muy sollu jot te fat sa yaat bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal légui yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre ak genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasalik yow jigen ji bu fekente ni mom tamit non la jigen ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñew na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñew na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké mune ay rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faawu kenn dotu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu nax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu nax say ni ngelaw fekk bëtu fa jaar dé nga diko jéñ ay rabak faru nangam fekk bëd la dé bëd afatul ayni négatif yi nekk ci bëd motax yalla diko comparer ak sawu kay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëd lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dootu nelaw nonu ma amé tokay bëd nga xamni luñu xol buñ ko yéwé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna bëd yo xamni seen nagu bëd seen mbarum bëd dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek loola ci am lool nak mi gëna bare ci wali yi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni seen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla nga ko def ci seen mbarum beut yalla nga ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def loola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem talibi bi diko poser question niko waaw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waaw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni gess montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibe bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci yalla mayon
ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdullah xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wèr yu ñuul ay wèram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci djublu yalla def ma joxone misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu sénégal té cheikh abdullah xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yefeur non la cheikh abdullah mbacké bañe ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar néna man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yorné réew mi ay rabam djubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañoo wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ca dess kéraw la koy su dañoo wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñimé feñal ni da ko bañ ñom domi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamni cheikh mahmoudul fadal an nak sengor cheikh abdullah ñen ñi neen ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni dégg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëtt bi mu yaqulé dana ko piss sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yëgal seigne fallu Cheikh Mahmoudou Fadal wawut Cheikh Saliw manam wawut Cheikh Abdul Ahad niko bu Sengor ñëwé defal nangam dedet bay nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni Sengor nga fi waji ñu waye bu fi ñëwé kat bu ko kenn piss nako ñëpp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal Cheikh Abdul Ahad dana def ndigal lim wax Cheikh Abdullah daldi genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar me joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ni wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci mbacke kadior ma dem fa nak di visiter lolou ngir beug ci tek sama beut bi yalla dogale may dem ma ngi andak talibib seigne moudou bousso djeng bu mak bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma don gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg mbacke kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti señ cheikh matilay mana alquran dañ non wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo señ abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg mbacké kadior té dama bëgguna gis cheikh matilay señ cheikh matilay té alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal dimay jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ni ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk mu ñew mu and ak man ba ci señ cheikh matilay mu ñew ni ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall ci bi muy jaayante ak seigne touba fi ci mbacke kadior maniko nak deug la sax mam cheikh ibrahima fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter si da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko ndax mam cheikh ibrahima fall soxna seyna bu njaay mi ko jur ak fatim pende njaay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem ma njare
mune ma koku day sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé fati ammar ndjay mi jur sama wayjuru jigen ak mam cheikh rahima fall ño bok dem ba jare kon ci walu nday ci walu bay beret la ci man maneko waye nak lolou taxul may ñew diko visite li tax deret ji taxul na maneko l'islam ak cheikh ahmadou bamba di gem ak cheikh ibrahima fall moma taxaju mu dal ci mbik mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barap sangam barap sangam barap sangam boko joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti womam ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bi may jog munima bo genné ci sama buntu kër bi amna luñ fa tabax luy nuro ben séterné bu ndaw muni waaw munima ak dakhara fa nekkon dakhar gogi ciorok ba cheikh rahima fall ande ak ñu seigne touba yoni won ba ñewé doy dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal seigne touba ni ko and nañu gan seigne touba ni ne leen ko na aksi muna mani cheikh rahima fall ci taatu dakhar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba talibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tudde won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci taatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan waxtaan wu yagg yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem fe ñu wax gi gis bamba ba ñu agge seigne touba tok cheikh ibrahima fall suk ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baya lolu seigne cheikh matidey momako net bama joge ca gi gis bamba nak ma am xol bu sedd lol mané ko man day mbacké big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba néna la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi qabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaja ma bëggon nga jox man digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayila fi ba ngay seigne touba nun ma mayna la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari muni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullahi rabbil alamin muni ma am nga daara touba mané ko amna dimay tabax te yoonu njurul wolé muni man day yoonu njurul wolé sax alhaji muhammad lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dew mo fa banim génné adina yalla dogaluko biñu waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dëkk touba khalifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi am nak ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolou te mom xamul won ni demon na mbacke kadior biñu wax lolou munima ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotou seigne touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit lu moko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matilay sax waxuma ko yalla xam nako waye moma netti lolou ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin ja waxon fele ma waxat ko fi te lolou ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matilay dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon wali wi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lutax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla wayé tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone goog nga woté loolu la seigne touba jundi ci nahju qadail aaj néna fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula seigne touba neena gendiko serigne bu mat serigne dina ko ci ab talibem gendiko go xamne gendiko yirmane la te moy lam ci djublu rek neena fa sasa la yalla di yeket ay dara jam faj ay ajom kon lego leg
nga waxu ba ca kanamu serigne ba sukku siyaré ko ah dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko bataay serigne touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ñoo xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mba doxul bo len woy ñu fekk la fa kon daraaje yi da paté waye doxon dem ba ci serigne ba dal waye legui telephone yi mo noko xagn legui da ngay wote rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doli ko ca barke yalla man na dogal nga doli ko ca tuyaba yalla man na dogal nga doli ci ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nedal فنسرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيرن توبا واخ نينا جانديكو وليو بو مات وليو سيرن بو مات سيرن جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اك مقامام دي فاج اي اديوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بت نون لا امي نك كونترير بي موي بت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beug ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi sax ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santoon defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol metalu jamb mom dal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoñu deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñ yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekk nga gumbal ma lutax doom adama koy posé yalla yalla niko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekk adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñew fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nekk nihmatun minallahi la cër bu nekk xewal la yalla mayu lako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolu moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا مالين بند مالين سوس مالين كريا من كرياتير بي مالين كريا بما لين كريا با نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغا كا باج نونو ما لين كو ديفال نك واي ني ما لين كو ديفال ني نيو تي نيوم نيوما تي سانت خليلا ما تشكرون khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol
waye khalilan ma taskurun sun borom neena ñu neew ci sante de ñu neew tantu xewlu beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram tantu xewlu beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mune way du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sases moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama wa tasawuf nak nenañ bo bëggé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo bëggé yalla may la léru xol ba nga man di yirlaul mahfuz del limiter sa xol sun borom neena in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasironi dagn ko firé nurul qalb nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop ni da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawatina julit ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yeufari makka fexel nañ ko guddi fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom bëd yi toké yi borom bëd yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiëm ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wolbati seeni beutaka tourné sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wa in yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absarihim lama sami'u shikra wa yaqulun innahu lamajnunun wa ayna ma huwa ila shikrun lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xaw tut rek nga dem yowmal xiyam xaw tut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yakule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yakule pour nga alku motax yonnati ali musallam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ
suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla do li ñëggal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi bëtt mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune aka ñoo ñëmi bëtt aka ñëmi bëtt ni tuugé way aka ñëmi bëtt fallu sisé rahimahullah mune aka ñëmi bëtt mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganté ci bëti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganté ci bëti goor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom kër ma borom kër bo am do jubok mom nga nan dañ ma sëriñ toof dama yori rabak fekk bëtt rek la bëtt bëtt al ayn bëtt rek la yent yalla yang xoba alihi salatu wassalam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon bëtt lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara tollu ci fukki domam wara voyager ñu bokk même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ñi ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé ci njabot gep duggal leen ci ben auto and ak ñoom di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwab al mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay dom de yeen samay dom rek bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu taqaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yang ko wax nak du ter ak lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yang ko ba mom lum len moytilo beut tamane yalla man namako it ken munu ko fank wama ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew li ñi bañ kay moy nga baña moytu dañu sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len té kat ñom boba ñom ñepp ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun génération bi suñu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay waaw dañuy am dañuy wasin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu photo ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana don bo demé borom alal la warana don bo demé president la warana don de waye am ko ko xol dan ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati lire yi wo ci bayu yowmal khiyam da nga lay ak sa dom bo muy tudde xolal Ummu Maryama alayha salam sayyidatuna Maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xam na ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo nako misal way ni samaytuha Maryama wa sahabika wa suryataha min ash-shaytani rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytani rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata
moy yaay maryama alayha salam xam ngeen ni maryama alayhi salam alayha salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañu defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kéro bi nga xamé ni akusina dañi sun borom wa inni samaituha maryama wa inni uhsa bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima akusina tudena ko maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga musul ko ci ayu beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolu shaytané ni doom adamay amé ño xam dañu amé tokay bit shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay bit ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxant mi doxantou bay rombu aw khur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak mart tek ca lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor walu bi waxu wuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew botim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu ne ko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan li ngalabe pour jaddlo len wallu bi ne ko ah mba man doma ci boole man mba ding ma mu ne ko yow dag ma jaral teug labi service yow buma la xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xélu iblis yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek Maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam akusena ko ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu démé hôpital di accoucher bu doomum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako limu amna dis bo xamni sayidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mba mu mun nako mba mu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko nga deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher ol yeka manam bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indi lol bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu takku li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xet mu joy motax yenen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne abi urayra moko netti muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamne lul shaytané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do nu ci mucci de lol la yenen sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhiri legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko soor ko bam ni joggu photo daldi estati partage kene ko nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ay ca
ay ja sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti alayhi salatu wasalam muni akthara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonentou bi alayhi salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ña faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp alayhi salatu wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob ña teud ci armel ya ca tiwawon yonentou sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob ña teud ci armel ya ca kawla yonentou sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonentou neena beuta leen fa yob muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonentou sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp mu na muni beutal leen fa yob ibn abbas neena yonentou sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith ba ni akthara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutal leen fa yob beut bu ay beutal leen fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek hein yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xissa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru original bi ñaka limité ab gisam taxna mu gis yusufa manatu la tudd ngaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko adaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéene gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ci jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal leen ni leen kima gis ñak tiyé sama gis ñak limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina leen ko wan dal leen di inviter café ngone biñu ñëwé mu jox leen ay paaka servir leen mburu ni acca dag leen te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jakk rek ñom ñepp kan ko ni mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ni mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wa
wala bok hasa lillahi ma hasa basaran in hasa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ lu ñuy def ñu ni sel ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonnabi sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te beggoko la tuumal ni sa bidi dami toke yonnabi neena bo xole bonu pinal ma sha Allah bo gise tay lula yim yonnabi neena bo xole bonu pinal ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lol la wolof njay mën ta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lol la ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu tagalako luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolou nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nañ ke tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reey fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ nga dag seen loxo ya kon yusufa bata ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bët bu la reuyul semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom bët bu la reuy rek semmal la bët baye wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reuyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beuta ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim binde asamanam si ba nopi ak soufam si mo mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye téréwul borom bëdi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom bëdi ño doon xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñeen balma jangalé rek la ñeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم عرج البصر كرتين ينخلب اليك البصر خاشعا وهو حسير من سورة الملك ما ترى في خلق الرحمن غايا غاي رغو جيرو لي يالا بيندي غير بكو ييمي غير بغ مو ياخوي يالا ني رغو جيرو لين خولي لين ولبتي سيني بت رغو جو لين باخام فرج البصر ولبتي سيبت خولي goor goos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si manam do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca repetel baxam repetel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla musal yalla nañ ci musal ngeen bal bëd mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisé ñi nga xamné dañuy jëm ci walu sihr ñu diko tudde njiba bëgg lek xaaliss nit ñi taxna sa bo ñëw loolu lañ lay jëk wax bu sa la japp ak tata la japp ak nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat yeruko yaronte sallallahu alaihi wasallam joxena solution yi amul jenn jangoro ju yalla indi lolu joxena solution yeruko daga bëgg mucc ci bëtt yaronte neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussel la ci daga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena
nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musli ci beut day musli ci beut da nga bëgg yalla musul la ci beut la yal señ touba wa kun mu'isan lana min sarisi hasadin mahsarifan min wasari al-ayn ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan ñaan jëru dem ci ben señ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xiyé da nga am yéré bu rafet bu ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limu ko waxal a'udhu bika limati llahi tammati min sharri ma khalaqa tuflikum dem wala nga ni bismillah lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alimun tuflikum dem wala nga ni wa kun mu'isan lana min sharri hasadin ma'sarifa min wasal ayni ala tuflikum dem diru dem ci serigne ke diru dañuy lek seenu xaliss dom diru ko de borom ba ci toke yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy war alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñuy war ci beut war ka di ci beut di rega jero ben way ñu garé fi auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut ngena ay way bip 4x4 borom taal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yéré diw ñaata yon nga sol ab yéré ñew ci miko ñu sacc yéré ba mba yéré ba lak mba nga yow ak mom hôpital beuta beuta de da ngay solo yéré rek romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko bala nga ko sol limuko de waaw yi bokay wax re jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ku beutu mom nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu genné auto bu mu xol mu accident mbedd mu mu xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib muna mun nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax muni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bidurri fi mansilihi hiya al-khabara wa yasjunul mi'yan aysu astahara bidurri fi mansilihi hiya al-khabara lol la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq mune xam nga nuñ lay defa nuñ la barikaté sa bir kër bul gennati fiñ wara jëkë tambalé ci sharia moy day def lepp lu mu xolati mu yaq bu fekkone sari ay até lu mu xolati mu yaq sari da koy faylo buñ neex ba gis ni nak mënatu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañati genn wayla lu mu yaqati mu fay ko lu mu yaqati rek nako fay mom beut bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali sallallahu alaihi wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafatuna rafat la fi sakli wala won manam bindam formam dafa rafet jëmmu ci bopam rafet forme bi dafa rafet jëmmu ji rafet mom sahl ibn anif bobu xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax bo de sangu
da ngay samp ñetti bant masalan dal di wut ab sor mu wër ko benn tiise laxas ko mu wër ko nga xam ni léegi li tàmbalee sa jumbox ba ci say tànk kenn du ko gis waaye li tàmbalee sa jumbox jëm kaw lépp lay feeñ dañ koy séen léegi nag saxlu moom dem di sangu ji bi muy sangu am benn waay bu ko romb xool ko gis rafetaay bi mu ne ëy waa jile

di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ne sax la day dee rek ñu tepp teppal ba yàlla ñu ne ah yonent yàlla baa ngi fi nañ daw dem ci moom wax ko ko ñu daal di yanu saxal indil ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam comme am na connexion diggam ak boromam nekke mu ni ko jàkkare xam ni kii toogee bëtu ko jàpp xam ni bëtu ko jàpp ñun waa ku ngeen ci foog ay bokkam ni ko ah am na ko ñu wax amir ibnu rabia ku ñu wax amir ibnu rabia amir ibnu rabia di romb na ko léegi muy sangu muy yëm ko ci taaram bi ak rafetaayam bi yonent ni wol leen ma amir alayhi salatu wasalam ñu daldi woyé amir bi amir ñëwé sallallahu alayhi wasallam ni ko amir galaxndikul amir galaxndiku mu ni ko selmun musulm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara dara dara dara mel ni dara musu ko jot kon nak ken wirenti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way da ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali ala moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaa mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mu way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beut yi am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede ñun kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëgg ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci dess li tax sharia tere ngay xol alal nit diko setantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamni xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter te xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju bax da ngay julli ba selmal xol ciolok gebbe nday gi ni mu rafeté te mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gi yalla ko salmet tek ci te xolala ko yobbe xolala ko yobbe da ngay bok nit nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam dum la defalul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yaq fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane atam bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jeuf dal di yaq kon xol mo lay jural añaan xol bobu mo lay jural añaan te seigne touba neena añaan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añaan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom.

0: lu ma teg sama loxo lu concret. Lu concret. Yalla musal sayidina Nuh alayhi salam musal ak njabotam ay talibin ñu andon ak muntu gem ko ndax alquran lool la wax kat miman ma'aka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamono tek cheikh muntaha jamono tek cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wu len tous yeen ñaar bokko ci miman ma'aka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla isa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla musa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla muhammad ñako gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération seigne touba ñako gëmon mucc nañ génération cheikh mouride mustapha mbake ñako gëmon mucc nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahim niass al qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo mucc dinañ mucc yowmal khiyam ko xamne nak topo seen ndigal bayiwo seen tere jote wulen dara ana bok rewmi do ngeen def waye jote wulen dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jote wul ak seigne touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man seigne touba jote wuñ dara waye bes bu ne nga gis waajo xamni iblisa nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo seigne touba bu ko nexé sax man na xeyni seigne touba bindu yalla katch kesse seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama temps yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bind na ci ñoo ñu xam dañuy tuddo wo iblis di sanni ay trak mom lañu melni docteur ibrahim salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur blanc ni ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ñortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ suruf nañ mi iblis sanni ci ay batam ba yalla diñu ko netti suruf nañ mi bi yefari di and ak muhammad di sujjo iblis leen sa ay bat bi lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ak ñi deggu wut yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax woman ma generation bu ni woman ma rek ñi top kam andal fu ko ko mucc rek ngeen mucc motax nak top kuñ yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc ah amna njariñ de même bu erreur amé bu mucc sax yow yalla dana la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neub te xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa bak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo nan ëlëk lutax nga mar yalla du tax sa yaakar yalla tax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaha kéro bima togué ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm té lolou ñima koy waxal bari wut dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mané lolou défi la bo xamni dama ko lancé pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku mësa dok tankup Cheikh Muntaha fu neexu di Yalla kay wax ko kérok bimu gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal kuko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax ba koy wax yalla taxon ba koy wax xamu non sax dina ko gis ba koy wax sax xamu dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci la ko yalla defale tawfiq ji moy musal ñim andal bu ñu randoto tuti ñu demat ci benen yonent bu ñi wax sayidina musa alayhi salatu wassalam musa jambu luq njur lewon musa genn walu alquran musa day daggan sante yalla rek wala waxante ak yalla rek fekke man nagn ko waxe non musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep musa ci gëna luq njur yonent yep musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale waajo xamni da bandi denc ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko kattal ko xamni amna 40 ans du seukat ndax febar 40 ans du seukat ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'auna ni ko doko fi sansé mu ni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul sa jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko leete ku weddi laajal Musa wala nga laaj Cheikh Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank xalo li yarkan li abwab salatini ta us jawais tukhni kul ma'ini señ touba ni muk ndax buma ñëwé damay sans système bi té buma ci jëlé fonction da lañ ni may mus nga ci waaw li wala di wax naan bañ mbëtt tay naan ñex sa ngi koy bo bañé mbëtt bayiwale fa ñex ma rek nak motax Musa must nang muk lal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko lal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Musa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Musa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu dal di dégg ci wu melni ay julit ñu gëm Musa dal di commencer di recherche ba xam kër yi gëm Musa yépp alayhi salam buntu kër bu nekk ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Musa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sacrifice manam nañ leen tecc fi barab bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sacrifice leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wëlbe ci croix yi croix bu nek rek mu wul beuti ko ci keur ko and ak firawna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay niti firawna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xam ni ñoo and ak firawna bi asman sété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp niti firawna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran bi misal falama tara aljam'ani khala ashabu musa inna lam mudrikun khala kala inma rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni fir'auna yewuna ñu xibar ko niko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wolañ bok musa ci gayam daw nañ ci guddii mu ne acci nañ leen dabbi dal di jité armée bi mom ci bofu legi soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom fir'auna ñu dakk musa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamni fek na geej gi ñi nga xamni ñoy talibey musa yi ni musa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone fir'auna ci gayam da nañu jot inna la mudrikun yi nga sayidina musa yaqin bimu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini mangi and ak yalla ta dana mo won fuma jaar mangi and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution te nga ci sa kanam inna ma rabbi sayadini bamne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa solution dadi am ni balde
1: wa
0: neena ma xamanteni sun borom neena ko yow musa alayhi salatu wassalam ko wahyu liko musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fek musa nga and ak fukki fami ak ñar fami bu nek jël mel mbedd mi dal di genn sun borom ni wa anjayna musa wa man ma'ahu gis nga delsina de wa man ma'ahu delsina de wa anjay ñen balma wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'ina ñun yalla ñu dal di musal musa ak kep ko andal ak mom ku bokalon programme rek musalna musalale ñu bok ak musa programme waman maahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman maahu ajmaina legi bi ñoo ñu mucce nak mune suma akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme référence Seigne Touba ci ñi gëna jégé ci waram xam nga waye mom do nga wax ko dé yenenou sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé alayhi salatu wassalam nga rand wa tuti Musa mom xéssa bu gudd la waye mom na ci yëm fofu di mako waxé won bu fekkone yenenou dañ luq ñuur dal Musa yenenou bu luq ñuur la bu ñu délo ci benen yenenou bu ñi wax Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam Isa alayhi salam yenenou Yalla momit Yalla yoni ko mu traverse ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say buñ wax buxtu nasar waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti bërepp yi gëna graw ci nit xam nit ko di ngi ko traverser ñetti bërepp yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti bërepp yi bërepp bu jëk ba moy nit buy gëna adina mi gëna adina traversement bu danse la mu ni yalla nak ma ar bama dik ak jamm ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu génn adina dama adama ñaari ñaari bëreb yi ko séq bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy déllu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gëna critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit buy dik adina bakkanam ci xottu gerte buy dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom mussel ko ci ñaari situation yu danger yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi na moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel bo mo mussel sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis ba may yoni ñene ñi ni bis ba may dekkal bisu dekk yi batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bimu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan bu don yalla du ñaan ma ngi wax ibrahima salih docteur ibrahima salih mom ni ko na dem ci ñaani seigne touba yi rek ni muy ñaané kon dina xam ni seigne touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko degge ci benn seytane rek benn seytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lol rek ñepp jël ko rek lol do nga la degge nonu seigne touba netti ko nak nonu seigne touba ko netti grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu seigne touba nga dajel rek nonu seigne touba nga dajel motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wul duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako waaw ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yubba allah rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen wan deug gu wex du tax ñu nang ko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu don yalla du soxla li salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar len ma weddi tuma jigen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du domi yalla ñu ni ko kan la mun salika isa ibn maryam qawlul haqq allasi fi yamturun ki wax li xam ngeen ni man jurumako de domi maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek mun da ngeen xamni isa du domi yalla domi maryama mi la yi na ngi werante ci nan isa doomi yalla mu ne xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna na te deug yalla uma soxna uma soxna isa mom ali salatu salam buñ ko yollu ngare bu bako ray neñu bisuf tam xarit ci lako yalla musul bisuf tam xarit ci lako yalla musul buñ ko yollu ngare ba war ko ray ci la ko yalla mussal ni baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñu duggu sé mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam biko yalla soppé bam niro ak isa mu bëgg genn informé ñi ne len man fekkuma fi isa ci mom mo jëlone avance ni nañ ko fay mu ray isa alayhi salam ni mo waxon legui ni yene nit la borom tay fanan legui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam nirok isa mu genn bëgg informé ni man kat fekkuma fi isa ñu ni ko yaay isa dag no bëgg nax rek dal di koy far ray mom dal di koy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daj fekk na boba du isa mota alquran misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi lahum reyu len isa salabu len ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nuro isa rek ngeen defeli isa la way du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci ñent yalla isa xamna bu ko defé dimanche bi di ñew ñu égal rek nga defena tambalé ci yunus jëm souf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ñu far yeggalé ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñoo ñepp ci bisu tam xarit leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverse ci ay khat khat yep yalla jexal ko ci bisu tam xarit di wero muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la nak sax nak lu nek la correspondé bi mu correspondé dunduk yonante yalla hima salam yep seen histoire correspondé ak bisu tam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bok dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati alayhi salam seen mbir ci mbirum tam xarit kasa ci bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis dëgg wax ko dawañu dara par parlo amul ñariñ mi liñ tudde tahassub du jur résultat motax amul résultat par parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye par parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nñ ci yalla mussel yalla nñ ci yalla mussel inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko defé seigne moudou xamna di ngeen may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé ah su ko defé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi bi fi wessu yépp xayna bu ñu yalla defalé tawfiq ba ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxe cheikh mohamed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yënguna julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat nak talibé seigne touba ñom yalla xamnako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeum si di mustafa mbay sa moy ngal xol julit ñooñu moy ngal xol talibé seigne touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga seigne touba rek yeengal seen xol du keneen yalla xamnako ku ko yaakar joom nga no ngi delu yeesala sunu cant ci al khalifatul al li taifatul murid ya cheikh muntaqa waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci nima ko waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam lolu awma fayam xam nga duma wax ni mukk cheikh mamadou fadal momako fayé munuma wax lolu waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defena ni dengel ma wax ba tay ni ginnaw seigne touba gannaaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mamadou fadal mbake la ci jëk rasoul ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba mi makoy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñatt wara dalé alquran ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mamadou fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tamasi wu nek dama ko ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakaru ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko don wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba suska present sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mamadou fadal adiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won wacce sax alquran boba saxal na ko rek bis bu ne témeri ikhlas témeri ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi man nañ ko gisee ngirtal waye yalla mi nga xamni dara umpu ko sédé na ni limay wax wallahi wa rabbul ka'ba ni la amé wallahi ma tattisli yalla namako yalla fayal mom cheikh mamadou fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé ak cheikh abou mu taxaway bi la kharwa mom cheikh abou daf may jëw fuma nekk day wax ni mustapha may baye may ndey da koy wax ay nit ñu ñew di mako netti yalla xamnako mustapha may baye may ndey yalla nako fi yalla yagal yalla ko fi yalla yagal te kat difu ko ci par par lo de da wax raison yi ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom dako wax duma ko wax fi waye genné na ni sal bi yep wax ko ñep di dégg ñi fa néwon da wax raison yi tax mu def ko di par par lo de kon ñing koy wax jazakallahu khair jisaay jataayam bi yalla na yag kéro bi muy tok khalifa bisu gam la limi wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet defena 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 la bobu ma nga feulé ci rayba dara jang feulé ci rayba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur cheikh mahmoudou fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may seigne fallu ko baña ko nangu nak may seigne fallu comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fek sust rek muy soga gën xam nga amna ben ndigal lu ko cheikh mahmoudou fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxe batay musuko ba ben dog la ci alquran bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alquran ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alquran ñewu ci kenn yalla xamnako xawma ko ko gëna man alquran ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mamadou fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk gu kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de maangi ni jëm Louga ca gambu ga waye big dama gën mi nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallu gi naan may Seigne Fallu ko bañe ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wëru rajab wa mom ci bom sax mu tegal ma ci nima may tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallu goge fofé ca gambu ga kérok loolu la ma ci tégal ni man mit maangi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter Alhaji Bara bim nekul khalifa wer yoy ñu ci tag rek yeen mako gëna xam ci la nek khalifa cheikh mudul fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi makoy netti lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko leral pour wax pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak cheikh abou lu yag la yal nako yalla sam yal nako yalla ar yal ni yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xani mom lako sama wajur dogalon sufsa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara dara dara lum am doynako lum am doynako cheikh mudou mbey cham kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créé parti bi daire bobu ñing ko créé tek ko ci kaw ben min ala safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bamel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu muné ko gis nga parti bobu muna muné ko ñiko créé muna muné li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday nonok dom nonok bay jëkër nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne Allah safa jurufin hari sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defé ñom ñepp lay boole duggal ci kamb mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci bir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci bir daire bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci bir association bi mun ko bisa ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisi sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi ñi mujj ñom ñepp sun borom tekkeni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi al-qawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy baye rek ni yego golo bu yegge ba defeni yegna rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daire bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al-qawma zalimin ku ko defé do réussir disperser ni rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi ko defi do réussir wallahu la yahdi al-qawma zalimin ko ko defi do réussir bokk auditeur radio khassid online ay al-quran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daire yi ak parti yi c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créé ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créé ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd woné ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko
mu nono yonte yalla muhammad parce que ay kota ma ñu wacc mu daldi dal ci kawam kompaloko kompaloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alaihi wasallam mu dem koaliser ak ñom bimu koaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam ay partisan wu yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam mi di len tuddé al munafiqun al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni légui ñom ñokay sen ñokay sen li yonnentou yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci biir parti bi té koaliser ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informé Amir su ko defé Amir ni len ah attention dé wax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam attention dé sa dossier yépp nga ma téyé mom Amir sa dossier yépp nga ma téyé li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yépp nga ak man Abu Amir ñan ñoo informé Abu Amir bañ bam bam xam dossier yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koaliser ak ñaar ñooñu moy al mushrikun wal munafiqun ñom la koaliser dal ni len légi pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben ñung koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congré yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono ci seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al mushrikuna defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xani fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamni fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bire bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jamburu bal toj alali jamburu bal tal alali jamburu yalla la ko jëk wax mom dala koy rappeler dongu mu jaral lem sa sajada bañ fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi da na ñew ci en da na ci ñew ci kanam tuti resultat bi lu ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en
Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar seen permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu coaliser jël ci membre yonnate sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ndëgg ci rox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem wa bul dem bi yalla netti le yonnate bi sallallahu alayhi wasallam exhaustif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netti le yonnate sallallahu alayhi wasallam exhaustif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yonnate bi sallallahu alayhi wasallam yonnate bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñu toj ay juma fi ci mbeddi touba yi am ñu bëgg commencé khutba nan waw neegu yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxé la gaay soga dal masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji do xam ngeen waji wax poutine poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def dako dissoudre yemul ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogël ci poutine nga dem fi ci Erdogan Erdogan do xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamné amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamné dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna am muni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa formé ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre ya mais école yi créé won sax da leena dissoudrealé yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak ñu rok suñu jamono bi ngen bal ak ndiro ak sun jamono bi ak ndiro ak sun jamono bi ngen bal mo waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokku ma ak yow fu ñu fété ay waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique
nga xamni boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki té ñëmé woko xass nga daldi wut ben way feulé niko xassal mako té yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam képpale gën adina ak al-akhirah nga né xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok déli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xamni fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxon ni wa abudullah wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bis al qurba wal yatama wal masakin wal jaris al qurba wa jar al junub wa sa'ib al janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratul nisa aymanukum ma nga suratul nisa wa ma malakat aymanukum ma nga suratul nisa yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bagn ma wutal nawle len la len sante seen ñaari wajur seen ñaari wajur adina bu ko yagale ba ngeen en len wayou parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indi sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa misil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tan lo ko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delu ci suñu xel bo demé ci aya ba lum ta tek bimu ne wal yatama wal masakin xam nga lum ta tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkendo mo xamni da ngay na bok dekk ba nopi bok deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci suuf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam deg na am nañu wessu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyé pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jaris al qurba sa mbokum dekkendo bu nupi ngeen bokku deret de wa yang koy jaay ci suuf wal jaril junub dekkendo wax ni bokku len dara ci deret xana lul adam ak awa waye yene dekk akki dekkendo nga amel ko waron ko protéger yow mi ko warona protéger legi yow ya koy jaay yow mi ko warona protéger yow legi ya koy jaay wal jaril junub dekkendo bi ya ko warna protéger légui yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dekk automatiquement def ci numéro téléphone automatiquement nga woko niko mang moma dekk ah baxna wal jaril junib wa sa'ibil janbi sa compagnon ki nga andal di voyager
yalla boole leen ngeen bokk auto bu ngeen dugg di wayase nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga daldi wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ñoo bokk auto wa saibu bil janbi non ak alquran waxe wa dhaib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daaira jar nako ndax li ab daaira jar nako daaira bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako waye bok gi yalla la ko tanal dekk ndo gi yalla la ko tanal lilep luko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullah alazim yonnati bi ali sallatu salam neena liñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jeufum ju bax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonnata ali sallatu wasalam wa yakum al asad fa inal asad yahkul athanat kama tahkul nar al atab mang len di moy ci ndikul wax en mang len di moy ci ndikul wax en nit ki ba dooto xol lu baxam en nit ki ba dooto ko yene lu bax en nit ki ba dooto muni mang len koy moy ci ndikul wax muy ndax bagn nit ak añane nit muna mo ne gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jef ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bagn nit te tego ko fen lu ko waral tahasu par parlo rek en gis ko xamni mamuru daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yonent bi ali salatu wassalam neena rik way wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante mune ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak alakhirah day tax nga bayyi nit adina ak alakhirah mune bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mune xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid bi doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jamm dox suñu digënté kuno ibadan lillahi ikhwana loolu la yonent wax ali salatu wassalam lolu lay ñentu wax waye diiw banako adina ak alakhirah ñi la lutax muni parce que maam mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader
ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamalo ko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar tijani atiwani ila akhiri ila akhiri ñep sosal nañ len ñep sosal nañ len xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo munta wax ci seigne muntaha mbake lu rafet seigne muntaha mbake bo ci munta wax lu rafet mina mi tejeul sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci seigne muntaha waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar tijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la de la yalla santone wa yalla mom li la santone wa qulu lin nas husna wa qulu lin nas husna waxal ci cheikh maye ñess lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moy tindiko ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gi yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona muy yare kat yi arifuna billahi ñom dañoo xam ni jamono di soppi ko waxna ko bataayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformerou ngelaw li diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joge fek lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon lepp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes
comme ni tay tay gu bes di amé tay tay gu bes xolal xolal ma rek seigne modou mbay jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manu waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi tay tay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga tay tay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes tay tay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te du am trace tay tay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek dina xolal sun rewmi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tournée international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote tournée international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku leen ko wax di leen di nax man Moustapha Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi ku leen ko wax di leen di nax magi Sénégal li leen yalla jaral gisuguma ku ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yonntu yalla Muhammad ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi Sénégal li leen yalla jaral ginaaw yonntu be ki sahabaam gisuma ku leen ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di leen ping pong té ni jammalé jur ci réew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may wax tane moy crise asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama crise total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xar ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabax ak Tiwaawuni daan waxé te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba neenañ suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri ata nasira muslimina khasiina loolu Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté muni kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënte non la ko Cheikh Abdou Assi Dabaxi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Seigne Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënte ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañoo bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqfa ci ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daïra yu toll ni ma nek sen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul ko ko
waye yow tamit bu peuple bi demé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccio bila tanasuhi señ touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alquran ñu ko jëk téré alquran néna sa bu ngeen xëccio échec waaw xëccio mom ñaar rek wala dañ nekk buñ xëccio ñaar buñ xëccio buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jé da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccio ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka jé day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall señ touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi ba len wérante bi ci plateau yi xassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi señ touba ni na ba len ko wala takhasumi señ touba ni na ba len ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yaq bané rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi té lolou yegu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkalé ko ay corpañ tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi señ touba néna balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu emission bi jeexé muna mu ne ko ni jox loxo moromam te dugg ci auto ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi señ touba ne ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon legi lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante bako xewle ka ci def do fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tib tank mana amna ño xamni ken du lal sen tank de amna ño xamni day ko tib sen tank doto tib de seigne touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal ko legi ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañu far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow yaak état da ngayena complo deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nu pri ko def cheikhoun bamba neena wa man yusharikuhum huna fi istihim yakunu sharikuhum qadan fi sulihim kep ko xamni yaangi complo ak état est ce xam nañ lan moy complo ak état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak aw jongalom dana la fa duma yow munite kat toroxta ngay seen bis pench ba yaak ñoma koy bok yow mi kompolom ñom kon nak fajtani bu khulta ta haula ma ngi len di moytu ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni ma ngi len di moytu ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko teli te fo kabare mu kabar fo woré mu wor fa
ginnaw yalla parce que ya ko jox moyens yi hôpital bu baax moma ya ko jox moyens yi de hôpital bu baax moma ci moyens yi la ko defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta tahaula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom ni ci leug la jëral mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom ken teri wuko lolou la seigne touba wax lolou la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom ken teri wuko lakin mudaratuhum khatnu dibat kama bi nas fi al hadith khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bo amone moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ñoo leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di défaral juma yi ngeen di julé muna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alayhi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la dé mune waye maslak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba maslak état bi may wax kenn képp ko man borom xam xam bu xam xamam mat té manu walam taliq ila li'alimin kamil khat kana sa'adalatin la yamil neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xamam mat na bu nupi mo manu té du jeng koku képp mo mëna maslak état yu mel ni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xamam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeunul nga mandu ca ndax yonentou ma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq degeunul yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay koneri yo xamni bu ko état bëgge def akay serigne bi doon maslaha ak mom sañna teye loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax de te man lay teye loxom hadis bobu yaron ta sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati khaliq gis ngeen serigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire hadith yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo bok auditeur yi waxtaan yu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtaan jikuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko fi wati lahi taala ñun suñu yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko yalla mi ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministère kenn ku nek mu am ministre bu ñu tuddé Cheikh Ahmadul Bamba man koku la faral waye farfar lo wu ma nak waye mom la faral
bu fekkon ni ku ñuy sànnil carte la sànnil naa ko saw carte te dootuma ko sànnil keneen, yàlla xam na ko. Kon man sama yoon ci parparloo, waaye dëgg wax ko ngir yàlla, la ma ca xalaat kenn mënuma koo teewax. Yàlla bindagul jaam boobu, ku ma teewax li ma xalaat man, li ma jàngi woon, la ma déggee ci la ma jàngi woon, ah déedéet kenn mënuma koo teewax insha allahu taala. Ak boor bu mën a féeti nag, ak boor bu mën a féeti nag, danaa ko wax ngir yàlla liwa ci laay taxala, liwa ci laay taxala. Yéene naa ñëpp jàmm, yéene naa ñëpp tiraanga. Lu waay am bu ma yàlla ni woon ndax ma yokk ko ci sa kàddu wala ci sa barke, ma ne bismillah yokkal bu baax yaa rabbi, ndax du wàññi dara ci li ma war a am man. Suñ borom seede na ko, du wàññi dara ci li ma war a am. Nit ñi kenn mun leen a teewee wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen. Ndax Abu Amir mi may waxtaane loolu la bëggoon a installé ci kaw suuf, mooy saw déggin man dong moo walaabal. Ku ëndut ak man sama adversaire nga wala saab noon nga, ñaar yi laa la jàppe, adversaire mbaam noon, ku ëndut ak man rek. Loolu nag du addina. Yontu yàlla Muhammad la yàlla yónni, moo gën ci li yàlla bind. Ñi ëndut ak moom daf leen a bàyyeeg seen sago. Xoolal li ma wax léegi ci Poutine ak li ma wax léegi ci Erdogan. Boo gisee école yi nekk ci addina bi, Erdogan yi nañ ko tëj. Loolu sharia day wax ni, sharia day wax ni ba l'islam di l'islam, bu fekkente ni noo ni l'islam yi dañoo dëkk ak yéen wër leen, benn dañuy ñëw nekk ci seen suufu ron di dund ak yéen, ngeen xam ci lu ñu ne di leen contrôler bala ñu leen a bett, ngeen di leen contrôler. Way laa bu fekkente ni mënu leen leen a contrôler, nanguwuñ ngeen contrôler leen, ñu di leen fay lempo, na ngeen leen exiler. Lii l'islam la, parce que koo xam ne sax noonu la te xamoo ci lu muy xëy, xamoo ci lu muy gon, kooku mën na laa tromper. Il faut da nga koy contrôler, mënoo koo contrôler, mu ne exiler ko na la abal. Ñun ñëpp ko jàng ci fiqhul islamiya, ñun ñëpp ko jàng ci alfiqhul islamiya. Donc man li may wax ni l'islam la, ma di ko comparer ak dundu addina gi ak fi ñu toll ci jamono. Ngeen baal ma ko rek, yéen waram xam-xam yi ngeen baal ma ko. Xam naa di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni muy firee ay alquran yeeg déggin yuñ ci am ak nangam, waaye ngeen baal ma ko. Kon sëñ Modou ñuy wax suñ borom ni ko alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: waxal ma neel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ñir bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamne mu niko xana nitu gine ni nga xamne dama leena bind ngir ñu jamu uma khalaqtul jinna wal insa ila liyabudun waxal ma leen ñom ñaar ni leen moy nitu gine buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran bu bañi dé buñ ko mën mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu ñi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enrasé nga appliquer ko la la arrange ni nga asaf ko moy nga dindiko da ngay set la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu jappé alcorane te fek alcorane demul non alcorane deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñi dajé ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jëma woté ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep yep ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal alquran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal doom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp doom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi doom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako doom adama ci alquran waya fa aba faaba aksaru nnas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom ni waye nak ñun ñitt li upp ci ñom dañu lank ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu deglu mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé khalaayen surona ila al ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téréen neena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ni man bu yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mu nangu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek fele lol nak wurtu deme nonu ñu wara deme moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na mi ñu ci kaw suuf jaare nako ci ñettu jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñetti xéeti waccin yu jëk woon moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xawa ki tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bimu joge baytul hissa dal di ñu ci demuk muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñetti xéetu waccun yoyu la alquran wacc alquran bimu doga wacc yonent bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bu jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu wa qur'anahu dedet bul defati rek lu jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sa dëmm bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sa dëmm bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawante di profiter ngir mokal ko luko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferna iji bo gisé biñu jangal donga bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale donga bi nasi dal di jëm bakara luko waral moy bi muy doga tambali di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokam mukk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank muy gën di yek
1: ما نخلي

0: alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak ngay gëndi wi di gëndi wi ba bamuy ag ci sar yu guddii di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu waye comme neexon tay boy jangale nga tambale baqara jëm nasi li nga xamni bo don jang kamil bi baqara ngay tambale jëm nasi waye lu ko wal pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambale ci sar yu gatt yi legi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak legi nga bëkkoy sefando juroomi isi ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci buñu nafila di bo daga tagando par juroom ben isi par fukki isi par ñent isi par ñett isi ila akhiri ila akhiri xalé bi mom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi da koy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom niko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay mbir mu disna waye wacci wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deug bu jibril bu jangé bu nuppé na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnau fatabih qur'anahu bu jibril jangate ba nopi rek legi yeen nga répété motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé wahyu bi nim daan dik ci yow mune ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xolal biñ nan dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gi wax gogum daan war geleem gi day gaaw gis wala lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu da bo minagul disayu waccu alquran ba buñ ko miné nga xamni légui buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyidina aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disayu alquran motax buñ ko laaj ni ko yalla yëni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama ma gis ko ni muy wax may dégg bu noppé ma dal di wax limu waxon benen bi ci dess nak day ñu rek melni benn jëlëli buñu tollale sama nopp diko fëgg ñu def kalang nga xamni bu doon nitu kessa day ñu mu ne bu nekk ca rek ma dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñu rek boone ba muni ba boni si muni si masalan wala ngani alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal kitab dedet dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo ne mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti del ko waxat jaarata ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñu nekk njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy ku jang tubab mom ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dañi la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran ni jité lu fa mën di xew nako jité ni ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ni jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé ñu mako waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu boy ci hisa moy asman fi ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ni ngeen di wax diko ngawte mina ngeen nan laysa min kalamila ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yonti yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mun nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin ñun yalla no wacce alquran jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mu ne lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waral leen ci mu waye nak wayfal nako ndax bi lisanin harbiyyin mubin dama ko wacc ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacc ci langue wowo de alquran langue arab waye xam ngeen ni alquran mom du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnati wanas ñu ci biir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis yenn araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sat am bi nga xamni ni nekkul ay araf yoy lamb di ko daj non la nekk ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom rabbi ci wa jalla buñ ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasu la mi ngay wacc sa nuwa ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana loko wax dang ko nan bar ndax wacc nga sa nuwa ba tolo ak nuwa xarmi nako nonu bu dé fasu boko nek kay du ñew dang ko nan kor muso ga ñew sun boromat xam na ni nuwa bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko dégg mu dal di wacc ba tolo ak nuwa bo xamni bu ko wax ak ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muko alquran momu nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bilasi uwa ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni sun julit wëru ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basin ni mara donte jango basin ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julli nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat watara la ci alquran sun borom ni way innahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafa tusulun bu fekkonte nak yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yakum mum yow sa xet mu cell yam fa kon do am gravité waye gravité bi moy bimu ko ne yaako mom yaak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yaak saw xet boba la masuliyé duggu boba la responsabilité duggu yow mu nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam ginaaw ne nga bulin nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën gën bi def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena da ngeen di jang alquranul karim mi alquran yawm alqiyam sun borom da koy soppi jëm mu ñaadam da fa sun borom ñu sun borom mu ñu labbayk mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bënd timma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahli alquran ahlu llahi khasatuhu ahlu alquran ahlu llahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam néna yalla juru ken juru ko min waye bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami néna fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlul quran moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi sitti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda kama yashadda al adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jala wa ha fa khalat tilawatul quran wa dhikrul maut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni man len di deng de dom adama bu mu judde dafa judde wala fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu judde wala xam yalla ni ñewé ci adina bi diko tassal ni am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu mu mujj xol bi tim ba dand ba fatte yalla niko bindon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mu ne xol bobu dand ba tim ba melni wagn bu xumaat mu ne waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xacce ko xam ngeen am xacce de moy likoy ñawal mu ne buñ jëlé xacce momu yalla jox nañu ñaari xacce yo xamni buñ ci dé xacce xol neena xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla mu ne ko ñaari xacce yo yalla mu moy alquran ak fatlikou de dama adama bi bu fekke ni de du juk ci xolam ngeen balma bu fekke ni de du juk ci xelam muk muk muk dama na bu nek mu fatlikou de lolu dana yeesalat xolam yeesal ngimum yeesal wolu bopam nan ay way diw di ndey abit la mom day yendo wor di fanane nafil la sallallahu alaihi wasallam ni waaw mom mun defak de ndax danay fatlikou de na mom nak mom xelam du dem ci de mu na accam koku du waja accam koku du waja ni na du tak sadd Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ko nak koku du waja deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alaihi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de wala moy xecc xol alquran mom bo gisee yonentou bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci société bi moy ñi jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci société bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith neena al ma'iru bil quran min amuni ma'a shakharatil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectuel alquran neena sa bu voyager ñikoy accompagner moy malaika yi ñikoy accompagner moy malaika yi al ma'iru bil quran ma'a safaratil kiramil barara al quran waxnako sun borom neena ci al quran bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaika yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectuel al quran sa bu voyager neena malaika yi ñokay accompagner yalla téré lako xétam bi ni al quranul karim mu nek seen benn dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di al quran mo ñukoy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste ndax xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ñi nga xamni non lañ koy traduire ñam ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang wal droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialiser ci bir spécialiser biñ ci spécialiste ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhir ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo firi tereb yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamush shuuti imamul mahalli mom mo firi won tere suuf bi nga xamanteni li firi na tere suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imam shuuti ñewé dal di firi tere kaw bi dundale ko ak tere suuf bobu nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba legi kenn munuko décortiquer ba legi kenn munuko décortiquer ba legi kenn munuko décortiquer ni dañ ci wax rek fasenu xam tall jeexna am ci nak ay yenn wali ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ñoy jang alquran daf ci am ñoo xamni dañ leen tuddé ay wali nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoom ñoo xamni am na luñu tuddé al-uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu a'lam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo démé ci constitutionnalisme nga xamni ñoy ñoo jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te bëgg genn la deug genn la de naka ñu mu fasiro ni ñu buñu accé ci alquran ñu ñep ku ci ne buñu accé ci araf yi ñu luñu tuddé al-uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati'u sura buñu ci mëna doon buñu ci accé Allahu a'lam bi muradihi lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jublu al-uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allahu a'lam bi muradihi rek genn ci mo am ci walu ñoo xamni kiñ ci gëna jëgë moy Seigne Touba ñom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguer yalla ci bopam moma décortiguer alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguer muni daf nima alif gi daf nima awrastuka alkitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow seigne touba donu lo nala ko awrastuka alkitaba neena lam gi muni ma laqantuka alkitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril mu sakako yow seigne touba nak man yalla mala sa tere bi laqantuka alkitaba mala sa alquran neena mom gi muni ma alquran day muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni kitay yow seigne touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok mu malaktuka alkitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguer firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci jublu yow seigne touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu seigne touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batn batnun ila sab'ati atni alquran arafu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir damay juroom ñaari bir damay juroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaarel bi am ñu xamni xamuñu ta dara bode mi ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla jublu ni ci yasin ñu yarante bi la ci jublu lenn ci mu fasiro ni waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci sun borom jublu rabbi sitiwa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettres yoyu le mu am ci lettres yo xamni xamisu ko non ci lettre yo xamni yalla décortiquer wugo da ko baye non rek mu fasironi buñ ci accès ni Allahu a'lam bi muradihi Allahu a'lam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del nepp nak ñu proposer ñuko ni force da ngeen koy dund force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom alquran niko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci djub amul defena amul yakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala seddel jamni ci juromi tombe wala jurom ben mune juroom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution bi ñi tuddi alquran ku ko gëm gëm nga yalla juroom ben tombe wala juroom ben article ñi ñu xanaan article 7 article 8 article 9 constitution bi ñu alquran sun borom neena juroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ni man na la orienté ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarxis huddan lil mutaqin kon ben ngok huddan lil mutaqin al mutaquna dong la alquran mana orienté ba ni len yalla mi ñeen di sétani ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kunta moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn mo yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne dede ci amna giso boko dede ci way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey nga ni ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarine waxtu tisbar jot mina mu ne tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot muna mu ne fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettal article ñentel article moy ñu ma rasakhna am ñu fiqul lila yalla wërsegal limuy toti toti toti bo gisé sa maramum jamm lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla ñu ma rasakhna am ñu fiqul ñu ma rasakhna am ñu fiqul ñu am ñu ñu bari salaire bi ngay fayé ko par wër ñu na muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ci su daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasul nam bin fiqul waxon na ci waxtani wess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu japon barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamnu ñu toll ngay recevoir ay caisse daayira ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul benn tole bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi señ diw ñom duñ yalwani daara yi señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions millions millions ci état ta bo demena fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cepp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñun ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñoñu nga bëgg comparer ñooñu mu for force na khadim gi da ngay melni daari suñu jiw wala fi ma rasakhna ñun fiqul lolu moy ñentelu article bi juroomelu article bi moy wala sina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad talen dedet juroom na gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa ansalna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bis penc mom dañu lo guddu guddu fan acca dundal ñet juni at munu bi tay bis penc dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga dem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meuna def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm muni waxuma la gëm sax de waye ñoni ñoni ci ngib ulaika ala hubban min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ngib deug deug deug ñu gëm article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoni ñoy nek ci deug deug ak ngib te ñoni dong ñon nara tax ëllëg yamul xiyam ulaika hum muflihun ulaika hum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ñi mas'ulé buñ am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assimé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu wa alquran seen tamt lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ñu ni leen abshiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in ñu sallallahu alayhi wasallam neena yeen sama xéet yi namu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax muna amune ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala ami ñaari buum ñaari wet muni genn wet gi muni fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek min ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu ci res ma nga ak yalla amul amul amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund dund bu prop boko mënul perte nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek de deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek da nga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khayru wa abqa hakay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag yag dañ fi jogé amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer dé parce que bokku ñu mu ni beulé mo gën bi nga né bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h bi maté 5h bi maté marché bu nga defa naam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nek sa tiranga nga tabax say r plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama muni monde balit non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay r plus 4 Senegal bu fekke ni yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 4 bo dawal r Senegal muy nak monde balit non la bu fekke ni yetto yoxaso bo deme dafa fek dara bo yetto yoxaso neena monde bo bo deme dafa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yaxas bo demé fekk fa dara bo demé fekk fa dara sun baram nak néna suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam ñinga xamni ñoma soob ma soob leen ma fa alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral len sen bakkan jaral len sen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam yo xamni dama leena def ni nek gardien de la constitution alquran karim ni président nekke gardien de la constitution au Sénégal ni amna sama jam ñoo xamne man yalla ñom la def ni gardien de la constitution al qur'an al karim suma arsalna al kitaba lasina astafayna min ibadina min ibadina min ibadina walla sun borom wax ñoo moy ñi nga xamne bo laale al qur'an jot leen seen bakkan bi duko fekk seen alal duko fekk dawatena ko tal ni seigne touba nga xamne yalla ko ni sa baram ni ko mayna la al qur'an al karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara al qur'an thumma ra'a anna ahadan utiya afdal mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox al qur'an kep ku yalla jox al qur'an al karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ar plus 5am ar plus 10am neena nga ni dies niko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonenti bi neena kep ku def lolou mala woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alcorane mu nuppi ngawon ni ko di xol kenen defé ni koka la yalla jox mo gem li nga yore neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reuyel alcorane ak reufa sun borom ak reufa sun borom yow nga yor alcorane bu nepp won ni ko di ñe kenen won ni ko di ñe kenen ni ko yenn ci serigne daara yi defé yor alcorane bu nuppi di yappar yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko alali adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dunu rek waxna ko burki dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu ko ni sañ na ko wutuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñ rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal am nañ xol mudd rek nañ xol mudd rek li ma meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé do to fi gis gone ko mokal alquran mom man meuna ko wat gone ko wat alquran doto ko gis doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay suñu Moustapha Sall Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg moderniser dara ah suñu xel du am lu ñuy wéranté dañu ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné na diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigne Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne daara yi su boba dañu ñu ñëng liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhiru amut fexé la dund xaliss bo jekko satch ko bu fekke ni xam nga ni boko satché ken dula japp non li ko ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek non moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alcorane mom xaya bi mu lay jangal moy ah la wërlé ñaat dërëmi jambour boko lekké té nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé waaw kay mata alquran ñent bi ñu dëram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran néna du yonent du malaka xolal yonent ak malaka ñu gëna jëgé yalla néni li ñuy mëna manaram alquran leen baqara mun ma min safiin afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khayrihi mun gisuma lu gëna manaram jam bi sowé ko ëlëk yowmal khiyam du malaka du yonent du waliw ko mu ci ñooñu rek alquran la daqara mu ëlëk yowmal khiyam waaw nak alquran wax yalla te ñeneen ñi dess jami yalla lañ alquran wax yalla malaka jaamu yalla yonent jaamu yalla waliw jaamu yalla alquran wax yalla motax mu daqaram mu yonent daqaram mu malaka daqaram mu waliw mom alquran ndel waxati benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yep yep yep jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu musna gënt gis yalla ci gënt ñun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ay mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam maana yi xam lim wax mu ko dedet même bo xamul maana yi sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang matir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax wa wax du tan ni yalla minu bindu mur wax nako ba nopi nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal asal du masab du masab asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atul qur'an an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nepp rek tej kamil bi te neeno yalla dara dara dara dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox sant kat yalla yi te xam nga sant kat yalla yi sun borom neena layin sakatum la si danakum ko sant rek ma doli serigne bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam rabo mo xam sumul mo xam mo xam jang alquran bu nuti rek fatere bi tek ne te neena ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang gudde ak becc so jange tek wa nopplo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gem limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitti be jalla lu gem limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ñu faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax day amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jëgé yalla di bëkk ñu suñu borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu maggu ñooñu min la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nopi nak wax nañ wax jiine bëgg wax ci barke yalla te arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barke mom ñukay am moy ñi nango barke yalla rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barke yomb leen bu dikon nit yalla da nañ ñew ñu may leen ma ndox ñu ngi ko ndox mu naan bu nopi soxna sa naan dess wa do wone nit rek mu koy ëmb walli mu koy ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi dessal nga jël mi kep ba kep bu neeng nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manamé dom mu dal di wagnou ko ñew ñu ko ne jéggal ma dé wa yow gisuma sa dom yow do am dom mu ni ha mu ni waaw ah soxna ci dal di jëg dem ñu ko na far rek day lo yalla yalla bëgal soxna soso ñu tok bokk yor yor benn bis mu gën ni kërëm di séti benn xaritam xam ngeen biki allé yi day am pinch ñu séti benn xaritam ngelaw li bari na nak mu romb ci pinch mi seen benn way ci tatu garab ga ngelaw li di farafari waye muy ñuru ko xaw ñito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy dellu kërëm rombaat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko wa ku baxki ndax dama dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw li dal koko tontu ni ko ah man day da melni xana baxuma nek ci keur mun ko ay dañ lay dimbali rek ndax ngelaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mun ko dedet dalel ma yeen bele aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba tax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi gat mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mun ko man de bude terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci doom ko dal di jël aw ko ni ko xosi xosi jox ko ko jambal nan mu jamb na
1: digelen sin muntaka ma khalifa senegal kul mouride
0: dal dogale mu am doom ba doom bi tambale mel dox bu bo doom ja walat murake seti wat nitu yalla bobu ni ni niw mom wacce doom ji niko dem sama am ñaanal la mun ko ku jur ki ni xana man ak dede non muntam na mako jur mu dal di dugg ci abru xam kabar julli ñaara ka waaw sun borom ki dama yirna sa mangasse yep gisuma fi domam ba taxon mané ko do am dom sun borom nako kan mo la wax ni mangasse yi mala wonon dong la am ci mangasse amna yeneen yi mala won amna yeneen mangasse yi mala won kon gis nga sun borom ati sew sewam ati sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran wane ni yaangi barkelu ci waxe sun borom yaangi barkelu ci waxe dindi mindeef yaangi barkelu ci waxe jibril alayhi salam ndax sun borom rabbis tu jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbis tu jalla jang na suratu taha junni at jang suratu yasin junni at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom Nuh, ñom Musa, ñom Isa, ñom ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ diggé suñu borom mu jang suratu taha ñu digg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu nara taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom ëlëk xedu nara taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam tuba li ummatin yamsilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwafi ta'milu hasa dan ni tu taxé ñel na xed wi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ño nara taxé dëgg dëgg taxé tuba li ajwafi ta'milu hasa del waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara takhnialna khair ba nga xamni sinu lamign no nara repeter baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitta wa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenna fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu yent dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo fegge ab dañu fekko ci araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñoom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñ gëna deglu alquran gëna neex ci ñoom gëna yéene ci ñoom gën leena jaggi dañ leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamun ñen ñi neenañ señ Touba ko bindu ñen ñi ni amono ci tire naaru jikko yi ala kulli hal borom kalamun num wax dafa ni kalamun qadimun la yumallu samahu tanasah an qawlin wa fihlin wa niyyati biyastafi min kulli da'in wa nuruhu dalil li khayri inna jahlin wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati nena kalamun qadiman la yumallu samahu nena waxi aju jek ji di sun borom ni alquran la yumallu samahu aju deglu ji te am xal ta xam lu alquran aju deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk ci deglu alquran muné ko lutax muné tanasah an qawlin wa fihlin alquran jëfi doom aadama kaccet ko ci alquran dara du ci jëfi doom aadama dara du ci waxi doom aadama alquran du jëfi doom aadama du waxi doom aadama benen constitution bo fi gis nak jëfi doom aadama waxi doom aadama tanasah an qawlin wa fihlin muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore kibru muy ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ni mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati fi marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma reere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienter wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñ dajé ci pak ba ñu ta ginné malaakati yow sun borom jang alquran ko dem ndax ni bu kéroge sun borom bis ko jall bu fekkante ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xom joon bo buñu nanul de ñi di xurs ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw song yonent bu nek yonent muy song niko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adama alayhi salam adama ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neex balal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñi ñu daldi daw song yon ci yalla musa alayhi salam musa ni hi man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di leen att sama loxor ci dal kenn ka mu de bakam boobe ma rayon xamu nak yalla bal nima ko le nit ñu ma dem ci yalla naan ko dara ñu daldi daw song ibrahima alayhi salam ibrahima ni si man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara xana xamu leen ni waxon na ñet wax yo xamni ni ci adina te xamu ndax yalla japp na mako ñu ñu wax lu deug lu deug xamu ndax yalla japp na mako wala deet ñu ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw songu yont yalla no yont yalla no ni man dama ñime dem ci yalla nan ko dara xana xamu leen ni torop ba sun borom tabaaraku ta'ala ba ma yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy mani sun borom rabbi la tasal ardu min kafirin bayaran reel mu ñepp yalla ray ñepp ba ka ñoyem rayon dama xam lu ma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom nan ko dara ñu dem ci yont yalla isa alayhi salam mi nga xamni mo mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit bu ñu ko waxe mu ni amna ñaar lay ci borom xam xam wax neena ñu dañ ci man kay ñu ma dem sun borom nan ko dara ndax bu ma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la neena ñu ni dedet mom waxut sax loolu daf ñu rek dem leen ci yent yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defé lañu nak soga daw nak dem ci yent bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beti woon dal di sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jéssu dal ni ummati ummati yalla sama xébi mune bis bo be nga xamni ni ci la yalla wara atta jaam ni bala atta jaam ni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp de ko da nañu dégg sun borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko dégg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam sun borom bu batu wuru sun bobu le neena bu kérogé doom adamay buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba sun sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allah rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min alkarb min alkarb ko xam señ touba ak famu toll boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg mo wal beuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ak ay doom adam ya ngi di gannaawal alquran gannaawal alquran danaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji lenni am ñu xamne sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde yu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbiku nga daan ni tass ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom dox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba nit ko mooy yar man non la ko gisé jël sa doom dox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy señ daara bi mu di la ko yaral di la ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko fan ñet nit ko mol yar wala nit tor ego man non la ko gisse man mom la señ touba wax fi neena bari na ñoo xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni doomam day saan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bu xeyul sax mu ne ko acca kay jang ni metti ni ko fan ñet jang lo jiko metti waram ko fe bayyi mu jang alquran wax na ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom dañu ci daara ji mën leen alquran wuyu to jidla ana lu koy ana mon fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dem atuñu ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yu rek ñu ñuma dama ko bëgg yobbu ci samay keuy bitim rew tagat señ touba lañ ko tuddé dé mané ko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bék bi bolé ko bi jang xam xam ñu dédé fi nekk ni magal na té xam na ni suma ko fa baye bu ëlé jé dootuma ko mëna yobbu ndax adini adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay ya nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëggé dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu daal dem defari keuyitam ba yobbi ci rew wésul ay aéroport Dakar keuy lañu japp fajaré ko xotti te sanni fele aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sa nga ca Dakar bi jaay fugu jaay aéroport Dakar gi wésu ko señ touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war wastakhlu bima yajuru bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëlëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina fepp la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asri wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis pench ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara سيدنا امام البخاري نينا في حديث بيانتي بي صلى الله عليه وسلم نينا الالم خبل الخوف

xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lool na ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jarna dara xam nga jën dara la jara daray koñ bi jang nipi ba mokal am ak souf bu fa joge dem fele ci ben école noy seen école arab yi nga xamni jëmu ñu fa dara luñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def ñun discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu mako waxon comparaison n'est pas raison bëgg ñu comparer ak ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan deug deug dara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jàng alcorane ba mokal té kenn jëngu leen réew yo ngay comparer ak suñu yoss réew yo ya fi ci sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane té mësu ñoo jaar ci jëng mo ëpp fuuf ñu mokal ci yeneen réew yo ya té jëngu ñu leen sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane té jëngu ñu leen kon diis yi nga xamni ñu leen jëng lu tax ñu jëng leen manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëngu leen té ñoña moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye yañ ñoña am du waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi té ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñu bokku defé kon xamna sëñ Modou waxtaan wi jéxul lolu moy Modou bi nga xamni waxon nañu dañ ko motali ci waxtaan alcorane biñ doon def muy doga tambali ma ngi doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adori deg yépp ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ formé ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ngi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yasra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mun wax mukk ni gem nga l'islam bu nit gannaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo ginnaw yalla ci sin loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadirullah wala saman faaw buñ tudde nak ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bu de ci intellectuel yi même buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bu de ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan mu sun mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xagn ñoo nit batay kat bo tuddé mag ni seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën dimbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ni

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام أيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina biñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, nu ndokel len wenen yoon. Dina biñu len jeglo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu bolé ñu jegal ñun ñep, jeglu len ci ginaaw biñu duggé magal gi ak légui wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara warul ko lu rek jotari jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Suñu mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñatt. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko dawood, jox ko sulayman. L'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñoom dana ñu woote rek ci seeni sharia moy woote seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wote ci seeni ahkam, wote seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sedd guuy. Sharia bint yalla Isa mom alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd bu nit dab la doori lam talata yont yalla isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoy niko tolantil mané lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñu ci sharia yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu diggu doomu budé bele day lor ba upp budé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia inshallah muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbur nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbur ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbur ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbur ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seenu sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonent yi alayhi salaam nekk li ñu tuddee mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonent yi alayhi salaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina indallahi al-islam inna ad-dina indallahi al-islam diine fa yàlla mooy l'islam l'islam jan jim joxon aadama abul basar jim joxon nooh alayhi salaam jim joxon lut jim joxon Moussa jox ko Dawood jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka taala inna ad-dina indallahi al-islam Ali Imran sun borom del waxat ci benen aya ni waman yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay Ali Imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xamni moy diine l'islam man yalla awma ci soxla diine l'islam jan ñi jamonante ak Musa képp ko xamni dikkal na yalla te dikke ko diine ji nga xamni mom la yalla joxoon yont yalla Musa muy l'islam ji nga dal di top sharia Musa ba ben fi Musa joge waxtu waw nit ki bu ci faato yowmal khiyam indi na diine fa yalla muy al islam ta aljana rek la jëm naka nonu jamono Isa al islam képp ko xamni topon nga ko te defé la nga xamni mom la santane won muy le sharia am indi won l'islam jim indi won muy l'islam gi nga xamni mom la muhammad rek alayhi salatu wassalam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tay moy dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Musa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diiné ji yalla yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi momit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yowmal khiyam yunus sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yunus sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya yu ak mursaluna yi ñom ñepp dañu nek jenn jëm alayhi wassalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko luko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yeb ño bok ben adef yefer yeb ño bok ben adef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci seeni sharia waye teriwul ñom ñep ño bok deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bok deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bok deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bok deppo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
ne ko da ngay fen yonent du mo yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ci ayu lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak kacc ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallatu wasalam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la ñu ni bo gisé ibrahima ali sallam bëggoon ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaïl ñu ni ah mu ni li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xamna ni hajara kero bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bur bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahima alayhi salatu wasalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin seen waxin yonent yi ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nupi garantie ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama nday pourtant de lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko ko djuk wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré ñu ni du julit fekki wul wota l'islam ah kay naan waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bi mu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñu judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñu judd ci digënté bobu yalla top leen dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku leen mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do leen considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga leen di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du leen askanali ci kéfer légui nak borom ti jël leen ci téré yi ñom ñoo jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanela ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu le politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad ali sallatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay nga sukkandiko ci benen hadis bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadis la ñing koy gis am ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politicien bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pinch du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir neena law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lulu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ne ah mune kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su baba kon yalla ay wor kat bi kon ken du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ne lutax mune ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahim ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib dawooda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñ gisaate ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan nit mudu njay bayfal mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel mudu njay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Modou Ndiaye Bayfal mu def awna ciodiku kan la wara wax dama nan ah Modou Mbaye Cham de momu wax lum xamul kon ci kaw Modou Mbaye Cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sell lañ duñ wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonent yalla nga tumal te yonent faaw ñett yi day laje ci mom sidq amana tabligh sidq amana tabligh ñett yi yonent mënu ko ñak ñett yeb day laje ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna sidq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalon rek xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax señ touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muñ soppiliku dagal day soppiliku lu dagal parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def len ko dagal na dagal na biñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la ne ki yonent la ku woor la mune ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la ne da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la ne da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la ne da xonk da ngay dem fekk mu xonk ciuru sun borom seigne touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay demé lotax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi jogé na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis jogé fa dem sidratul muntaha delu ci wat du lendok yeen fajar ñu ni ajaban mu ni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu na mu ni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena reeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko mu ni wa mu ni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndëgg muy waaji ñew gëlem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa makk gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yom na vérifier nis tuti rek ñu gis am ndëgg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolu legi lan moy amana muni addul amana ladd man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yépp da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne la ciirem yépp da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wuté ak ndigal ak yalla min kulli fihlin qad naa rabbu sama khat kana shakara'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mëna doon jëpp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tank bi yonentu jëpp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tank bi yonentu loolu la seigne touba wax jëpp jëf jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fekk tank yonentu waye neena lu haram do fa dok tank yonentu lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñi tuddé al mahsum yalla leen ko may kon yonentu du ndialo yonentu du am far yonentu dana gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentu bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonentu nak dana gis jigen mom bëgg ko yable ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol kon yonentou ali sallatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali yi ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danser buñ ñewon fekk wali tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar walli bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yam fa la mission ba di yam
lol tax yonnti yalla Musa bam demé ci yonnti yalla Suhaybu ba wagnuko wat di dugg Égypte téré yi nénañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu néfa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer daxwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonnti yalla Isa bi yalla da fa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonnti yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonnti ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñalo man bokk na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim ganesi amna ab jankham bu ne ci keur gi jamam legi mom waliw bu mag bi nga xane mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu gudde day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa keureum bim gendiko wa keureum sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko ganese tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir keur gi lolou jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu daldi taggoto waliw bu mag bi wañiko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego daldi laqko taxaw diko xol mu seen waliw bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu waliw boba tontu ko niko li jëfi yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëfi yalla waye nak moy gi ma moyon fele loolu mom sama jëfa loolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla Muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idde ba idde ji mat maynalako ak ya ca xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jog dama bëgg wax rek ni même man geewuma sax ni waliw dana ndialo man geewuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom man geewuma lolou nit nak man na dan ndialo dan ndialo ba yag mu tuub bi mu tuube nak djubli ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut ak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko
mu juddiwale ko am ñom ñoo xane buñ ko juddiwale dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ñom ñoo xane buñ ko juddiwale ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna tew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé ak bëcëk bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nekk waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la wali wo xamni ab dekh la wali wo xamni ak dekh la wali wo xamni geej la ni wali wi nga xamni modi ten moy wali wi nga xamni juddu walewul ak wilaya waye nak jangna ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba tewé hadra ba waye lolu mu jappone waxtu wo xamni teud na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujj mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bo xeyé diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xeyni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamné ya ngi may déglu jëlal sa bik nga rëdd neel wén rëdd ñaar gis nga tombal ab tomb ci digi bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñew wër ko bala nga am risala da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou di top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug de waxul deug yonentou du ndialo yonentou du ami cioro du deug du deug man yonentou yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonentou yep ño bok ben eudeuf ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonentou yalla nooh ab julit la yonentou yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal
demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima alayhi salam diko yalla yonne lum ko wax ibrahima diko labbayka ya rabbi muniko jeblul ibrahima lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin ma nga suratu baqara aye bele ma jek wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jeblul neena ba ma ne ko jeblul tigu ca bat lum wax khala aslamtu lirabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jibluna womatu jiblu dara lu moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jiblu sa bone jibluna te do top ndigal do baye tere jiblu wo de ku jiblu day nango top ay ndigal di baye tere buñu rando tuti ñu dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibe yeen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla lina mun fa alayhi tawakkalu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na muni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na muni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñ ñëwé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram té kat bul fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad ali sallatu wasalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la rendé saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu kombe ko bi la rendé saba ñibé bi Balqis luko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu namli yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamu na luma wurta jamu te toñuma kenn kudul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jamu dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborum Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom bindé fi

ñu ni Sulayman da amone gel ndami fen te la reine de Saba boba man nañ wax ni liñ wax le puissance des monde manam monde bi boba xamuñu ci kuko upp nguur xamuñu ci kuko upp daraja xamuñu kuko upp alal waye bako Sulayman begge num ko def da ko tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokou lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké Sulayman ni dem len ngeen delo ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ni ci justice waaw kuñ ni atel nit ni ci justice en tant que yonent nek mahsoum ngani injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonntu yalla muhammad ngako wax lo wax sulayman yonntu yalla muhammad ngako wax ndax yonntu yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo wax ni inna ma'asiral anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonntu yeb ay mbokk lañ ay frère lañ cheikh abdul ahad mbake neena won ñett ñu bokk nday ak baali nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ko tamu yonent tam nga yonent yep alayhi wassalam ko tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadith ba nga jexé ci mun yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teewlu hadith ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata waye wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wassalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deru yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci sepp yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonent sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahoud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentesse lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayi da kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bien vrai que nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentesse da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indiko dañ wax sentesse la def nima xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxone muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nagn delu ci alquran